0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargato!
10: MaxFit Kargato!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargato ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Kidney care time.
14: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas. Balik bang pag-kondisyon?
15: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
16: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
18: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
19: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
18: Sip-on dayon?
19: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozer C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
0: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tanod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
0: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw. Og dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa pananaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
13: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: Mula sa pinakamataas na bundok.
15: Nap! Katkamas na nga eh!
14: O pinakamalayong islaman.
16: Nag-graduate na ako!
14: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
17: O pauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
18: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB260214, series of 2026.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Surprise!

0: tunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
1: Stop ang germs sa pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Hindi

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Mayong buntag sa tanan. Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP. Ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Nationwide! Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Hey! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 50 Inoy B.
5: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
6: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 CT, taas na.
5: Sa pagsulay ay nimo sa kidney care.
6: Hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha ng resulta. 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uwi ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
15: Fix it with
16: basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
15: Fix it with Alnex.
16: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
17: Unilab quality yan.
16: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Iberry, for a clear and healthy eyesight.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
3: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang Eyeberry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med Eyeberry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
14: Eyeberry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang Eyeberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Eyeberry for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Hindi na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.

0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, nakasinati na mamuo ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C+ 40 na, naay

just oh no no. Na me tengo setulo me on. Bambina show din is RM and OHP. Din ni Adlon Domingo. Pizza 4 sa buwan sa Oktobre. Buwa ko sa yung propiesta meron sa sitpansis de Assisi, no? Ang patron sa plant and animals. Okay? Ang kita mo simba sa alas 10, late na mo. Pero kung inyong askito sa mga misa de sa barangay, o sa inyong mga lungsod, o sa mga sityo, doon na kamoy mga piyesta o kapila de nga magmisa, panaglitan ng schedule is 10:15, na pa mo'y ura. So pag-ilisay mo pa rin mo ba uwahe, ha?

panay kung may permiso. Di ka mo pa to, dat-on ko kamu sa munisipyo. Oh, Herodes nga mananakop. Yung awang pagpanay ko na yung taon di panghukok. O, oh, ano yung dos piso sa lalakat na waiting yung tingog? Kanilang kami manay ko sa sook-sook.

0: kusina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
1: Grabe na gyud akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
2: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
3: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
1: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
2: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
7: Fix it with Alnex.
8: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
7: Fix it with Alnex.
8: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
9: Unilab quality yan.
8: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang Iberry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa Iberry.
8: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisat lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy! Siyang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is Pride. All you need is Pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Tak na, alas 9. Ano, alas 10:09 na. Kumusta diha si Sir Enteng o kaya Mrs. diha sa Puto si Kuwate diha sa public market sa Barili o si Mambili diha sa... Bili ba ito yung tapaningangan? Mambili ko ba? Nakikinig ba yung tiguang tanali? Kita makalimot eh. Diha sa mga utanon sa Barili public market. Ha? May isang po pumino yung Dr. Nebulio, sir. Ano yung minaw ka na ito karoon? Yung masabi si Mr. Ray Rodalio, sir, sa Upper Kawaya Bay Rodriguez Extension. Ikaw sa mga kanay mo ako nakaila dito sa Tugipa, Ilongos Leyte, si Junry Rebellious. Gamingo mong kuliya, oy, Charles! Ano nga, wati ko pa yun ni Mama Nading Raalio sa Tabunok, Ilongos Leyte. Kaya pangayos sa kinini, Mama Emil Emily Tahugo Gutlang Argao.

ay, binaga tong musim basala sa unsin na hinay na mag-ilis niya para din mo mawahin, ha? Usap na ko salamat kayo sa pagpaminaw ni Dr. Nebolio, sir, sa Human Life International, Dr. Erwin Grecia, diyan sa LGU Sloop, o siya mga staff. Kumusta ka mo, Omay, ang bundag?

no, let's do 50. Stand by, kayo, total, kayo, masunod ka na ito. Ito ang matinog yan sa DSWD. Welcome, good morning. Ang ato ang mga ikson nga gusto mo simba sa alas 11. Nainay na mo kailis para dili mo mawahe, ha? Unya, panalita ko suguan sa inyo di, ha? Unya, dango kayong dan. Bitbita lang ninyo si Nilas, kaya maputol unya. Mayroon na yung mutilog basama, ganuglo ka na kamungay, mayol man ikaw, ma, eh! Pwede na makaisumiring, hoy, ako, tapoy, undi, erbata.

Kaka Clovis, dancing with day 4 na. Sa ko naging standby ka mo kay Karutang Taon. Musunod ka na ito ang DSWD. Gatong musimba sa 11 o'clock. Magmisa. Mag-iilis mo para di mong mawahin. Masapit mong ko eh. Namang kong bisita nga gwapo d'yo kayo. Napatuloy na maghanit. Sa

sa di pa pa manamili to atong i-share out kini ato ang mga suki sa Facebook. Evangeline Morelia Bulalog. Share out pra Malaybalay Bukidnon. Matik, matik pa na yan. Candy Calls. Okay, ayoko na kalimutok mo na sikuhan. Matik pa na. Life is short. I celebrate Christmas early. Blessed Sunday. In a bomb from Kuni Maranga of Switzerland. Thank you. Of Sweden, I'm sorry. Nelson Cagadas Fortaleza. Thank you. Elizabeth Pella, my Pasco de Bambina. Pinasquad Paposo Salamatan, God bless. Thank you. Pinang Madraso Colina. Thank you, ma'am. And Riz Bintazal Shirley. Okay, my Pasco kaninyo. Wala ba tayo oras, no? Sa kanza ito sa isang manager at tunero Rafael Fernandez Banyo. Kapag ko sa control sa Cases Mania atong program director Ma'am Aida de la Cruz Dampos. Ako special guest ka ng Kutaga si Idol B sa IFM. Doon, sino yung sunod-sunod na ako? Ako lang magkarelasyon. Thank you, boss!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilove. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clotrimazole acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
10: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Tayo na!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, musta ask kay sa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy.
0: Charmy, let's go with the flow.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Ang katimot sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samok nga ubo! Undangin na! Tosiran!

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 11:03 na sa kabuntagon. Mayong buntag, kanatong tanan mga kasama, ito ang mga naminaw. Sila nalahan tahatag sa mga radio o tinagtanaw sa ito ang Facebook Live. Karong buntaga o ni welcome na usab no sa tuang binuan nga programa o ni kada unang semana sa bulan no nga tuang programang ikaw o gan DSWD kauban sa kabaguhan o niya sa gihapon ako inyuhang makauban inyong ubos nga alagad sa gahanginan karo buntaga Radio Man Benji Tanghian. Kita mo ay mag-uban-uban karon kauban nga tuang mga personalidad no gikan sa DSWD Central Visayas Region 7. No? Ang mga naminaw, inyo na ninyo mga silingan, di ahanga. Unya na ng Marites, no? Arita sa kanang na ang importante kaayo ng mga angay na itong mahibaluan on sa mga programa, on sa inyong mga pangutana, kabahin sa mga programa sa DSWD Central Visayas. No? So, unya, ito ang mga naminaw sab, ha? Gatong nagtanaw sa ito ang Facebook Live or ganahan nga makita yun kaysa may bisita ta karon ha unsa man ni si kanang naang unsa man ni kanang naang unsa may dagway aning Sir Kerwin ha ala sige dire dire pwede mo nga kanang naang mo tan-aw no sa tuang Facebook Live kay live ta makasama unya ingon man usab ang tuang application or DYHP application katong mga kaigsoon na naa sa gawa sa nasod. Okay, dito maglangan makasama tong i-welcome no ang atuang mga bisita karon atuang mga kauban. Atuang makauban agikan sa DSWD Central Visayas makasama ha o ni arita sa atuang mga bisita sa mga representatives makasama. Naana to karon ang Social Welfare Officer 3 no sa DSWD Central Visayas si Ma'am Jennifer Abastillas. Ma'am Jennifer, maayong buntag. Welcome dere sa programa sa DYHP.
4: Maayong buntag sir ug maayong buntag usab sa ato mga nagpaminaw karon nga naa sa kahanginan.
3: Okay, oni naan kauban sad nato karon ang Development Management Officer 5 under sa NCIP, Cebu Provincial Office, sir, si Engineer Joey Calcinia, amo ba ni engineer ang pagka
5: basa? Yes, sir.
3: Mayong buntag, welcome sa tuang programa, engineer.
5: Mayong buntag kasama sa kami sa NCIP or National Commission on Indigenous Peoples, no? Nagpaabot sa inyo og Happy Indigenous Peoples Month.
3: Mm, okay. Ani kanang na ang first time manimo dere sir ang nakaari karon invited ni Sir Kerwin o asas Ma'am Jennifer or nakaani na ka before o. Oh, okay. Ani si Ma'am Michelle Garson asa man si Ma'am anar dere sa kuan si kan pa sila. Ania po nato dere ha ang katong sa 4P City Link ka. Ania Ma'am Michelle Garson sa loyo karon to da to makita nilang kaaniag ha. Ania Sir Jobert Malail, amo ba ni sir? Ang registered social worker and the former 4P monitored child. So karon to daw dato ang ma kan sila kanana ang makita og makauban dire sa ato ang pagpanag-uban karong buntaga. Okay, oni atong isgutan no usab karong buntaga makasama. Kabahin aning ni ang hisgutanan sa tungod kay karon as mentioned by engineer Joey no ganiha nga kwanderon kanang na ang National Indigenous Peoples Month no kanana ang member bi ako sa kwan sa una kanang sa IP mabani kanang IP indigenous kanana sa mga lungsod mga syudad ana nga na ay mga nay tribo ana oh. Okay, lain sa nanabi uban ng mga IP kuno nga ni claim nga unregistered no lain sa sir no kani sige ato nagsigutan karon so Unsa may kalambuan no ari sa atas ato ang mga hisgutan ng mga pangutana karon sa may kalambuan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or kaning ni ang asa man tani sa kadto sa ha. Okay, arita sa number 5. Okay, so ari sa atas ato ang mga kwan karon pangutana. So gisaulog nato karon ang National Indigenous Peoples Month. No, unsa may kanang na ang ato ang gibasihan sir ining pag sa ulog nato karong bulan ng anong September October man nga daghan man ta mga bulan no so sa katuig engineer.
5: Salamat sir no. Ang Indigenous Peoples Month nga ginasaulog nato every October kay kini ang buwan na in-act ang Republic Act 8371 or otherwise known as Indigenous Peoples Rights Act of 1997. So karong tuiga no nagsaulog kita sa ika-29th year of Indigenous Peoples Month. Enactment of Indigenous Peoples Rights Act.
3: Okay, so unsa may tema na to ron sa karong tuiga sa to ang National Indigenous Peoples Month.
5: For this year, ang tema na to no morning empowering Indigenous Peoples, strengthening their rights, culture, and ancestral domain.
3: Okay. Onya, unsay mga lauman no sa tuang nga mga membro bay tawag ana or kanang naang nga mga aktibidades nga o mga kalihukan nga giandam karon sa DSWD, ha, niining maong kasaulogan.
4: So good morning once again sir. Yeah, ang sa DSWD sir kay ni join man kita in the celebration sa IP month kay kanang part man gyud na sa atong mga programa no nga ang appeal gyud ang mga IP nato. So usa sa mga kalihukan kay more on internal siya kanang sa Monday na mo nga convocation naman may Monday convocation okay. Kanang amo siyang gipahibalo sa tanan nga mga employees sa DSWD nya nag-encourage me nga every Monday mag IP accent kanang mga magsulob sa dog pang IP nga attire o nga na so kanang para ma-feel pod ba nga kanang karon nga month sa October kanang nag-celebrate dito sa IP month o nya kanang nasad mi dito sa sulod sa among opisina sir naghimo mi og mini exhibit naa sulod sa kanang atong office gibutangan na mo dito kanang gipakita na mo dito ang mga indigenous attire sa atong mga IPs nga within sa region. So nagkuan mi dito kanang nay sinina sa ati, nay sinina sa mga Badyaw o kanang sa hopefully sa Iskaya kung maabot na to gikan sa Bohol kanang gi set up na mo dito sa office para makita po sa atong mga kauban dito sa opisina nga kanang naan ni silang mga grupo sa atong kanang mga IP dinhi sa region nya na po ilang mga accessories na dito lang mga gibaro po na mo ilang mga kuan mga gamit sir ba o ilang mga gipang mugna nga mga kanang like basket mga ana so gibutang na mo dito
3: katong uway nga basket nga yes. So nagbuhat sa una
4: oh yes sir na dito'y uway jud nga gibuhat nila sa taga-ati sir sa Naga. Onya dayon na almi radio guesting so mauni siya sir kani karon
3: okay
4: onya more on kanang nasad mi information dissemination mo nang naguban pud mi sa mga caravans sa Bohol as well as diri sa Cebu kung pinanguluhan sa atong CIP dito sa Bohol is gi invite pud ta pinanguluhan sa DOH kay more on kanang sa kwan to siya sa kanang medical nga kanang kwan caravan unya ang amo dito is kanang maghatag pud mig information kung unsang among unsay ma-avail sa atong mga IP sa programa sa atong DSWD nga programs nga pwede nila i-avail so mao na ang among mga kalihukan karon nga month sir.
3: Okay. Onya unsa may atong kano sa pagsaulog nato karong bulana ani ni National Indigenous Peoples Month unsa may inyo mga panawagan sa publiko karon no aron mapalambo og pagrespeto or pagdawat o pagsuporta sa mga indigenous peoples diha sa komunidad.
4: Sa amo sa DSWD sir kay amo jud nang gitan-aw nga ang mga IP nato is equally naa pud sila mga rights, sir, no, sa ilang pagka-IP. And then, ang amo is more on, gipahibalo na to ang public nga ang atong mga programa sa DSWD is inclusive siya.
3: Mm.
4: So, including mga IPs, atong gitagaan po sila sa atong serbisyo through sa atong mga program. So, lain-lain ng mga programa. So, gipa-avail na to sila. And then, ang kuan lang namo sa public nga at least kanang kay usually manggod among matanaw nga ma-discriminate pod usay ang mga
3: adiligid
4: usay kanunay gyud ma-discriminate. So mo nang karon gipaning kamutan jud namo nga madala ang kaning mga IP nato gyud mismo nga mga professionals na sila. So at least makadungog sad ang publiko nga doon na say mga kanang na successful sa atong mga IP nga group. And then, na-adjured mga live nga testimony sila kung yun sa po nilang mga challenges.
3: Mm, yun sa nila pag kanang na ang pag-handle ang mga pag-BIBI sa una. Nabay na na?
4: Yes. Or? So, more or less yung ana. And then, kanang, muna ang public is ato po gina-encourage nga kanang dawaton dyan nato sila ba ang mga IP. Huwag na sa tayo ikatabang nila. Mas maayo kung kanang ato po di-extend sa ilahan, no? O niya, kanang among concern nga, maayo man ang pagpanghatag, pero nakita po nato nga kung muhatag tao niya, dili sa sakto nga lugar, like sa karsada, dili sa siya maayo. So, through channel yun sa sakto nga mga ahensya, so, para nga ang tabang is madangat dito niya, dili ba kanang ingon nga dili risky sa ilaha pod nga part ba. So mao nay among gipanawagan pod karon sa IP.
3: So kining ni dito sa kung malimot Sir Julito ta hangit.
4: Si Sir Julito.
3: O murag dekanto sa dito sa amo, mo dito amo onya mo ni ang mga silingan dito nga miyembro sa IP kuning ilahang tribo murag mamubukid man tingal ito or basta kay nay bukid nga ana nga tribo mo ni ilaha nga atol ni sila murag karon gani itong o November na ilaha, murag, unsay tawag, ana, mag, murag, sana, celebration, anniversary ba, dito?
4: Same.
3: Na sa ilaha, o, muni, ngon ane nga, kwan, o, muni nga, doon ay mga, muni, appeal sa, sana, ka, ng IP, na ay agong, na ay katong karaan nga, sundang, or pinuti, niya, no, kanin, lalo kay, ato, kung paminan, ang tukar, ane, kasamang kay, pwede ba, papamainaw, kanina, muni, ang kanang, na ang sakuan dito, nga, kay kwan mo ko kana na ang appeal ko sa IP no katong dito mo ato amog Negros niya pag ako mag-eskwela na napadpad ha pero dito gisige na nila og kana na ang kuan kana nga practice no every year magkuan sila kanang wala na kanang IP month oh niya. So in ani gapon ang yuhan ni dress sa Cebu og Bohol na amoy mga inig anniversary na mga kalihukan sa kanang matag tribo
5: ana gapon sir no especially ko dia sa atong mga indigenous people sa Bohol, mga native yun yung mga Iskaya.
3: Ah, mga native
5: mga nga nakakalihukan nga mag bisag kami na magkandak nga nakakalihukan every October no.
3: Ah, October
5: ang among advocacy karon is nay mga simultaneous ang among advocacy karon no gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao nay mga activity nga pareha nga ni nga ginakandak simultaneous aside sa mga social media nga mga advocacy na gid po yung mga nasa community ng activity at in celebration sa Indigenous Peoples Month.
3: No kani si kani kasamang kasi nang pilang man eh no kani ni ang nagsulod do kani usa si Manalilian nang nagpurong abay nga nakaputi yun tanan. No kani mo ni agong mo ni tukar sa unag magkasal magsayaw o mo ni agong kay usa man ning requirement nga unsa man ka di ba naman tay mga si tawag na guidelines ba o requirement nga makuan ka
5: proofs and evidence.
3: Oh, proofs and evidence. Okay, kuno kasamang kay atong mapaminaw na to gamay ilang tukar kay kuan baron na puslan man nga nakuan na ron kay kanang kuan man dero indigenous people's month na to kuno paminaw ang tukar anay kadali be kay ah, oh, kane oh. Okay.

Sa morning ha, tanaw ha. Morning ang ilang presentasyon. Last year ni nga anniversary nila. Kani si Noy Flo rin ni ang na nag-istokada gadala.

Ah, tanawa ha. Ah, gantong sa mga dili mga IP members niya, unsa man ang ilang kalihukan, no? Ingon ani ni ang kananaang every year, no, pagahimuon nila.

0: Nadala sila og kanang usa man kuan man sa lukay tingal ni para pusoon. Lukay lubi. Okay, no, so mo ni ang kanang usa sa mga video sa ato nakita dayon kay pagkuan ako dire pag type i-post man ni kanang kasamang George Tabanaw. Ya man ang apuhan na ang usa nga kanang na ang medyo puti nagbuhok, no. So kanini ang ato nyo hanga kalihukan sab karon, sir, dire sugdan ninyo sa inyo hanga office dayon usa dito sa komunidad. Okay. So ingon ani karon unsa may mga kani ako lang ning ikuan hay pangutana kay na may grupo sa to pa kung unsa man siya nga nay organization ana aduna bay ang DSWD ma'am aduna bay kanang na ang special nga tabang nila ni unsa may nakalahi kun ari kas ordinaryo di ay nga komunidad o ari ka sa IP.
1: Ang ato sa DSWD sir kanang ang IP nato is same rapod sa uban no nga naapotay na sulod sa atong 4-piece na maprogramo niya.
0: Ah, okay. So, bisag IP ka, pwede ka
1: pwede mapin ka sa 4-piece? Pwede ka. Oo, niya. Dayon, okay. Naasad mi sa kanang mga walang gutom na mga program. Mm. Naapot sa pag-abot na to nga program. So,
0: okay.
1: Kanang dili man good mo matter sa amu akong unsa nga kalidad. Basta niya, kay nag-need good ang kwaniha na kay identified sila. Labi na ang mga poorest of the poor nga mga kananang pamilya na to. So, ma-appeal yun siya sa programa. So, naapod mi mga staff nga nag-work pod sa mga IPs.
0: Ah, okay. Oh,
1: to si Sir Julito, sir. Julito, siya ang,
0: napas siya?
1: Naan siya, sir. Pero naamgod siya lakaw karun. Ah. Motong wa siya kaari karun.
0: Mm-hmm.
1: Na siya importante nga lakaw. So, mao nang wa siya kauban na mo karun.
0: Mm-hmm.
1: Pero, mauto siya higi-kwanjun sa 4-piece nga sa mga IP.
0: Oh, so, kung nabawa, naasay ka na ang murag program nga intindi dagi sa 4-piece nga para sila mga members, sir? Naka-idea, ana, nga kanang murag usa na, pangkabuhayan ba tingali o sa to?
2: Na po yung mga programa nung murag dugang mm-hmm. sa atong mga indigenous peoples. Like, natin mga coordinated ng mga program, project and activities sa uban mga government agencies, parya sa DSWD, sa DA. Kanang DA karon no, natin programa nga 4Ks, ang kabuhayan sa katutubong kababayan.
0: Okay.
2: Kana additional na nga mga program para sa ato mga indigenous peoples sulod sa ilang mga ancestral domain, no, kay kani ato mga indigenous peoples, mga farmer mapulang uban, no, na and dili kayo ma-productive ang isa ka ancestral domain kung kulang pud og suporta. So in align pud sa programa sa atong uluhan, no, kaning food security, so na niabot ning programa nga 4Ks. So kana nga mga dugang nga programa para lang gyud pod sa mga indigenous peoples og daghan pang uban, no, mga benepisyo og programa nga dugang kung ikaw usa ka indigenous peoples.
0: Dito sa amo na ay mga kanang naang lit passer na bitaw, mga pulis ana unya sahay kanang mga kulang sa height ba. Niya, magkuha sila og height waiver, papiratmahan nila dito sa presidente's IP. Usay, maingon ang katong dili members IP nga usay unfair man. Kay una, kuno magkasod, o niya, katusag kunong mga IP nga naka pasar sa let, mas dali sila inigparangking nila dito sa DepEd. Unsay, may naay, kanang naang, kuan sir, kanang, unsa man siya privilege, or, sa man siya, nga kananaang, kuan yun, priority ginato ang mga IP nga mga ingon ani nga mga mo apply sa tuwa sa gobyerno.
2: Tinuod na sir, no, murag privilege na sa ato mga indigenous peoples.
0: Kay okay.
2: Ang ato mga indigenous peoples, usahay na ay jeans nga mugbo, no? Gagmay, dugay na ka-eskwila.
0: Murag wa akong maigo, ana.
2: Tungod sa kapobrihon po, sir, no?
0: Na,
2: siguro kulang sa...
0: Una, lanot naman, kaya lang, lanot. No? Lanot instead of gatas. So, lanot ako namatag. Lanot niya. Gabon.
2: Kulang siguro sa nutrisyon, sir. No? So, na yung mga privilege ato mga indigenous peoples, ana. So, kung apply sa police, Philippine Army, Coast Guard, BGMP, o Bureau of Fire, nga makita nga mubo siya o kundi gani kulang sa sobra sa edad
0: Kana
2: ang office nato naghatag og certificate of confirmation sa atong mga applicant nga indigenous peoples kung mapamatud-an nila or member sila or naidugo nga indigenous peoples.
0: Mm,
2: so ang atong mga government agencies pod sir no naapo na sila yung mga quota para sa indigenous peoples
0: gyud. Ah, okay.
2: Dako kay nga privilege nay uban 20% sa tibuok quota.
0: Masod yun
2: masulod
0: sila,
2: no.
0: Oh.
2: So usa na sa ato pod mga advocacy nga makatabang pod sa ato mga indigenous.
0: So indo siya kinabit ako'y batch na koy. Persona, tanan ta ko magpulis. Ikaw maestro una magpulis ka. Sabay ko ano nimo nga tanana ang nagtastas ang magkagamay si Nano. So, nasikaris ko ba mo ito ni shift o line course. So, ang uban ako, nga nipinipadayon, giyod, napuli sila kay kanana ang, kuhaan mo lang sila sa kanang na ang IP. No, o niya mo ito, nga kuha dito, o waiver lagi, height waiver, o niya, ipagipakuhaan sa presidente dito sa amo sa kanana ang sa IP. O niya, uban sa nga mga classmate na ko, nga, kanana ang mga ni-apply sa DepEd. Dali sila mas naunahan pa nilang kuan pero usahay at kuan magyud gapon sa ilahang unsay tawag ana kanang sa di ba nang ranking proseso. Ang yapi proseso pero murag mas kuan sa tanaw to murag advantage ba no nga kaning nang naingon ani. So karon na ay mga uban no nga tungod kay ilahang i-take ang advantage nga sila sad mahatagan og same privileges. Ganan sila mo-apply sa 4-piece. Pwede sila maka-apply. 4-piece, dili 4-piece. IP. O nga, apply mo sa IP. Kay nani, nindot man din ang ilahang nga kuhan. Na, priority mo dito mga anak inig-apply. Ang sabay, kuhan, take na ito, ano, sir?
2: Kana, sir, no, anay, natay proseso po da, ana, o ginavalidate po na namo. Naami mga census or profile sa tanan mga indigenous peoples nga among nasakupan og kana ang census namo og mga profile mao nay among basihan kung ang usa ka aplikante usa ka indigenous peoples og kanang gi-certify sa ilang mga leader nga giingon nimo ganina sir kung gipamatud-an sa iyang leader nga ilahang ginsakupan ang kanang aplikante mapasigurado ginato nga usa gid siya ka tinuod nga indigenous peoples no?
0: So dili basta-basta nga ingon nga kanana nga sige sulod ka apil ka aron modaghan mi diri so dili so naay mga census nato una unsa usa to blood nya yes, naay kanang naang blood related nila
2: practice
0: oh nakana palitan unsa nga practice nila ilang naandan nga mga gibuton sa una
2: yes sir og family tree.
0: Family tree.
2: Genealogy.
0: Usa yun na, no? Nga,
2: yes, sir. Nga, ginapangita na mo nga requirements.
0: Matrace nga, unsa man. Muna nga, unsa man, imuhang apelido. Kakaigunsa mo aning niyang anak. So, katong to ang native giyod nga edad nga tua dito, usa to siya nga kanang ma-consider na to nga as yes, kanang sir. Na ang member. Okay. So, kanang naangatis ang uban, ganahan ni. Kunya, naay uban ng mga grupo ka, naabot mo na siyang office, nga naay nagpaila ng mga IP. Kuno sila, kanang ni-claim nga, kami may IP, niya, isgutan pa ng kanang naang ipralo, ganyan mga iskutisgut, ana. So, unsa man ni, nakaabot na siyang office, eh?
2: Yes, sir. Niabot gina sa mong opisina, pero kami po, no, vigilantra po mi ana, nga. Kinanglan usa na to susihon ang ilang bloodline, ilang genealogy, o ilang proofs and evidence sa ilang pagka indigenous peoples kay kung di nila na ma-provide ng mga proofs and evidence so di punta basta-basta maka kuano maka recognize kay
0: ginadili. Uban ra ba ni ato sa mga barangay na sobrang na sila grupo gyud nasa sila kay kaugalingon nga president sa nila o kung sa gihimo na to basta kay naman tay sa ato mga grupo no. Nasa ila ha. So unsa man ni panangitan og gustuhon gyud nila moadto sila ninyo magpa-accredit or kamo mismo maoy mo kuan dito sa ubos mangitaan ni kinsay mga IPs
2: sa karon sir no nagpagawas ang among office kay murag daghan na gyud no dili lang diri sa Cebu abot na sila sa Luzon sa Mindanao
0: midaghan
2: daghan. ang atong office nagpagawas og advisory nga magbantay lang gyud ani nga mga grupo nga mga fraudulent ba? Okay lang og walay mga kwarta nga involved no nga magsukot sa membership fee, mga ID fee o uban pa nga bayron noon monthly dues. Basta na ay mga ingana nga pagpanukot og kwarta or na involved nga kwarta no magbantay gid ang atong public kay ang atong office or ang pagka-IP wala man ay bayad no.
0: May bayad oh. So unsaon nila isip palitan ako ron kanang naang usa ko ka legit nga member sa IP. Do na bay kanang magpamatuod nga sila kanang naang organized by the DSWD or kanang legit sila nga member sa kanang naang IP, naghatag ba mo certification nila or mga ID sa mga concert?
2: Yes sir, ang among office po nag register sa mga Indigenous Peoples Organization or mga organisasyon nga gitukod sa atong mga Indigenous Peoples. So kanang mga legit nga organization nga gi-organize sa atong mga Indigenous Peoples naka-register na sa among office ug naapod tay mga existing nga mga list anang mga grupo ug naapod tay mga list anang mga non-registered but again legit pod no but wala pa lang sila nag-decide nga mag-register ug naapod tay mga list anang mga fraudulent nga group or mga dili affiliated sa atong mga Indigenous people.
0: So atong usbon pag-auhag kuno sir kay kana na ang pananglitan kay nalagi ng recruit sa amo na asad. So motong nga tawag ko inko nga sa so far ako na ilhan diha ang akuan kani. So aron lang gyud nga maka-assure ta nga legit ba ni di na amay kada munisipyo or diha sa akuan na amay kanang opisina sa IP. So mas maayo nga adto dito mangutana. So, ikaw, sir, pananglitan na yung mga nagsuroy-suroy rin ng recruit o IP, labi na, kontas di sa WD para inyong anak. Kay same yapon, yung anak, maka dali nga madawat, anay sa kananig apply yung trabaho, o niya, di ay, kuano, di ay kanang membership fee nga 150. Unsa may itong mga pahimang no, anak, sir, sa publiko, na lang, na yung mga nagsuroy-suroy nga nagpaila nga IP, kuno sila, mga member sa IP, nga, unsa man na ito pagkaila, na kani legit or kani dili.
2: Ginauhag na ko ang publiko no nga magbantay aning mga grupo nga mga dili legitimate nga mga grupo nga nagpaila nga grupo sa mga Indigenous peoples kay labi na gyud ug kaning naabitay mga gapangolekta og mga fees no ang angay kita magbantay ana og kung naamoy gusto ninyo i-validate ang among office no bukas sa pagpangutana sa mga gusto mag-validate dili basta-basta magpa-member no labi na gyud sa dili validated nga organization or grupo no kay daghan kayo karon nga mga grupo nga nagapaila nga usa ka grupo sa Indigenous peoples pero sa tinuoray lang dili pa gyud kapasar ang ilang mga proofs and evidence para ma-recognize nga usa ka tinuod nga grupo. So naa siguro uban nga membro ana no nga tinuod yun nga naidugo nga Indigenous peoples dili man siguro 100% nga IP yang dugo pero naagi uban nga member. So magbantay lang ta no sa mga grupo. So pwede niyo ipangutana sa among office na sa among opisina na sa Kulon sa Usminya building. So anytime pwede pud mo katawag napud mi Facebook page no sir National Commission on Indigenous Peoples Cebu Provincial Office kung gusto ninyo mag-inquire so online may pirmi para sa mga pangutana.
0: Okay, salamat kay engineer no sa imuhang paghatag og tinawan sa tuang mga pangutana kabahin ani aron dili ta malinglab aron dili ta mahilo ani labi na kon naay membership fee so giklaro nila nga why membership fee o niya dili basta-basta ang pagsuod kay naay mga guidelines o requirement nga angay sundo. Okay, so standby lang sa magkasama kay balik ta karon taon human sa mga importante kayo o niya dugang pa mga isgotana nato karon taon. Alas 11:34 na sa buntag.
3: Kindutas imong barangay, eh? Kaya doon ay aktibo nga mga miyembro nga nagpakabana sa pag-ugmad ug maayong komunidad.
4: Tinuod ka, Mario. Tungod na sa programang Kalahi Seeds sa DSWD, gitawag sila og mga volunteer nga gihatagan og ahom nga magpakabana. Sila mismo ang moduma sa mga proyekto nga motubag sa ilang mga problema o panginahanglan nga punduhan sa atong gobyerno o sa ilang lokal nga kagamhanan.
3: Mao ba ka? Unsaon man ako pag-apil ang gitawag nga volunteer?
4: Adto lang sa inyong barangay nga doon ay programang Kalahi Seeds.
3: Di na ko magdugay. Adto na ko kay ako pud ipahibaw sa akong asawa ug kasilinganan.
5: Dinggin ang boses ng mga benepisyaryo ng Pandawid Pamilyang Pilipino Program.
6: Sa mga pagsubok, kami ay matatag.
7: Sa mga balakid, kami ay magtatagumpay.
8: Sikap, tiyaga at pagkakaisa.
9: Kami ay sama-sama sa matatag at sa matagumpay na buhay.
5: Walang imposible, tumindig ka. Walang panghihinaan ng loob, ikaw ay makiisa. Ang iyong suporta ay mahalaga, kaya tara, sama-sama, tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilya.
10: Ayo, ayo manang sita. Oy, unsa may ato dailan ni? Ani gyud ko nangay nakoy nadunggan sa radyo nga naay center ang DSWD nga nagtanyag og training sa mga persons with disability. Ang mga dunay kakulian sa pangdungog sama sa bungol, dunay kakulian sa pananaw sama sa buta, halap, dunay kakulian sa pagsulti sama sa nguho, bungi, amang og kanga ug uban pang klase sa kakulian sa panglawas sama sa polio, kimpang, pungkol, buktot, unano og cerebral palsy.
11: Pwede dai ko anak kay buta man ko.
10: Pwede gyud kaayo tonyo.
12: Alang sa dugang kasayuran, mahimong mo bisita sa AVRC 2 sa Camomot Franza Road, Labangon, Cebu City. O tawag sa telepono 261-0001 o 261-8107 o email sa avrci@cvis.net.ph.
13: Maayong hapon kanatong tanan. Ako si Mario, ang Project Development Officer sa DSWD 7 nga na-assign sa inyong lugar. Daghan kayong salamat sa inyong pagtambong sa atong asimbliya karong adlawa. Atong isputan kung unsa man gyud kining Sustainable Livelihood Program. Usa kini ka program sa DSWD na makatabang kaninyo sa pagpalambo sa inyong kahimtang, pinaagi sa paghatag og dugang kahibalo, pagbansay sa katakos aron makabaton og lig-on nga pundasyon sa pagdumala sa inyong malungtaron nga panginabuhian.
14: Kinsa man ang pwedeng mo apil ani sir? Apil ba tong mga 4 piece o dili 4 piece?
13: Ay oo kay ma'am. Ang target beneficiaries nato sa SLP mao ang kabos nga pamilya, apil usab sa prioridad ang mga 4 piece beneficiaries.
15: Maayo jud ay nga nakaari ko kay nakaapil ko ani bisan pag dili ko 4 piece.
13: Maayo gid sir nga humano nato kining usa og tunga kaadlaw nga asimbliya. Kay inig kahuman, sulatan na dayon nato ang mga porma. Kung kamo kwalipikado, pahibawon kamo pinaagi sa inyong barangay aron sa pagtambong ninyo sa mga training o pagbansay-bansay. Igrupo kamo o maghimo sa inyong project proposals sa inyong napili nga negosyo. Human, magpaabot na lang kamo sa pag-release sa inyong seed capital fund alang sa pagsugod ninyo sa inyong negosyo.
14: Hala, kini, maayo ni. Sige sir, magsugod na ta.
5: Pinatunayan ng mga benepisyaryo ng Pandawid Pamilyang Pilipino Program na kaya natin ang pagbabago.
16: Kaya ko ang bawat pagsubok ng buhay.
17: Kaya ko ang bawat hamon ng pagbabago.
18: Kaya ko ang pag-unlad kasabay ng bawat pamilyang Pilipino.
17: Kaya ko.
5: Patuloy ang pagbibigay serbisyo ng DSWD at 4PEACE sa mga pamilyang handang tumawid sa kaunlaran. Samahan niyo kami. Makiisa, makipagkapit-bisig. Sama-sama tungo sa matatag at sa matagumpay na pamilyang Pilipino.
19: Uy, Mari, nakabalik na deka diri. Dugay naman tawa magkita, uy, sukad nga mipuyo ka og Manila.
20: Lagi, Mari, uy, nibalik mi diri sa probinsya kay lisod ang kinabuhi dito. Mahal ang pamaliton og nagkasaka ang kaso sa COVID. Pasalamat lang mi kay naa ang programa nga Balik Probinsya bagong pag-asa sa DSWD kay gitabangan mi pag-uli. Giplitihan mi, gipabawnan mi og gihatagan og igong kapital aron makasugod og negosyo.
19: Ninduta gud ana, Mari. Ako ditong ingnon ang akong igsuon nga tuwa sa Manila ug gusto na pud nga mobalik dinhi. Sige, Mari.
21: Pre, kumusta? Asa mo kapayon?
22: Magkobra mo sa akong social pension, pre.
21: Unsa mo nag-social pension, pre?
22: Ang social pension sa kanang kabilipisyo, alang sa mga indigenous na senior citizens, din may huwag ka magkarawat o kilintos kada buwan. Pinasikal sa Republic Act 9994. Huwag ang pag-alis nila kay quarterly buwan sa Liro, Abril, Hulyo, o Oktubre.
21: Oo ba, pre?
22: Oo, pre. Apan dilit, dan magkarawat na niya. Kadong mga lulog, lula, ranga, mga sakit, gumlay kakulian sa paglawas, o ang magdawatan o pension sa SSS o GSIS, o guwan pang mga klase sa pension, o guwan permanently kita, o financial na tabang ikan siyang mag-anak.
21: Doon na ba niyong mga requirements, pre?
22: Huwag samad lang ang bisan unsang valid ID o birth certificate pinakadolga opisina sa USTA sa inyong sudat o munisipyo.
12: Kineo sa kapahinundong gikan sa DSWD Regional Office 7.
0: Uy, Marie, dako na dyan kayong tindahan, no? Wala bagay mo kaabot sa unum kabuhan sukat sa pag-open ninyo. Gusto mo dyan kayong tindahan?
1: Kaluoy sa Ginoo, Marie, tinabangay ragid mi sa tanang membro. Ya mo upgrade na unya mi. Puhon na nami tubigan. Gitabangan po mi pag-ayo sa PDO sa SLP, Marie. Uy!
0: Bitaw, no? Malambuon na kayong tindahan. Ug ang tanang member sa San Jose, Malambuon SLP Association kay mga kugihan sa gid kaayo. Unta kami sad makaingana sad, no?
1: Bitaw, Marie, dako kaayo gikatabang namo ang Sustainable Livelihood Program. Giagak yun minila gikan sa mga training, santod sa monitoring. Muhatag po og technical assistance namo kung magkalisod mi. Samot nagyud karon kay lima na katuig ang implementasyon sa SLP. Sure nagyud nga makaharong nami sa ubang negosyante sa panahon nga mo-graduate mi sa programa.
0: Maujud na akong gibasulan nga wa ko ni-appeal sa asembliya sa una. Pwede pa ba ka kumaka-appeal, ani?
1: Pwede ka mo walk in o manguta na sa Project Development Officer diha sa atong munisipyo. Aron ma-assess ka o makahibaw sa sunod ni schedule sa Barangay Assembly.
0: Sige, Marie. Mabisita ko ugma para maka-appeal na ko ani nindot nga programa sa DSWD nga SLP.
1: Sige, Marie. Bisita, ha?
0: Salamat, Marie.
2: Ato ang atak na alas 11:40 na sa kabuntagon. Balita makasama diri sa tuang pagpanag-uban karon sa tuang programa nga ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Ani arita makasama sa ikaduha na tuang hugna, no. Ato naman tong na sayran kaganiha ang mga pagsaulog, no, sa ika-29 nga kasumaran sa Indigenous People's Program, no, month oni karon sab ari ang atoa nga mga kana na ang maayong balita kay mga kwana ni gini sila kanang na ang mga membro sa 4Ps oni di asay monitored the child sa 4Ps ano usab makasama nga na kwan gyud nilampos, no, sa pag-eskwela hangtod nga nakapasar sa ilahang matagtagsa ka mga licensure exam oni karon nahimo nang diay usa nga nahimo nang part sa DSWD, ha, kana na ang 4Ps City Link, no, sa Naga. Ato sa unahon ni mga kasama kaysa may dapit diri sa tuo, no. Ani maing buntag Ma'am Michelle Garzon, oni welcome diri sa DYHP sa programang ikaw ug ang DSWD kauban sa kabag-uhan. Maing buntag, Ma'am.
23: Tag sir og may buntag sa tanan nga nagapaminaw.
2: Mm-hmm. So ikaw mo si Tilink sa Naga sa 4Ps.
23: Yes sir.
2: Okay, oni di asad nato karon ang registered social worker and the former 4Ps monitored child, no, sir Jobert Malail. Sir, may buntag. Welcome sa programa.
24: Maing buntag, sir, ug maing buntag po sa tanang viewers and listeners.
2: Mm-hmm. So, wala na kulba nga.
24: Wala na kayo,
2: sir. Oh, wala na asa. Gila mo, wala na mo. Kanta, taron. Mm-hmm. Niya. Niasad na to, ikatulo na to, karon nga makauban si Ma'am Rosinda Daumani na onya registered license teacher, no, siya onya former 4Ps monitored child pod, ah, maing buntag Ma'am Rosane, welcome sa tong program.
25: Maing buntag sa ug maing
2: Rosinda,
25: Maing buntag sa tanan.
2: Pwede paduol gamay sa mic mo,
25: maing buntag sa ug maing buntag sa tanan nga itan aron.
2: Okay, so imuha kana na ang license teacher na ka.
25: Yes sir.
2: Okay, so pero member ka sa 4Ps. Ay, gamay gamay.
25: Yes,
2: sa una, member ka sa 4Ps, o niya, dayon nga, nakahuman yung ka sa kanang naang pagkakuan sa 4Ps, no, hantod nga nahuman yung eskwela. Asa inyo ha, ma'am?
25: Sa Naba, Alaska, Mambaling.
2: Sa Asa, Alaska, Mambaling, Naba. So, diya, paso, diya sa may, kuano, Alaska, ana, paliko.
25: Kami tolo, sir.
2: Ah, kamong tolo. Okay, Sir Jobert, ito po sa Mambaling. Ikaw po, ma'am.
23: Yes, sir.
2: Kanang na
23: ang... Silingan Ramon.
2: Silingan Ramon Tolo.
25: Same community.
2: Ito po, kus bumbo sa una, Silingan na tayo dito. Kay, kanan na ma-transmitter na mo diha. No, dapit, agian ninyo ni Gawas?
23: Sa Lawis.
2: Lawis. Oh. Okay, so, kanang na ang... kuwani sila, kanang na ang... mga kuwani sila, kanang na ang mga gawas nga mga nagtinarong og eskwela aron nga kana makatabang sa pamilya makasama, no, aron sad nga makahatag sila og kanang na ang inspirasyon sa uban, no, nga kanang na ang pero tunay pangutan-on karon kay kaming uban nga basa mo lagi na pero membro ta og 4Ps namigin na masul sa itong una-una nga medyo na agyod ta sa kabos nga pamilya, no? Okay, on ni Arita, no? Si Ma'am Michelle, ato ang pangutan-on sab, no? Kamu mismo, ma'am, no? Nga kanina ang mga monitored children sa 4Ps. Mahimo ba nga ipaambit ni mo ang iyong kasinatian isip mga beneficyaryo o kung sa may mga oportunidad, no? Nga natabang sa programa ng 4Ps. No, aron da maabot ninyo ang inyohang imong pangandoy sama karon nga ikaw na City Link officer dito sa siyudad sa

0: ang pag-eskwela. O usab nakahatag pod kini og opportunidad sa ako nga mahimong kabahin ani sa diri sa DSWD.
1: Mm, okay. So indot kay no niya kana na imong imagine non ba nga kami diring upat no mga naminaw na to, ha? For the information of the public nga naminaw na to karon unya kanisad nga sila Sir Kirwin naman sila si Ma'am Jennifer Deris Engineer Louie kanis sila gawas na kay mga dato man sila kaliwat man sila na-appear sa 4 piece kaming upat mag-istorya na ikan puro may 4 piece beneficiary ako 4 piece beneficiary man sad na okay balo lang si Sir Kirwin unya kana na ang wata naglahumba nga sunan kasi si Ma'am nga kanang naanggikan sa ordinaryo ka nga member sa 4 piece nahimo karong City Link. No? Amazing kayo nga kana sa naga ikaw mam unsa may imong ato pagpakan sa abikay kana naang. Atom. Asunan ka kasamang king, di ka makatuo ba sa mga naminaw na to nga mga four piece beneficiaries, ha? Imagine kamo naminaw ra mo diha. Imagine nga patawag mo sa meeting dito sa syudad or lungsod, ha? Nya na mga pangutana mo adto mo City Link. Ang kanang City Link mo na'y pinaka-head na diha sa lungsod or sa syudad kung asa na bilong ang kamo, no? O niya, so nagka-inyong anak ka ron, na hatod-hatod skwila na Mimbros Purpis, niya pila ka after 5 years, after 6 years, siya na ang kanang City Link. Rabihan mo, sige, bati ni mo ani mamantod ka ron saban makatuo ka o di ka makatuo sa naitabo ni mo nga. Rabi niya, gikan sa usa ka lugar nga. Kaya balutan ka nang mabalik, anak ko diha. Ha, kaya sa field pa ko sa una, gisut-suot na ko na usay, di lang ko kumimura. Dala niya po't ni Gagmaya. No, diya sa kanana ang mambaling. So, unsa may imuhang gibati, hantod karon na usay, man, makatuo ka si mong kaugalingon, nga naabot ni mo ni nga posisyon, or dili pa hantod karon.
0: Kuan, sir. Sa una, o, bisan karon dili ko ka, imagine ba nga, ko anahin mo kong City Link kay sa una mag-attend ra ko og FDS food.
1: Tiyana, oh.
0: Oh, maminaw ko sa amo ang City Link. Diya kang Sir John. But karon kay lahi na. So ako na gyud ang kuan. Ako na ang
1: ikaw nang gipaminaw nila.
0: Oh, ako na ang gipaminaw.
1: Okay, pila nagkatuig nga na City Link sa
0: two
1: Naga?
0: 2 years. 2 years ka.
1: Oh, bago pa di ay. Okay, onya. So man pag graduate nimo na pagpasar nimo na kuan ka dayon?
0: Nagkuan pa sir after ko ni graduate kay nag-apply pa ko og mga project based for experience and then kay akong plan man jud sir is musulod ko sa DSWD once na nakoy license. Para lahos-lahos na kay kuan para dili na gani pressure og magtuon pa. Manang anak na ko ni decision nga musulod sa DSWD once mahimo na akong registered social worker.
1: Okay. So unsa man si Ma'am Michelle kanang single ay namay nangutana diri kasamang Benji induta gud ani sa mas Ma'am Michelle single pa or kanang naang taken or kuan na kanang married na.
0: Happily married, sir.
1: Ah, okay. So kanang naang at least kanang naang pero pila mo kabuk magsuon?
0: Kuan mi sir, 5.
1: 5.
0: Oo.
1: So ikaw maoy?
0: Ika duha ko nya na pa koy duha ka manghod nag eskwela ron.
1: Gusto ko ba kita sa mambaling na yung mga naminaw dito ron?
0: Basin, sir.
1: Oh, so kana na ang pila ka buk ninyong anak?
0: Wala pa sir.
1: Wala pa. Okay. Unya imong kana na ang husband taga saman taga mambaling rasa?
0: Taga mambaling rapod sir.
1: So okay. So nirid kayo no iyahan no. So unsa may imong kasinatian no sa isip City Link. Yun sa inyong paggamit ang inyong personal na kasi natin isip kanhi beneficiaryo sa 4-piece kay sa una usahay natay mga dili masabtan no sa mga City Link. So, mga nangagi kay murag naabay mga dili kay dato ma-digest na yun ang kanang mga information o doon sa man. Yun sa inyong pag-apply nga ikaw membro sa una so kay balo na yung ka nga sa una to ni pag-address yung problema na to diri sa mga tao kay membro ka sa una. Na yung mga chismis, diba? Na yung mga chismis nyo sa una nito appeal FDS, na yung mga bagulbol. Karon ikaw na yung City Link. Yun sa mga pag-address o niya. Unsa man, imo ba ning nakita nga karon City Link na ka?
0: Ko answer. Para sa ako, kay dali na siya sa ako nga kanang masabtan o makapaminaw gid ko sa ilaha. Kay kuan dira man ko sa una so kuan para sa ko dali na siya nako sabton nga kinanglan pod nga open ko

0: ilaha para po sila open nga kanang nai open communication gid ba nga nai dili maulaw mo approach sa ako ah mananggi make sure po na ako ako po gipaningkamutan nga maminaw ko musabot ko sa ilang sitwasyon kay gikan man ko dira sa ilang kaagi karon.
1: So I hope so ha nga itos naga oy mga makuan nimo kay kanang gikan sa gud kadiha unya kanang naang ang mga taga Naga sad no. Suerte kay mga taga Naga ha. Og namoy reklamo ari. Dire bitaw. Kanang naang at least kanang maadres mo dayon kay gikan kadiha. So kan mubati ikag unsa atin no na ilang nafeel kay nafeel sa nako ni sa una. Pero kanang naang kwanda sad ba rin, eh, kay kanang nasay uban nga balik-balikon pa nimong istorya ang kana bitawng information nag-iuban sad nga kanang dugay maka-absorb. Nimo na sinati ingon ani?
0: Yes sir na sinati na gid nako. Ako lang jogi ko an kaning patasan nako ako ang kuan pasensya.
1: Pasensya lang yon.
0: Labi na sa tanan dapat ko an gud naapod ang gugma diha sa pagserbisyo aron.
1: Mo na importante.
0: Aron makalahutay pod ilabi na sa pagsabot diha sa mga amo ang mga beneficiary.
1: Bi man taga Naga bi na minom taga Naga ron sa may imong ikuan diha bi. Unsa imong i-promise nila bi nga na sila mga problema magduol nimo nila nimo sige. Imong mga beneficiary sa Naga.
0: So answer kaning naara ko andam ko maminaw. Og andam ko mapadayon ko sa pagtudlo, pagdasig sa matag usa diha sa mga inahan nga naasa ako ang sakop dira sa Naga.
1: Okay. So thank you kayo kana na ang Ma Michelle ha. Dari tang Sir Jobert no kay kuno lagi sa kakantahon na sa Sir Gir. Okay, onya. Kana na ang si Sir Jobert bag-o nakapasar sa kanang na ang licensure examination for social works, no? Sana workers works. Worker. Okay. Onya kanang na ang unsa may imuhang gibate sir no nga kana na ang nakapasar ka, onya nakabot nimo imuhang pangandoy nga mupasar gyud no ining ni ang maong imuhang kurso.
2: Honestly, kuan ko ka ng grateful kaayo ko niya. At the same time, emotional. Kay ang kanibitong achievement na ko kay dili lang siya para sa ako or kanang dili lang siya sa akong kaugalingon. Kay ang kaning achievement para po sa akong pamilya o sa mga tao gani nga nitabang sa ako niya. Sa mga organizations po like Nanonagol o kaning DSWD 4Ps mana kanang og NCIP po dako kay akong pasalamat sa ilaha kay nakaabot jud ko sa akong gibarugan ron tungod pod sa ilaha niya kuan pod as a badyaw dili pod sa yun ang akong kaagi sa pag-eskwela kay
1: so member ka sa Badjaw community. Okay. Aka mong tulo. Wa mo nag-istorya gani hari ay. So di ang una kasamang nestor ha. Ang member din sila sa Badjaw community. Oh, okay. So kanang na ang at least pakita ninyo nga ang Badjaw ra ba. Sorry ha pero mo na ikuan mindset sa uban bang ha Badjaw. Karon man sige ra man nagko atmosphere mo. Sige nagpangayo. Sige sorry ha pero mo man na ikuan sa uban. Kanang na masig pangayo unya to dito mo salop og kadagakan ni mog piso or 5 sa di ba nakadungog sad mo na ang istorya. Oh pero giunsa man ninyo na pag kanang naang giunsa man ninyo pag unsa man gidawat ninyo sa kagalingon or giunsa ra ninyo na pag address ngayon ana nga sitwasyon niya karon so nan ka nga puro professionals na usa si tiling sa Naga niya kare sa usa bag-o nakapasar sa kana social worker kasamang ni sir niya si ma'am usa ka educator na puhon ha kana na ang usa ka kana na moadto na sa DepEd ug matus DepEd si ma'am ha so kanang na ang dili sa yon ninyo hang panginabuhi dito sa panginabuhi niyo pero isa na member ka sa 4Ps pag sugod nimo elementary or sa dili na dili na sa high school or
2: murag elementary nagsugod na ko
1: elementary okay so hantod na human kag college
2: Ay, dili na human sa senior high kay.
1: Senior high, senior high raman, no? Okay. So, kana na ang unsa may, sa una, no, panahon nga wala pa mo na member sa 4Ps, unsa man inyuhang, panangabuyan sa imuhang parents?
2: akong mama kay canvasser jud siya kanang magkuan og mga cellphone gani niya. Akong papa kay mag-ayog bangka or kanang mag boat making gani niya. Usahay si mama kay dili ba adlaw-adlaw nga nakikita or kanang straight
1: bitaw.
2: Mao na usahay lisod siya sa mga side kay sa eskwelahan pud ba daghan mga bayron noon.
1: Tinuod.
2: Usa pud ang gilisoran namo kay si papa karon kay disable na siya niya. Mas more siya naglisod pag college na ko niya. Moto, salamat sa Ginoo kay napoy mga tao nga nitabang sa amo para nakahuman ko og eskwela, mao na siya.
1: So para nimo dako kay natabang ang 4-piece og ang NCIP.
2: Oo, nanonagle pod.
1: Sa imuhang pag-eskwela. Okay. So nindot kayo nga kanana ang kalampusan sa kasamang Nestor ningon ani. Unya unsa man sa ga, single or married na or
2: taken?
1: Wait daw, no, at least na naay ga kuan ba no? So kanana ang puhon lang unya. Pero unsa man nakasoda sa ga sa disability wa pa?
3: Nag-apply ko
1: para nag-apply ka. Okay. Unya na lang og kuan kana na ang hapit naman di ay no. Pero naa naman duolom na sinuod gang kuan ra magyud ang lisod diha kani ra magyung pag board nato, pag take sa exam, di ba? Mo ra maginay. Kuan na ka bisan asa naman ka no nga maka adto dito no. So kani di ang kanang na ang sa 4-piece no nga sa mga estudyante nga sama ninyo no nga kana na ang badjaw labi na kanang lalaki kuan kayo kanang na ang dili sayo no pila man ko magsuon
2: 7 mi ka boxer
1: 7 kuyo lag maliwat yung papa nimo no nga okay na kay na may trabaho nga naway trabaho nga tarong no nga kana na ang kuan sad subay-ubay sa day mo so imo mga igsuon karon
2: akong tulo ka igsuon nga ay kanang maguwang kay na ikaw galingong pamilya niya
1: okay
2: ang duha na ko ka igsuon nga lalaki akong manghud kay nagtindahay pud sila og mga kana accessories or katong canvas nanganvas og mga cellphone yang usa na ko ka manghud kay nag-skwela sa Alaska Elementary School niya na po yung usa nga nagtrabaho po sa Gaysano Capital.
1: Okay. Okay. So niya ka na mga imong mga barkada nga mga badjaw dito, kauban nga mga badjaw dito sa so, ilang nga kwansad nga kamong tulo nakahuman nanay mga na professional na unsa so, may ilang gibati sad ingon sila dito nga kwan or nahimo mo ditong si tawag anang ihimplo nila nga kanang na ang eskwela sa Big Tarong kay no tanawa si Ma'am Michelle na tanawa si Jobert tanawa si Ma'am Rose
2: kuan sir kanang para na ko kay ilang pagtanaw nga na pud na inspire pud sila
1: inspired
2: sa
1: sila
2: nya kuan pud namong pud mi mga kabatch o kauban nga nakahuman pod sila sa ilang pag-eskwela niya. Naiuban pod nag-ministry sa church niya. Ma-feel gani na mo nga supportive gyapon sila babisag dili mi same ug kaagi sa kinabuhi nga na, sir.
1: So, karon sa kani last ni take og kuan na exam
2: pag last September 9 to 11, sir.
1: Karon this year? Last month?
2: This year, last month.
1: Ah, bago pa de kayo. So ang preparation ani yon sa manimo pagkuan pero nagtuo na ka nga mo pasar ka or
2: sir kay dako mo pugog pagsalig sa Ginoo.
1: Yeah.
2: Kuan po sir kanang nag-review ko dito sa Davao.
1: Ah okay.
2: O dito pug ko nag-take.
1: Ah dito sa Davao. So sayon lang exam sakto. Para nimo nga naka andam gyud no.
2: Medyo sir.
1: So at least kanang nakuan sa kanang naanga na kuha nimo ang pero unsa man kana wala nimo kana nga si pasar ko ni or igo lang ko mapasar okay na ko or ganahan jud ko magtapuan jud ko kay
2: nag-aim jud ug top sir kay kanang
1: mita mangandoy na lang tas aso na lang oi kay
2: mo to nag-aim ug top sir niya kaluyan sa Ginoo nakapasar pero ang kanang kuan kanang ang sana nag-aim pug top pero og dili will sa Ginoo makasabot jud ko kay na yung verse sa Bible nga gikuan jud sa ako sa Ginoo nga all things work together for our good ingana sir.
1: So kanang naa nga congrats ha ninyong duha mamisil og ni Sir Joberto. Arita ni kuan, arita ni Mamba Rosinda daw na daw mani ha oniya. Kanang naa nga pero kamo na bakana mo kanta ha kay bakantahon na mo. Okay, onya si Mamba Rosinda no, si Ma'am Rose no. Onya unsa may kanang naang kuan sa Nisya town na kanang naang taga Silingan mamundo ha. So kano sa saga nakapasar Ma'am Rose?
3: Last March
1: this year.
3: Mm,
1: okay, onya unsa man nakakuan naka ni apply naka sa
3: DepEd. Karon kay nagtudlo ko sa Lahog Christian School. Private school.
1: Private. Oh, pero wala pa ka nagparangking sa...
3: Wala pa. Mag-master pa ko.
1: Ah, wow. Okay. Nindot sa masteral. Kaya yes. Karon, di ba para sa unang, inigsulod ni mo, wala eh. Masteral. Di, mapil-apil na sa kanang, sa ganun na, kanang inig...
3: items.
1: Oh, sa items parang, nga, inigparangking ba? Ano naman na, 5% ang...
3: Dagdag points.
1: Ah, dagdag points, no? Inana, ang masteral experience or experience. Kaya dili para sa unang, sa yun, kisudlon ang DepEd, no? Karon, lisod na, daghan ng mga extra...
3: Mga requirements.
1: Oh, so, kanana ang nagtudlo ka, karon dito, niya, apil ka, 4-piece imong mama, gyo, dasta, oh, kao?
3: Mama.
1: Okay. So, pila mo ka magsuon?
3: Upat.
1: Mm. Okay, ikaw, Maoy?
3: Ako'y ang eldest.
1: Eldest ka, oh. O niya, nakagisa ka, ikaw mo galam sa iyong mga manghod, ikaw sa nagyaya sa una.
3: Dili naman, sir. Dili ha? Ako yaya. Kay, nag-eskwela
1: sa ako, man, ka.
3: Ako manghod.
1: Ah, okay. So, kanang na ang kuan, kanang na ang nakakuan ka last March. So, at least, pero karon padayon ay muha nga ranking. So, imong mama, unsa may trabaho?
3: Housewife ako.
1: Housewife, mama. Papa.
3: Pero karon na sila'y sari-sari store.
1: Wow! Imong papa?
3: Silang duha.
1: Ah, silang duha. Okay.
3: Sa sari-sari store o tubigan.
1: Mm. So, pag elementary ni mo, na member na mo sa, may pagka-member sa 4-piece. Mm, okay. So, unsa may, kuha ni mo, nagtuo baka nga dako, yung kayo ang natabang sa 4-piece sa inyuhang pamilya, unya si mo pag-eskwela, sad?
3: Yes, sir. Dako kayong tabang ang 4-piece, labi na sa nanunigol sa NCIP.
1: Mm.
3: O kang Ma'am Helena nga nasa high school ron. O sa Gotham Center Foundation. O sa, kanang sa Sugbo Scholar. Like, so, dako kay sila tabang sa among pag-eskwela. Kay not just nihatag sila financial, but also sa paglambo as kami nga mga badyaw. Kay, there is some kanang nagigihatag ng mga like trainings, mga formation nga kami sa dili may mauaw like mo mauwa mo makistorya sa uban. Kay sa una lagi sa mauwaon kay mi di mi ganahan nga makihalubilo sa ubang tao kay mahadlok mi nga sa kanang ibuli nila.
1: Oh, ibuli mo. Pero nakaagi ka muntro, nakaagi mo kanang bully gyud nga tungod kay mo lagi badyaw or pero wa ra mo nagpailang badyaw.
2: Nagpaila.
1: Sir, oh. Pero nakaagi mo nga gibuli mo nga. Yes.
3: Nakaagi mo siya
2: bully. Pag high school ako, sir, kayo nakaagi mo bully.
1: Ah, mao ba? Oh. Kay mo na, badyaw, laga na.
2: Oh, kay, naman na may usa sa among batch nga gibuli po siya. Yung akong gilabanan.
1: Kaya pwede ulo sa gabay, sir.
2: May usa sa among batch nga gibuli siya, sir, ba niya? Akong gilabanan niya, mawato ako na igitripingan niya. Giatangan ko sa gawas. Niya, gikulata, gigukod ko ba? Pero paspas ramang gyapon kog dagan ato.
1: Dagan gyud kay. Oh, so kana at least karon sa una si Ma'am Rosinda medyo mauaw siya kay ibuli siya. Oh, maulas di siya kay maghulubilo sa mga tao. So karon nga professional na mo. Usab na pang lantaw sa mga tao or di, sa man maulaw gyapon mo nga ibuli or di wa na.
3: Di na maulaw sa.
2: Di na.
3: Na may confidence ka.
1: Na may confidence. Oh.
3: Yes,
1: mm. Basta pero importante lang nga bisan og asa na mo na abot kanang naang pabilin lang gihapon nga
3: humble.
1: Ha, kasi kamo na sa imong bully.
3: Ha,
1: dili ha. Oh, so at least kana na nga kuan kayo. So si ma'am, maikaw ani makuan ka pero usa man ganahan jud ka mag-DepEd or ganahan ka mo so dito pareho nila ato sa DS. Ha, unsa may imong kuan mag-DepEd ka or
3: mag-DepEd ko, sir, but after DepEd, mag-plan ko abroad.
1: Nabiyaan naman sa Pilipinas di ay. Oh. So unsa may imong kuan kanang naang sa program BSED or BEED?
3: BEED.
1: BEED. Yes. Oh, okay sa abroad ba? Nay da akong classmate na adito nag-post ra ba nga asa to sa Thailand, Mongolia ba to ganina nga nag-hiring dito og kanang
3: Thailand
1: or Japan, oh. So madto ka og kuan, no? Oh, sunan ka na, oh, nga dunay Badjaw member sa Badjaw community na himo nga licensed teacher o niya madto gawas. Grabe ha. So unsa man sagka kanang naang single or married taken?
3: Single child, sir, but not available.
1: Ah, sige. Oh, nabutang yung hapin. Kaya kanyang mga naminaw na to. Mga ayaw na ba dahil yung Facebook? No, so, kananaanga. Pero karon, basta professional na ka. Di ba kabinyo, daghan kayo mag-apas, no? Daghan kayo sig-chat na nga. No? Congrats, ano niya. Ha?
3: Wala naman, sir.
1: Wala, pero na, iba, uyab, ano, pareho mo ni sir?
3: Wala.
1: Ha?
0: Wala pa.
1: Well, ngayon, not available man.
0: Dili
1: pa ka ready mo, sod.
3: Yes.
1: Aso, wakay ka na naang boyfriend?
3: Wala.
1: Rabi, since nga, kwan? Or nakaagi ka sa una?
0: Since birth.
1: Ah, mau ba? So, grabi, ano? So, yun sa mani mo pag, kwan? Nga, dili ka masuya nilang ma'am sa una nga na ay. Ah, mau ba?
3: Okay. More on, kwan ba ko ka nang mag-build ko sa kusap career ba?
1: Pero na yung mga ipadu gamay may kimura itisado taan din nga. Okay, nguban, baya ka na na ang labi na ron. Banga, karon nga generation nga, bisan ganing elementary, nanay magkuyog, no? Nanay chat cellphone na mga anak, high school, na. Pero ikaw, kanang na, pero na yung mga, kanang na ang ni court-court ni mo sa una. Nga, anak, nga, na may uban niya kanang okay focus sa tag-eskwela na say uban nga gigidungan samtang nag-eskwela o samtang nagwa so high school wa suka ka suway og uyab-uyab
3: wala sir
1: wala na mo na miss nimo ha bitaw kana na ang at least kanang kwan siya kana na ang grabe no unya pero ang uban katong mag-unsa ora man nimo pagkwat na manguyab dai kuyog-kuyog tus inyo wala tinarong na balibad nga unsa may imong kasagaran rason unsa man gyud mga rason
3: niya. May uban kay mahadlok sa ko papa. I don't know anong mahadlok sila sa
1: ah, mauba? Di, azuri eskwilahan.
3: Stricto man ako papa.
1: Ah, so imong papa, ningon sa di sa mag-uyab-uyab. Ah, mausad niya ni kuhan ka, oh. So, kanana ang dutay rin na yung mga ingon. And ikaw sa una, ma'am, eskwila ka college sa high school. Ano kay uyab at to?
0: Rab ko answer. High school.
1: High school. Pag college?
0: Naundang na niya. Ibalik na ko pag
1: paghuman na.
0: Paghuman.
1: Imo, sir?
2: Kuha ako, sir, pag second year.
1: Second year. Oh, so, dili ba, kaya na may uban on sa man nga, si ma'am at least ni kuhan siya, kana na ang hawa siya naka, kana na ang kuhan, pero no, depende mas pagano, kaya na may uban nga, adit lang sa kuhan ni, kaya ka nang ma-distract, basin ma-distract ko, or basin maka-apikto sa ako ang pag-eskwela, ano pag-uyap-uyap. Mao ginay kasagaran nga mga kwan sa maginikanan kay naglantom ko to maginikanan nga makalampos gyud ta mohman gyud ta king uban gud makana bitaw ma unsay tawag anak ma stop ang pag-eskwela kay tungod anang naang ma ingon ana no at least pero naay mga limitations oh pero sa ini akong pasahon na kay naay ka Ma'am Rosinda oh na lagi oh ngano lagi nga wala unya nganong dili available ma'am nga humanam ko nang kag-eskwela. Di gyapon gusto imong papa?
3: Ganahan naman siya, pero sa ako asa bang murag dili pa ko ready mong musod.
1: Di pa ka ready. Ganos am daw ka mag-uya-kuya. Bitaw, no? Kanang depende na sa ni ma'am, no? Pero, kanindot na o niya, kanang na ang imong preparation katong sa, o sa man, one take ra ka, ikaw sir, one take ra sa ka? One take. O sa mga preparation ninyo ato. Sa may preparation. Sa man, nagwan ka, nag-review or?
3: Nag-review ko every Saturday. Nag-review ko every Saturday. Then, gabi after my class, mag-tanaw-tanaw ko kang Sir Melvin nga koan.
1: Kaya yung online.
3: Online.
1: So, unya, kanang na ang imuhang mga igsuon karon sa man, member ka pala sa 4-piece o dili na imong mama?
3: Ako mamalas na lang. Ako manghod nga grade 10.
1: Kay ah, okay.
3: Ang sunod na ako is, graduate na na siya, marketing management. Mm. O ang ikatulong na mo kay KJ College na.
1: Okay, so at least ka na naang nagkakuha na ka ng hapit na sad mo fourth year, ay makagraduate na. Okay, onya, kamon tulo, onsa may inyuhang kahibalutang, pero inyong paningin mo yan sa una, dili kayo ingong, so manlisod kayo mo, or dili kayo mo lisod, gandang wapay four piece?
3: Ang ako papa sa una kay magtinda siya perlas.
1: Perlas? So, pwede ka nang gigas dagat?
3: Culture. Bilinig.
1: Unsa man nga kanang perlas kanang kinuha gas dagat?
3: Oh, pero kuan na sila ang pagtinda every Monday to Friday.
1: Mm.
3: Sa una dito sila sa Temple of Life, pero karon kay murag hinahinay na ang pagpalit og perlas, so murag nibiya na sa siya.
1: Naninda na lang sila karon.
3: Sorry story.
1: Okay. So, karon unsa may inyuhang ika kuan kanang inyuhang ika auhag no sa mga naminaw nato nga mga membro sa Four Piece kanang na ang sa mga kauhag niyo sa mga naminaw nato nga mga Four Piece beneficiary or sa mga parents nga nakahiagom og lisod no nga paningabuhi nga kuha na sila mo give up na sila ipagive up lang yung anak sa eskwela. O niya, sa mga inyuhang ikapahimangno nila, o niya, kadusang sa pareho ninyo ng mga Badyo community nga nag-eskwela pa, o sa mga inyuhang mensahe nila. Ikaw, una, Ma'am Michelle.
0: Sige, ang akong message sa ilaha is, kuan, kanang padayon lang gyud, dili, hunaw-naon ilahang ang inyuhang situation karon, bati mo akini nga, challenge nga mo padayon dili gyud mo undang sa pag-eskwela. Kana lang.
1: Okay, Master Jobert.
2: So, ang ako ang ika ako ang message sa ilaha no kay dili nila ilimit ilang self because sa ilang situation karon. And padayon lang gyud sa pag-eskwela niya. I-grab ang mga opportunities nga moabot sa ilang kinabuhi o most importantly, salig sa Ginoo kay someday og makabuot na nimong tanan, mag-look back na lang kanya. Mag-look back ka with gratitude sa mga tao nga nitabang sa imuha og sa mga organizations nga wala gani ni suko og hindi sumuko na tumulong sa sarili mo, sa buhay mo.
1: Galig-galig tayo. Okay, ikaw Ma'am Rosinda, no, sa may muhang mga kanang naang auhag sad, no? Niya. Sa mga kanang naang nangandoy nga mamahimong maestra, no, nga lisod kay ila pwede nga buhay unya member sa Four Piece.
3: So sa ko ano sa mga tao karon nga nagtan-aw og nagpaminaw kanang padayon sa pag-eskwela, dili limit ang self o dili underestimate nga dili na ko ni makaya. But paninguha o ikuan sa imong self nga makaya nimo turo sa mga tao nga nitabang nimo. Turo sa pagsalig sa Ginoo.
1: Nya katong uban nga kuan so imong tambag sa mga maguyab-uyab, dili lang sa maguyab-uyab.
3: Dili na sila maguyab-uyab sir, but tatawon sad nila unsay mas priority.
1: Tao.
3: Unsay mas unahon ba? Like sa pag-eskwela tarong. Pwede ra ka mag-uyab-uyab patan-awon nimo say mas priority.
1: Diba? Tawa si Sir Joel. Okay, no, so muni ato ang mga bisita, no, malaglain ang ilahang mga kasinatian sa kinabuhi, usa sila makasama o kanang naang nahimutangan, no, diha sa Mambaling. Diagi mo na tao ang tulo sa Mambaling. Dool mo ito nasunugan, layo ra. Dugan ato ni Agi, ha? Dool ra mo dito.
2: Sunugan
1: po mo sa una.
3: Last March.
1: Sige lang nga pohon, natuna mo sa mga kuan, dali magkondo, mag-high-end nga kuan pohon, no? Okay, so muna no nindot kay lahang mga istorya sa kinabuhi ni ato mga naminaw. I hope nga na-inspired mo. Ako na-inspired sad ko, pero tingala ko nga talagsa ra kay na sir, nagikan kag kuan ba? Gikan niya antod ka mo graduate, why oh, proud kayo imo ginikanan ana. no? Oo niya, muna ngayon na ginigagraduate na ni Moana sa ginikanan niya, dahi, wa, na kay plano ang sodo, yung uyaw na. Ani anak wa, ni anak wa. Tanawa ra, ingo, lagi, wana, wana, diya, iing na yung papa, awa, na kay plano, di ba, kurata na yung papa. Ah, onya na, o. Kaya naman ko yung mga kabatsa, na, samot na dito sa probinsya, nga, grabe ka, kuan, grabe ka, kanang na ang, kuan sila sa mga, namo mga estudyante sa una kami mga okay so salamat kayo oni Sir Kerwin na nabatay kana na ang alay nga announcement na nila sa balik ta sa November 8
4: November 1
1: okay November 1 oh ayaw lang November 1 sa banda sa mga Santos ana alag-alag sa November 8 balik ta no nya salamat kayo pero kani sila sa pagkalid sinyo nagkasuway mo nga kanang way sudan nya asin og tubig ang gi sudan
3: elementary
1: oh suway ka kay
3: college murag kanang naanay ko ay tagamay
1: sa ana okay oh so pantawid na sad na sa pantawid bitaw oh tinuod oh ikaw
2: ako sir kay wala ko kasuway salamat
1: sa kasuway
2: sa ginikanan
1: ako oh si kani si ikaw ma'am Michelle.
0: Wala sa ko kasulay sir kay sa una manindamin ko ang sudan.
1: Sudan oh ako pag elementary kasuway ko og college. Pag high school wa na kay nan apil naman tog four piece. Nya mo ana minto among city link sa una si ma'am kalimot yo to among kwanda. Basta kay kanang na ang nini mantingalito or dito sa Amos gihulya sa una nga kanang naang kamo mga bata ha og ligani mo pasod pa kana naang pasudanon og lae kana mga laming sudan sugid mo namo ana una palit ganig kwan o pag high school o mato ha palit palitan dayon may kwan pero pag high school pag college ako kay murag na una tangtang naman ko ato tangtang na kay unsa toy kwan kasudan jugog asin no four piece mo kwan akong igsuon na usa kami duha ni ate si graduate sa nasa DA na unya kanang naang ang usa oy kana na ang wapa niya kami so sa kayo negros ba yamo dito mo lagi na ang inas ma'am nga lanot ha kanang lanot ba oh nga lanot ba yamo ikuan na gatas ana sa una oh pero pag four piece ha kanang kuan na kay namto ay gatas ana niya mo lagi ang katong leader sa purok o sa para sa sitio na mo
0: parent leader
1: oh parent leader kinahanla asa man yung gatas ipalitan awon jud dito na aba ay bigas ni ta palit ng taon ha wa nay wa swear trick okay no so kana na ang salamat kayo sa mga naminaw na to so at least da kadto nga mga ginikanan nga nagpa-eskwela og mga anak dili gyud na rason nga puberita dili rason nga kana naglisod ta ato nang pahunungon ato ang mga anak sa pag-eskwela so muna nga naay abag sa gobyerno nga titawag na sag abag dili gyud na ingon nga kanang na ang magsalig dala sa dadiha no so muna maning kamot mo para sa kaugmaon sa inyong mga anak kay kanang inyong mga anak gipa-eskwela karon o mulahutay, susama, namo dire, ani ato mga gipang interview karon nga nahimo ng profesional, na katrabaho na puhon, kanang dili na mupuyo sa kanang naang lugar, kung asa sila namutang, niya labi na ng mga kuan. Pero, kanang naang kuan lang, importante ampo, kay nga dili ma, kanang ma, sa itawa gana, matintal, grabang tintasyon na ba? Grabe, no? Ang tintasyon. Okay, so, kanang na ang napaka-idugang, Sir Kerwin. Wala na. So, salamat kayo.
4: Giubo ko.
1: Wala
4: ko nagpahil.
1: Oh, so, salamat kayo. Natuntanan, mga naminaw na to. Wala man tayo igong oras. O niya, nalang na lang sa master control na to. Ito sa mga greetings sa kadiyot sa kayo, ha? Kay, unya pa shout out ko ni Marcelina Salvania. Sir Benji, ika ni Mariel Salvania. O shout out, sir, ha? Oni si Jerry Capala Cruz, GC Abillanosa, Aplo Arinjoy Kaliao Baho, Rosalind the Plangat og Nervy og si Mario Angelo Dinosta naminaw sa nato karon. Ang kawandres master control si kasama ang Kesus Minya kasama ni Sir Romesilio. Ako na ni boss nga lagad sa kahanginan na diman Benje Tanghian. Maayong udto kanaton tanan. Happy Sunday, Tatak RMN.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Boss, ready na yung green attract natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Pag dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
5: Si Long Ranger Journey.

0: chocolate, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Na atong oras, 40 minutos na human kalabay ang alas 12 sa kauntuhon.
3: Ilang ba? Ipura! Panahon na!

0: malipayong unto. Lo son Kabisayan og Mindanao og tibuok kalibutan. Pinagi sa atong social media platform, nakita og napatalinghog ta sa tibuok kalibutan. Welcome na sa dining matag Domingo na tong tulumanon. Samtang naghungit-hungit na mo diha sa inyong pagpaniod to, maghatag-taglingaw ninyo. Awit nga mga makalingaw. Istoryang katauanan. Uban nila ni Pretty Boy o Abay Sungubay. Uban pa ninyong mga kaubanan na to. Dinining atong tulumanon o jaka sa kauntuhon sa DYHPRMN Cebu. Ora nerong kauntuhon nga giuwan man ang atong kauntuhon ron direk. Giuwan ang kauntuhon diri sa habagatang bahin sa siyudad o probinsya Subo. Diin ay mutang kining atong safe house broadcast center. Ayaw mong kalimot, adlaw parang Domingo, ha? Itsa 4 taron sa buwan sa Oktubre na. 82 na lang ka-adlaw. O 81 na malang ka-adlaw sa dili pa ang Pasko. Tanin mo na,
1: dito!
0: Talidota, doon lang Pasko. Manago na sa ang mga ninong o ninang ani.
2: Ayaw!
0: Mga ninong o ninang manago na. Ay hapot, hapit ng Pasko.
2: Ayaw!

0: akong studio technical partner si Nestor Homicelio. On guard, on duty, dindo kinatagkan. Uban-uban ta hangtod ta sa alauna. Ining atong tulumanong udyaka sa kaudtohon sa DYHP RMN Cebu. Naway udtong, naway adlaw kay giuwan.
1: Ilang ba? Ipo na!
2: Aya!
0: Way adlaw, way init, ay giuwan man. Amot lang ka diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. O guwabay pagbunok sa uwan diha niining mga orasa, no? Ay karong mga orasa diri sa habagatang bahin sa siyudad o galaw, siguro nis probinsya Sumbo. Giuwan-uwan man ining mga orasa. In fact, diri sa akong safe house broadcast center, oh. Diri sa akong announcer's booth, tagtugnawa. Eh. Ako lang siguro ni painayan rin akong aircon diri. Perting na tugnawa naman diri. Kaya kini akong attire rin po, do. O tanawang attire sa inyong Kuya Puloy. O, Hawaiian, no.
2: Aya!
0: Hawaiian ang attire sa inyong Kuya Puloy, oh. Patugdawa na diri sa akong sud, sa akong announcer's booth, diri sa atong safe house broadcast center. Hoy no, ako na ginaot, ganamos kadasig, kamaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Oktubre 4, 2026. Kaya pata sa tuig 2026, ha? Ubandihan, nagdali kay arumahuman na yun ni 2026, 2027, 2028,
2: ayun. Ay!

0: ang lingkod o pagka-presidente nga taas-taas ang katuigan ba?
1: Pipe! Wala na!
0: Hindi na pwede, gubot-gubot kayo ang nasod. Ang mga tao na, musalta ang mga tao.
1: Wala na! Pipe!
0: Kumusta ang ato mga minilyon nga mga suking tigpaminaw po? Diha sa probinsya sa Negros, sa Ormoc City, sa Leyte, yuta sa mga Saad, sa Mindanao. Of course, ang of course, there is a probinsya sa Bujol. Kumusta mong tanan? O niya ang uban diyan, nagmaupay paglutog sugod. Ay na dilatar ang pagpalit og bugas. Na dilatar ang pagpalit og sudan, lutuonon nga sudan. So ikaluto ana, tanawa na, tanawa na ninyo yung kusina og naluto na ba na inyong gilupag diyan? Aron mahuka dayon na. Ya iguka dana. Mga on na yun ta.
1: Aya, aya! Pipe!
0: Mga on na yun ta. Sa may sudan-sudan diya, sabaw-sabaw ko ng sabaw-sabaw, lami yun na. Okay, may mas nang nahihigupon nga sabaw gud. Sa mukhaong kaga lunch or pamahaw, nindot yun ang naisabaw kay lami kayo. Lami kayo ikaon ba? Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw, ha?

0: Busog sa tadya, naglanog-lanog sa tadya, no? Live sa taron, gawas nga naglanog-lanog ta on air. Sa atong frequency sa 612 na patalinghog o na tanaw o nakita o na paminaw taninyo dire sa atong official nga blog page Bisayang Magsisibya. Tanawa kung gusto mo tanaw sa dagway ni Kuya Puloy, tanawa.
1: Wa gamae.
0: Ay. Tanawa, nagkao og maroon o niya na ibad sa corona sa king.
1: Ay.
0: Kuya ka, giregalo ni no? Giregalo ni sa kong amigo nga naa sa Saudi Kingdom of Saudi Arabia. Wala ko mga tanaw og pila ni ka karat kining buds ka iyang gipapilit. Pilit niya tuyo diri sa kao nga maron nga iyang

0: kinig-kinig sa Leog, kinikini. 22 karat ni siya, Saudi gold. Na po yung kuha, na po yung pindan ka, king. Corona sa king. Ayaya! Ang pagpaniod to sa akong silingan po dire, pero mayroon ba kung ano siya maminaw? Si Nang Marilo o si Sir Nicole Cabunillas. Sa Charlie Bill Bulacau, Cebu City. Ay, pagpaniod to, makakuno niya ang kalingawan ng paminaw. At ang mag-irag-irag kinilaging senior citizen na taba. Aya!
1: Tite!
0: Kinilaging senior citizen na tala. Meron lang kayo higda-higda permit. Lame na kay irag-irag perme. Kalingawan na to, papaminaw na lang sa radyo yun.
1: Bakit? Tite!
0: Mauna lang dyan ay kalingawan. Yan, nagkita may ganyan. Gikan ko nag-jogging. Kita may ganyan sa Lingaw kay ko na yung programa mapul. Sige, may pagpaniod to ninyo.

0: Noy Nicole o ninang Marlo Cabonillas. Silingan rin ako diri sa Charlie Bill Bulacau, Cebu City.
1: Tite! Tite!
0: Oh, no. Sabi pa na ito, basahon, kining mga greetings. Aliyog ko i-follow, i-like, i-share ang atong live broadcast sa atong tulumanon na naglanog-lanog sa Sibyaanan DYHP RMN Cebu. Nga inyo sang nakita sa atong opisyal nga vlog page o inyong napatalinghog sa Bisayang Magsisibya. I-follow, i-like, i-share ining atong maong live broadcast aron mahibaw po ng inyong mga friends, no, mga ka-FB friends ninyo ka live daron sa atong opisyal nga vlog page sa Bisayang Magsisibya. Ayaw diyong kalimot ha, pag-follow, pag-like, pag-share, alang sa mga bag-o pa lang na nakakita, o oh, nakakita sa dagway ni Kuya Puloy ba? Ayaw, ayaw! Mau na ni Kuya Puloy? Mau na ni Kuya Pul?
2: Wala na ba
0: eh? Ayaw, ayaw!

0: tao malagi nagmarunon niya na ibad sa corona sa king. Aya, aya!
1: Pakti nate! Pite! Pakti!
0: Oh, alalala ninyo kayo tutuki. Labi na kinang nasa liog sa inyong Kuya Puloy. Ayaw na lang na. Masagdain na lang niya kinin sa atong bukto. No? Okay na. Walang kayo nato isulob ang uban kay bugat na kayo sa liog.
1: Wala na eh.
0: Aya, aya! Gabi ang uwan, oy. Bugat magkalit diri sa habagatang bahin sa siyudad o probinsya Sugbo. Sige, send lang sa inyo mga greetings, ha? Okay. Dahil unang lingaw na ko ninyo, ha? Sige taga kuan mga higala, sige taog atsi-atsi po, no? Nabaguhan siguro ni na kalang bugnawan ba? Oo, nabugnawan, galit-galit ka na bugnawan.
2: Ay, ay, ay!

ore kacacit tadi kurang biang ni. Murah matang jahkuan ni, murah matang batang gamai nanon. Ayam ayam. Bueno, di ay una na kong lingaw ninyo ni Ning Manorasa. Awit ni nga makalingaw samtang nangungit-hungit mo dia. Ato ning pa diskuhon sila. Carmelita Banat Sir Nicole.

0: ninyo, pero paspasas oras kaya nakasugod na magunta. Buwan na magod, alas 12:40 naman tungod kay daghan pong komersyal. Ikasama ang Nestor Romesilio Manton na dugay-dugay. Actually, magsugod na alas 12 or alas 12:15. Na tanggong mga komersyal. Sumsagay din na ito, i-play ang atong komersyal mga higala. Maura ba na nagbuhi na mong itaon. Wala yung nagbuhi na mo ang atong komersyal na. Bueno, dos minutos. Oy, un minuto na lang sa di pa magalaw na, no? Kung naning basaw ning mga greetings si John Babe Suson, si Noy Enzo, si Noy Sim Enzo diya sa Dan Hongkera Corner San Sanco. Balik niya ko diya by Babes, John Babe Suson. Bahinin ako akong sapatos o Crocs ga sandal. Ay, kay Maya na sila manahi. Kanya, maying pagpariyon to sa ni Sir Engineer Wilson Aliganga. Tinigyan po nila ko din rin. Ani siya iya sa St. Jude Acres sa Bulacau, Cebu City po. Unya si Renata Alfanta. Good noon, Kuya Paul. Wa may uwan diri lamak pinamungahan. Maayo noon, kay way uwan niya ninyo. Diri sa Cebu City, sa may habagatang bahay. Ni uwan diri bundak. Unya si Ma'am Crisanil Alfanta. Shout-out sa ni diri sa amo, asam ni inyo, nagluto ko sila. Asam ni inyo, Crisanil Alfanta, ayaw kalimot yun sa kanang address, ha? Yeah, si Daya Hanisar Maridel Ablihan, si Ringan Regala na ni, kinaminyo naman niya. Umuyag ko, kuha niya, kaluha niya ng anak na yun.
1: Ite!
0: Usaka, kijod, ano ka na yun? Ayaw! Salamat kayo, Maridel Ablihan, si Ringan Regala, alias sa Hanisar. Matunyahay, Kuya Paul. Mayong punto, happy watching. Si Maria Daniela Miano Galo po, mayong punto, Kuya Paul. Shout out sa kong akong tito, ano, o akong mama, o papa, o sa akong igagaw na si Benz, nga naglingaw-lingaw, o tagay-tagay, tambal, sa Tugnaw. Sa kauntuhon, ma-shoutout sa ko ni Nong Romeo na nag-ayos sa among gripo samtang naminaw sa imong programa sa pagbasa, Kuya Paul. Salamat sa imong pagbasa, Kuya Paul. Gikan diri ni Dilmar sa Mabini Buhol. Mabini Buhol na ini, naglanog-lanog na ito niya sa Mabini Buhol. Diyo, no? Wala mo tayong uras, eh. Piki naman kaya itong uras, mga higala. Okay, natapos naman yun. Kinatiwaso lang na niya ito, ha? Maria Joy Adolfo. Ayun, ito, Kuya Paul. Unya, si... kinsa pa rin ko sabi, si... Ang huwag mabasa na ito. Nabasa na ni, no? Ang uban, ito lang yung basaon. Sabi na kinig kang Ma'am Rufa Lukob. Kuya Paul, may kapunto. Shout-out po me din sa Balamban. Happy Fiesta, October 4. Ito, no? Hapit na sa October 4. Diha po sa una sa manager ko diha sa radio natin, FM. Atong si Sexy Rex, Kuya Rex. Double R, ako man to. Ako to problem. Ako to, Ma'am Rufa. Ako to, radio name sa una. Diya ako sa, ako'y gamanig sa radio natin FM, Diyas Balamban. Rex, Rex, double R. Kuya Rex, o ako to, Provia. Wala man kita yung oras, no? Kinin ko ba na ito lang yung basahon? Musunod na itong tulumanon, seryosong tulumanon. Der Kuya Paul, huwag ang suliran sa gugma. Kaya wala tayong oras nga makapadayon pakining atong tulumanon. Ang atong oras Dos minutos na humana kalabay ang alauna sa kahaponon.

lang na ba'y magkahupay sa nagdugog mong dugan? Aliyan at ang tulumanon, lubugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na sumararang. Di, kuya po, bukan suliran sa sarupa. Mga ikanan,

Higala, kumusta? Alauna na sa kahapunon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pun, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatugna ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligid

Kenneth Guyapol, si Paul Kenneth Law. Busa Tabinawa, Upatalinghugi, Kining Tulubano. Dear Guyapol, Up ang Suliran sa Kuman. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod, upan sa mga bulawanong dampag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga binilyon ng mga suking digpaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, itaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa tukma. Dini lamang na sa numero uno na sibyaanan sa Kapisayan ug Mindanao ang DYHPRI.

Hello, friends. Good afternoon. Once again, welcome to Sabi Nini Gato. Tulumanon, dear Kuya Paul, ug ang soliran sa gumpa. Ako na sa inyong Kuya Paul sa kainan, ang inyong Kuya Paul Kenneth Redubli Laurogo. Mag-upan-upan sa tahang tutas alas dos sa kahapunon. Diri sa ato sukbo, diri sa habagatang bahin, medyo na kasi natin taguan-uan. Kaya sa uban ng mga lungsod, wa day kuno mag-uan, no? Nga sa Alugidsan, o pinamungahan. O sumun ako, Oktubre 4, 2026. Ako niya po na ginawag ka namos kadasig, kamaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Karong mga orasa sa kahapunon, sa iyong kahapunon. Ginawad ko nga kaganiang alas 12 sado, labusog na tanan, umad sa paniot po. Niya, karong mga orasa sa atong kabusog, mag-irag-irag na lang niya sa atong lantay, sa atong kining teres, o sa atong balkon, no? Na ata sa probinsya Sugbo, di ata sa atong balkon, no? Niya, di asa asala ba ron? Labi na nag-saog tagkawayan, hasta bugnawa. Bugnaw kayo ng kawayan, no? Di lang ni mo banigyan, ah, lindot na kayo. So, kumusta? Ato mga suking digdaminaw sa probinsya sa Bohol, Leyte, Bohol. Yuta sa mga saad, sa Mindanao, sa Ormoc. Ay hapon sa ni Ma'am Paulina Sibalyos. Sa Punta Princesa. Yan, yata yung study rin nga wala itong mabasa ganyan kini si John Mar Estelliore Trozan. Happy Sunday ko ya Paul. Shout out me sa pamilyang Estelliore o pamilyang Trozan sa Trinidad Bohol. Sa Trinidad Bohol, no?

Engineer Wilson Aligaga, iya ko na ipag-rate niyang kuwan, iyang binalangga na asawa si Mambet Aligaga niya, Japon sa ila, tapat ko niya, nag-atima niya, niya sa St. Jude Acres, Bulacau, Cebu City.

0: Joy Adolfo, ato na ninabasa, no? Hello, karoon to, design lang inyong mga greetings. Sa ako na yung kayon, gawas ka naglanog-lanog ta sa on-air sa DYHP Armen Cebu. Ang madayong overall number one yung radio station sa Metro Cebu. Mapatalig ko kung mapaminaw sa ta o makita sa ta sa atong live broadcast. Sa atong official nga blog page, Bisayang Magsisibya. Please follow, like, and share. I-share na dito sa inyong mga friends, no? Sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Aron makaibaw sila nga naanay kining maong nga programa sa DYHP. Makita o mapatalingog sa daikini sa atong official nga blog page sa Bisayang Magsisibya, no? Kaya lang kayo na himay ng kagwapo ni Kuya Polya.
1: Wala ba eh?
0: Na akong una o sinugatan akong galit alang ganinyo aging pagbukas na to nining atong tulumano. May pag-ibig pa ba sa mga napakya sa gugma?

0: Okay, 14 minutos na. Humana kila bahay ang alauna sa Gapuno. Arayan mo nagpaminaw sa atong Matag Domingong Tulumanaw. Alauna hangtod sa alas 2 sa sayong kahapunon. Station produced nga Tulumanon sa DYHB Armen Cebu. Nga nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran tungod kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
1: Dear Kuya Bur, kung ang suliran sa gugma.
0: Dugang mga greetings at umbasahon na dire ha, sa dili pa na ito kung na ipabati ang dugang pa mga awit, si Mia Cantero. Adonia Mayong hapon Kuya Paul, shout out me diri sa Barangay San Juan Ormoc City. Akong Lula Nining o Lulo Mele o ingon man ni Lovely, always naminaw diri sa amo. Pinaminaw na mo ang DYHP RMN Cebu. Salamat kayo ha. Ya, si Anas Andibor Pakira. Nakapaminaw na saan o nakabiyo na sa atong live broadcast sa atong official nga blog page sa Bisayang Magsisibya na atong tulumanon sa DYHP Armen Cebu. Ato niya mayong hapon Kuya Paul, watching and listening sa imong programa. Anas Andibor Pakera from Barangay Guadalupe, San Jose, San Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Yung mga yakog awit Kuya Paul, para sa akong my one and only brother Rolando Andibor Pakera. Salamat kayo Kuya Paul. Tanding titula. Tanding talaw na. Atong digital music box.

Ready, karoon sa taon, atalay patukar, ana. Atalay patukar, karoon sa taon, ang atong ang imong ipangayo na paborito sa imong awit, no? Sa maning dibawason dire, kinsa pa mani ang atong i-great dire, no? Kato mga followers mo nato sa Paul Kenneth, ayaw na mong send dito o kuana. Anang greetings kay na paong na, oh. Lubat, oh. Naglubat. Ayaw na mo, kuan, kanang sen, ani. Ay, nalubat, dili na ako mabasa, no? Ay lang sen sa atong comment, no? Sa atong live broadcast, sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Kaya dalang nato di abasaon ninyo mga greetings, ha? Dalang to ninyo basaon ang inyong mga greetings diyang napita para po na ato lang mabasa, no? Ako ng Osborne, maing hapon, Noy Nicole o Mamarilo. Ang Marilo diri sa ato sa Bulacau. Talisay City, ano, Talisay naman, Bulacau, Cebu City. Permisad silang maminaw ini atong matag-Dumingong programa. Jerome Haka, Sir Paul, pakiplay sa awit nga Loving Me. Sani? Play Thank You for Loving Me. Tulit talaan sa atong digital music box kaniyot, ha? Ining imong ipangayo sa nga awit, ha? Pagkos mo na, ang inyong mga greetings isend sa atong comment section sa atong live broadcast karon sa atong official sad nga blog page Bisayang Magsisibya. Na diya, magkita ninyo diya inyong Kuya Paul Probuyag, ilakay na diya ta, ilakay na diya, ilakay na ninyo to talk

bien desde la escuela. Ano, liang mga yung awit to na sa atong mga suking tigpaminaw kay masing malimtan din atong play na ato naon taling ipangayo ni Kuan. Ipangayo ni Adas Andibor Pakera.

Sana tanan.

0: Paul, bakit liko?
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukba.
2: Okay, balik ta sa atong bariguban, dinining atong tulumanon, inyong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kaming basahon sa ni ang dugang pang mga greetings nga gi-send diri sa ato karong kuan sa ato nga live broadcast na ito. Atong tulumanon din sa DYHPRMN Cebu. Diri sa ato nga official nga blog page mo, no, sa Bisayang Magsisibya. Diri si kining uyang kuan wa man isigan taga kuan man siya taga nagiyang degree ang kuan kuno ang sani ang entrance sa LBT sa Padabo Davao del Norte wa man siya di butang sige sunod sir butang imo ka karon atong ma-acknowledge no Chris Tamara, kaayong hapon, Kuya Paul. Huwag sa tanan, nag-live, huwag sa tanan, nag-live, huwag sa tanan, namati sa radio, EYHP. Shout out, paliog, Kuya, una, dihani mo, huwag sa, huwag nako. Awi, mali. O niya, si Jojo Physical. Ato niya, shout out idol diri sa ibabaw pusok Lapu-Lapu City. Niya, pwede maka-request ang song if I am.

Paul sa Outlandson ko sa Bagatay, Barili, Cebu. Sa among pamilya ang Heromo, salamat. Ikan diri ni Pilipa Heromo sa Babolo, Cebu, Sere. Kanya Maria Luz Abelia. Hi Kuya Paul, mayong hapon. Baliw ko great sa tanan nga naminaw diri sa sityo Busya. Parangay magdugo Toledo, Sere. Og ingon man sa akong mama Judith nga guwapa. Sa ako sa akong mga Jocelyn.

pagpigil o sa ako kong tuyuan. Sa alegria si Tio Eloy at Ibilisa, especially kuya po sa akong bana na si Alan Balderos. Oh, please play the song Every Day I Love You, or mas dali may so sonato hindi na po kakawala dali may sonato na may sonato na bubilak sabi sabi siya kung sa may title ani wala ko kakawala ni imo ikaduha ka na imong orba kaya ako na ipahinungod sa tanang na minaw. Salamat sa pagbasa. God bless. Naroha ni Maria Los Abilia. Ining or ni mo. Unsan ni siya. O niya, Rumi Sato Arriscado. Oy! Diya, sa Karkar ko no. Pa-shout out sila diya sa Karkar. Diya, si Gladys Carton Cordero. Shout out ni diri sa Danang City. Asa po sa Danang, ma'am. Okay, kasapang niya mo. Mga Lauro, mga Sabang na niya. O niya, si Akak, yung eponym Akak. Huwag niyo lang kuhang, sa tumoy sa inyong greetings ba? Ibutang ang inyong tinugyan, ha? Kaya ibaw mo ko nga ang inyong

Shout out sa Company BLC diri sa Padabo City, Davao del Norte, Kuya Paul. Oh, apo, nag-Davao, nag-tanaw sa atong live. No? Yeah, balihog big follow, like and share ani akak. Yeah, i-share ni sa imong mga friends kini atong official blog page. Sa atong tulumanong der, Kuya Paul, o gang suliran sa gugma nga naglanog-lanog ta sa overall number one radio station sa Metro Cebu, ang PYHPRMN Cebu. Malungka i-share, i-follow, i-like, i-share kini atong

ako ay gagrating po, no? So, ana lang, ha? Shout out sa ko sa, sorry, among manager, Kuya Paul, si

share na, Kuya Paul. Daghang salamat. Butang sa Dimuntinigang, gila. Rahin na, basaho rin ako. Oh, akak ni. Rahin na, mabasa na to ang imong tibok, na imong tinuod nga kay Kuana. Kadang, kay Aronindot kayo atong pagbasa ba? Sunata ni Victor Rod. Ay, sus, Ginoo ko. Awit ay nga sunata ni Victor Rod. Dila na sikit-sikit mangunto ni mo Maria Los Abiliano. Ano kaya kayo sikit-sikit pero mabasa rin nato. Anyway, tuloy nga isunod-sunod lang ha. Huwag na pa'y oras ha. Kay taas-taas pa muna tag oras. Kaya alas dos muna tatapat. Tuloy nga isunod-sunod lang ang iyong mga ipangayo na awit ha. Kini mga awit ng ipangayo at itanawang sa atong digital music box. Huwag mo-affair ba ni siya, okay? Ana lang, ha? Ana lang. Gagani, ha? Sama ito. Jok-jok physical, o. At itanawang jok-jok ang imong ipangayo nga awit, o. Ano yung paborito po ni sa mga katigwangan nun?

Magali. Happy watching, no? Happy watching. Mato niya, Kuya Paul, mayong hapon niya. Great ko sa akong asawa diha sa Alang-Alang, Mandawi City. Si Annabelle Magali. Nag-plansa sa Sinida. Naalay ka diha kay nakakita mo ka na nag-plansa sa Sinida. Zero Maka, salamat Sir Paul Chantras. Mag-play ni mo sa awit. Salamat sa Jayo, no? Kunya, pamilyo ba dire ito ni tipo basa kay ron tuloy-tuloy na lang sa tanga mo play sa mga gipangayo nga mga awit atong mga sukig tigpaminaw.

casa, San Pozzo. Funeral homes. Why call that, Joy? Why medico dia, Joy? Why medico? Why medico dia? Atau nakita? Dahil na pinyong awit mga higala, ipangayo yan po ni sa itong mga suking ting paminan.

0: kuya Paul ug ang suliran sa kukba.
1: Sana tanan.

0: 서야볼 옥안수리란 사구와
1: Itong away di Mayang Nahulak para to nilang Jocelyn Enriquez Ogni Pilipahirong Paborito kuno to nilang mga kantahaw.

0: Puyapol ug ang suliran sa Kumba.
1: Okay, mo to yung nagsunod-sunod yung mga pinakayong awit nila ni Rofa Lukog sa Malamban, no? Dagan siya kuan na pag-great anak. Para ko na to sa iyang pamilya katumaong awit ni Lord Soriano, Only You. Para to sa iyang pamilya, sa iyang Banay Lukob, niya sa Malbar, Baliwagan, Malamban. Niya si Sir Lep Rekla Philip Rekla Bayano sa Gunting Marini. Nangayo po ni Gawin, pero wala man tayo oras, may. Kini-count on you, no? Tayo oras, may, no? Niya, para huwag na naman ko na isa nag-birthday, nawahi lang ka. Nalit nagpaminaw, kaya nasayo-sayo pagkagpaminaw. Nakasit ka, huwag sayo nga greetings, o niya, masimul, ma-play pa ni nato, higit mo nung pangayo ang awit. Para birthday na ikaw na rin, Prancing Bayado.

reklam bayan dong. Kaya na ito ma-play ni mong pangayo ha, kami nyo na late ha. Si Bradix mo, nag-uwan sa niya ganiya. Uwan sa niya na yung nasunod ang iyang ipangayo ha, with siya greeting. Kining iyang iyang ipangayo ha. Having your hearing. I am supply, so sa niya na yung sunod. Kaya niya sa iyang greetings, imunta na yung tugi. Sunod na yung darunan na tayo natin. Kaya, bueno, walang tayong oras, no? Hindi ka Bradix po, no? Supply, here I am. Walang tayong oras, pasinsya na mo, ha? Ang kinigdan, Gladys, Cartoon, Kondero. Ayos ang sabi niya, awit, mapugnaw ang lakak. Kung gipuyan, walang tayong oras, pasinsya na kayo, ha? Wahi mo, ang pangayong awit. Bueno, nakaini awit ni Victor Woon. For the good time, wala tayo oras nga. Nakabadayan pa kini atong kulumanon. Yang ini na yung mga awit, pasinsya na mo kayo, wala pa tayo oras. Og kini awit ni Jose Marichan ng Richard Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mingon sa atong mga sugit di paminaw ang padayon pag minahalay ang tungkaroon. Ang bingi ang iyong sigugong maroon kinimulang mo papag-aay. Mamimiss na sa damo. Mamimiss na sa ninyo ang inyong kuya ko. Until next Sunday,

0: Listerine toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries. Na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con. Pangong makabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
4: Care time.
1: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
1: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
4: So, sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mauwi ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
14: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
15: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25426 Series of 2026.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm!
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
13: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kidney care time.
4: Wala na ko mag-dialysis. Oh, mayon dang go. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa in kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
5: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
6: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
8: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
12: This time check is brought to you by iBerry.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
16: Smart 2
15: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
16: Smart.
15: Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahid.
17: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget.

ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.

0: Magahan po kita. Wa mahal nga gamhanan ang lawas og dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo man naa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalan ng santos nga misa nakakamuban ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat.
0: Happy Sunday kanatong tanan.
1: Amen.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bii maigmata sa bumitan.
5: iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MXtraordinary with MX3.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
16: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
19: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, series of 2026.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
25: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Oras sa Tibok, Pilipinas, alas 3:43.

0: Ngayon ako arani. Ang number one violator sa security of tenure ang ato ang gobyerno. Panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nanawagan siya ngadto sa Department of Labor and Employment nga wagtango na ang contractualization. Kay daghan kayo tang mga trabahante nga mga contractuals. Balik-balik lang og renew ang ilang kontrata, wa gihapon giregular sa ilahang amo. But, hibaw mo kinsay number one violator sa security of tenure ang ato ang gobyerno. Pila na ka mga casuals na to. Tag 30 katuig na sa pagpanrabaho diha sa gobyerno. Casual gihapon. Dili gihapon regular. Mga garbage collectors, 40 katuig na nga nagtrabaho diha sa barangay, casual gihapon. Job order gihapon. Kining mga job order nga mga empleyado sumaa pa sa Civil Service Commission, dili regular nga mga empleyado sa gobyerno. Kaluoy no, hapit na rabang Pasko. May unta ang mga job order employees makadawat og bonus. Ningon ang Civil Service Commission, di man anamo trabahante ang mga job order. Ngayon di man trabahante sa gobyerno ang job order, asam na sila ng trabaho na mas gobyerno. The number one violator sa security of tenure sa mga trabahante ang gobyerno. Unya, maayo kayo ang gobyerno nga mumando nga tus duli. Ang duli sab igo ra man ang mutuman og unsay mando sa ilahang labaw. Maayo kayo mo inistrikto ngadto sa mga pribadong kumpanya. Kun ngano nga kanang mga trabahantiha wa panahimong regular employee, but the number one violator sa security of tenure ang ato ang Republika sa Pilipinas. Hopefully, aduna tay mga kongresista o mga senador nga mohatag o mulili kung unsa may mga balaod nga angayong ipasar aron ang kini mga casual o mga job order employees mahatagan silang saktong benepisyo o aron makumply ang gimando sa tuang constitution nga security of tenure. At ang hisgotan niya. Dunay usaka trabahante. Ang iyang trabaho, mekaniko sa dako nga kompanya. Mekaniko siya kay di man ordinaryo nga makina ang iyang gimintain. Daghan nga mga machines sa kompanya ang iyang gimintain. Maayo siya nga mekaniko kasama ni store. Butan nga mekaniko. Unya, taas ng mga katuigan nga siya nagtrabaho isip mekaniko. Sa sobra sa 20 katuig niyang pagserbisyo siyang amo, wagin siya makasa. Usa ka adlaw niya na, ang mekaniko padung nang mo out sa iyahang duty. Nalimot ang mekaniko nga duna di ay 5 kabuok screw gikas kumpanya ang nasud niya sa iyahang bulsa. Nasakpan siya sa gwardiya o giimbestigar o nahibawaan nga kadtong 5 ka screw nga nakuha gikas iyang bulsa, iya kadto sa kompanya. Ni desisyon ang management. Tangtangon ang maong mekaniko sa trabaho. Unsay basis, qualified theft. Nangawat ang maong trabahante. Question, kon kamo pa ang labor arbiter, ang ayan bang tangtangon ang maunga mekaniko? Ato anang hatagan og pagtagad. Pwede mong mutubag-tubag unya karong taw-taw, ha? ang ato ang official nga Facebook page na nag-andar na ron, naka-live streaming ta sa online. All capital letters, DYHPRMN Cebu. Okay, ato anang hatagan o pagtagad karong taon-taon, kanang inyuhasam nga mga comments, inyuhang mga pangutana, unya kadto mga nagkaminaw nato sa ilahang transistor radio, kaya naapaman gihapon mo gamit ron o transistor radio. Bisan uso na ang cellphone. Ako ba ni gamit sa pag cellphone? Kaya ang cellphone nila gigamit na po na ng radio, no? Mutanaw lang sila sa ato ang page. Makapaminaw na sila sa tanan nga mga programa sa DYHP. Lahi yun kaniadto sa wapanauso ang online. Karon uso naman, naanatay daghan nga mga modes of communications para maka-access mo sa mga programa sa DYHP. Pero hangtod ro, naapagihapoy mga naminaw o radio. Ang uban naminaw sa atong programa pinagi sa car stereo. Okay, happy listening niyo tanan. Usa ka mekaniko nga sobra nas 20 ka tuig sa iyang pagpanrabaho, nasakpan nga nakada og 5 ka bukas crew gikas kumpanya, gitangtang sa trabaho. Makiingayon ba ang gihimos kumpanya? Pwede mo mutubag kaakuan ang tanahon. Labi siguro makatubag gid mo tanan. Labing siguro perfect score yun mo. Oras, alas 4:01. Mabalik ta, humanay mahinong dano na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye.

0: 0.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
12: Maulan man, no worries, naamoy kulubang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub, sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Are, doon tayo magmagupay malapit sa Dore.
20: Sige, mukhang okay nga doon.
21: Hip-hip! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
19: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
21: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
18: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
18: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
0: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga Max Protektado pa unique
0: Max Alaga Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ECS Manufacturing ISO certified world class quality
2: ECS.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
25: Oras mga kasama, alas 4. Jess, balik ka sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Atong hiskutan din he. Ang katungod karon sa ato ang pagpanrabaho. Kabahin ni ini ang gitawag og security of tenure. Dako'y gibilin nga pangutan na kaganiha. Nga usa ka maayong mekaniko, sobra nas 20 katuig nga nagserbisyo sa kumpanya. First time nga nakasa siya, kay nalimta niya og uli ang 5 ka screw sa kumpanya, nasakpan sa gwardiya, gi-football sa trabaho. Makiangayon ba ang gihimo sa kumpanya? Ang tubag di gina makiangayon. Number one, first time kadto nga offense. Number two, wa tuyo ah sa trabahante nga madaniya ang 5 ka screw nga iyas kumpanya. However, granting arguendo, ana-ana pod mo'y makatunan ginagmay, no? O kamo mahili kay debate diha sa barbirohan, granting arguendo, granting without admitting, nga gituyo to sa trabahante nga kawaton ang 5 ka screw. So mapasaw sa ka eksperto sa labor law, si Dean Pukis, dismissal is too harsh a penalty. Sobra ra kaayo nga hikawan dayon sa employer sa trabaho ang trabahante gumikan lang sa dili bugat nga sala. Di man to bugat yun kaayo nga sala nga nadalang ang 5 ka mga screw. Dismissal is too harsh a penalty. Sobra ra. Bisan pa, granting arguendo nga nangawat to ang maunga mekaniko og 5 ka screw. Unsa man to niyang 5 ka screw? Og ang katidad atong 5 ka screw 25 pesos. Sobra ra kayo. Nga ang iyang penalty i-dismiss dayon sa trabaho. Pero ang katidad siguro atong 5 ka screw 5 million kay bulawan tong maong nga mga screw. Unya mamatud-an nga gituyo gid og kawat akana siguro pwede nang i-dismiss sa trabaho. Pero screw lang nga baratuhon. Gawas nga baratuhon tayaon pagyud. Maoro toy naputbulan sa mekaniko sa iyang trabaho, dismissal is too harsh a penalty. Ngano kay kitang mga trabahante do natay gitawag og security of tenure, seguridad sa pagpanrabaho. However, mayon tag however, basta gani kining ako ang linya nga however, ang musudod ana ang exception dayon. Daghan nga mga kumpanya wa nituman sa gitawag og security of tenure. Daghan nga mga trabahante na biktima sa violation sa gitawag og security of tenure. O gabahi ni ana nga mga trabahante nga nabiktima sa security of tenure violation ang ato ang mga casual o mga job order employees diha sa gobyerno. Prangka-prangka ang pagkasulti. The number one violator sa security of tenure ang ato ang Philippine government. Kaluoy sa mga garbage collector, kaluoy sa mga sweeper, 30 katuig na nga nagserbisyo sa munisipyo, job order gihapon. Ha? Niingon lang ang Civil Service Commission as job order, uncall kuno ang ilahang trabaho. Ha? Kuha-kuha unra kuno sila. Uy, mada nag-uncall? Nga, Lunes hangtod Biyernes, sige panilhig dias daan, may panahon pa nga, pareglahan, Sabado, Domingo, palimpihon pa, tuwag ka doon na mga okasyon, unya, ingnon lang nga unkul, kung doon na rakunoy project ang gobyerno, unya din na madas mga regular employees, kadto mga unkul nga mga job order, maotoy, i-deploy. Katarungan na lang na, the number one violator sa ato ang security of tenure, ang ato ang Philippine government. Kamu mga casual, mga job order employees, sunod eleksyon, pagpili mo mga kongresista o mga senador, nga mo panday o balaod, arundo na mo'y security of tenure. Kaluoy, sa mga casual employees, dinukduk kay ugmayo sa una typewriter karon computer na. Sige dukduk diha clerk ang trabaho hangtod ron. Casual gihapon. 30 tuig nang nagserbisyo, casual employee gihapon kaluoy man. Ha? Now. Suma pa sa usa ka eksperto sa balaod sa pagpanrabaho o sa ka labor law professor, si Professor Asusina, ang mga law students na kailagyod ni Professor Asusina. Matod pa niya, ang ato adi ay nga pagpanrabaho is a property. Bisan og ikaw wa kay kabtangan, bisan wa kay bahandi sa inyo, kun duna kay trabaho, ang kanang imuhang trabaho bahandi na. Di ka basta-basta nga hikawan sa imuhang gitawag og property right as provided under Article 3, Section 1 sa 1987 Constitution, nga no person shall be deprived of property without due process of law. Now, og duna kay trabaho, naana kay bahandi. Swerte mo nga naay trabaho. But, sa gikaingon nako, ang security of tenure makadaghan ka na gi-violate sa mga employer. Kay mismo ang Philippine government otro man nga violator. Daghan nga mga trabahante, wa na regular. Balik-balik lang ang contract. Unya, dili man lagi permanente gyud nga muda og kaskaso. Ang uban ni file nga to sa duli na pildi. Ni file nga to sa regional arbitration branch na pildi. Kaywa na establish ang gitawag og employer-employee relationship. Ha? Og dili gani ma-establish ang employer-employee relationship, pildi gyud ang trabahante ana. Now, kung ikaw nakasa, unya basihanan nga tangtangon ka sa trabaho, tangtangon ka sa imong amo. Panalitan, regular ka na nga empleyado. Mauman gud ni ang panghuna-huna sa uban nga mga karaan nga mga trabahante. Sa inato pa nga pagkasulti, gahi na ba ug-o? Taas na ang sungay. Mahilig nang magpabadlong. Tungod kay nagdahom nga wa na gyoy makatarog nila kay karaan na sa trabaho. Doon ako'y klinti na problema siya sa iyahang mga trabahante. Ang iyang negosyo kasama ni store ka ng mga para ba sa sports. Ang iyahang trabahante nangawat. Unya, buutan tong akong klinti. Nagkurog-kurog in taon ang akong klinti. Oy. Kaya nahadlok siya nga basin mapriso na hinoon kay ang trabahante ni dangop naman ngadtos duli. Unya, ni dima na ang trabahante og linibu-libu nga bayad. Oh, di kasab-an sa amo. Ni aol ang trabahante, ni ritso da es duli. Karon, giimbestigar. Naibawan, daghan man og violations. Kabahin ana, nakadispalko kwarta. Unya ang iya pang amo maoy hulgaon. Kay buutan tong akong klinti, niingon siya nga, attorney, mapriso na ba ko ani ko? Di man ka mapriso kay libur case man eh. Pero og mamatud-an nga duna kay nahimo nga violation ngadto sa trabahante. Natural, duna jud kay obligasyon sa balaod nga bayaran ang imuhang trabahante. Oh, imo bang gitangtang ang imong trabahante? Wa gid attorney, ako man tong gikasab-an gud kay pag inventory sa mga items, daghan man kaayong mga na missing. Dako-dako naman og nadispalko. Unya ni Aul, ni adto na mas duli hinoon, ako na may gikiha. Akong giingnan nga, wa kay tulubagon sa balaod para sa imuhang trabahante. Kay dunay dakong sa ang imuhang trabahante, diha nimo. Although, ang atoang constitution, nitahod sa gitawag og security of tenure, para sa mga trabahante, wa na magpasabot nga ginapos na ang kamot sa mga employers sa pag-dismiss sa mga buluyagon nga mga trabahante. Karon ni dima na nga tos duli. Almost 500,000 ang ipangayo kay sobra na siya na po katuig nga nagtrabaho. Niingon ang ako ang cliente din ako, attorney, pwede ba tang mo hangyo bisan 200,000 lang akong tubag? Bisan piso, ayaw tagai ang imuhang trabahante. Kung sa manigip pangayo, attorney, nga separation pay kay dugay na kuno ka ICS, ako ang kumpanya, ayaw paghatag bisan piso sa imuhang trabahante. Patagma siya. Aron dili mahimong panig-ingnan sa uban nimo mga trabahante. Kay nakasa ka na, basihan aron tangtangon siya sa trabaho. O, ingon to ako ang klinti, usaha man ako attorney, tangtanga sa trabaho, ayaw pabayaw ni bisan piso. Ang trabahanting kawatan, angay ka nang tangtangon sa imuhang kumpanya. Oh. Now, ang uban nga mga trabahante, ang ilahang dahom, kay regular silang empleyado, pwede na lang silang magbinulakbol. No, di na mao. Sa inato palagi, ugahi na kunong sungay ba? Kay karaan na, Nagtuo di na gid sila matay og diha sa ilahang gitrabahoan. Di na mao. Ang ato ang mismo nga labor code, dunay mga basihanan nga ang mga employers pwede na nga mutangtang sa ilahang trabaho o bisag pila pa na katuig. Pwede nga dili bayaran o separation pay. Pero kay buhutan tong ako ang kliyente, ingon siya ako lang katong panong hinungdan na torneo. Eh. Maluoy masad ko. O yag yung ipahinungdan. Eh. Mga 70 mil ang ipahinungod. Oh. Now, mura akong giingon, di ta magsalig anong gitawag og security of tenure. Kay bisan regular patang empleyado kun makasata, tang-tang yuta. Wa tay madawat nga separation pay. But panalitan og way basihanan ang amo aron tangtangon ka sa trabaho. Unsay imuhang katungod? Kana atong hisgutan ang gitawag og illegal dismissal. Usa ka trabahante pag suna niya sa gate gibabagas gwardiya di napasudlon. Nangutana ang trabahante guard, unsa may akwang sa na niingon si boss di na kuno ka pabalikon. O niya sobra na nas di makatuig nga nagtrabaho ang trabahante. Unsa i-charge? Illegal dismissal. Unsa may makuha sa trabahante kung mamatud-an nga dunay illegal dismissal? Mayroon tag illegal, supaks balaod. Illegal good. Dili legal. Oh. Ang illegal, opposite sa legal. Oh. Unsa may makuha ninyo, kamo mga trabahante, og may illegal dismissal. Ato na yung tubagon sa atong pagbalik. Uy, happy listening daan sa ipaday ko mo commercial. Kaya mga ato ang viewers na sa ato ang Facebook page. Pwede na isan mong mutawag ha sa ato ang duha cutline. Kaya doon na tayo linya ron atong igamit para sa inyo ha mga calls. Ang area code sa PLDT 032. Niya. Ato ang hotline 2561916 sa Globe. Mauna yung magamit ninyo sa Globe ha. Sa Globe line, pwede mong mo tawag 0917-124-6459. 0917-124-6459. Okay ba diha inyo ang internet? Ha? Kay murag apektado no ang internet baron kadunay problema sa karong simanaha, pero hopefully okay ra inyo ang internet din ha para makapamina mo sa to ang tulumanon ang lungsod ug ang balaw. Ato i shout out ni daan sila si Mitchy Ribusura. Good afternoon attorney, nice watching and listening from Manila. Angela de los Santos, maying hapon. Nervi, maying hapon. Watching from Buanoy, Balamban, si Hunt Agan Fosler. Good PM from Sikihor. Onya si Bandoy Bandix Erasmo Magali. Happy birthday Randy Arciaga Santisas, si Madam Lorna Margarita. Oh, happy Sunday. Oh, from Sambag Dos, Cebu City. Okay, thank you so much Madam Lorna Margarita. Regular gini nato nga follower og listener. Renz Kinet Bayadog Yusores. Good afternoon, attorney, from Sindangan, Zamboanga del Sur. Unia, shout out ko sa marching band sa The Marching Sealers nga naangko nila ang grand champion sa 21st Dahunog sa Dipulog. Okay. Mayang hapon, nagsunod mi kanunay sa imong programa, Idol. Bandix Bandoy Erasmo Magali. Si Hinaro Sulas. Okay, thank you so much, ha, Hinaro. Napailain din, he. Si Rosel Rodriguez Sigubia. Good afternoon from Mabinay, Negros Oriental. Jose Frederic Babor. Mayang hapon, Ramon Villaver.
2: Good PM, watching from Iligan City, Lone District of Iligan City, Lanao del Norte. Okay. Bandix Bando Irasum Magali anaay daghan langgam sa Gaisano South. Magtapok kuno no. Oh, mao lagi. Bisan langgam magkapundok na wa may hitabong pagkapundok ug wa na sila sabot-sabot. Oh, basi nagmeeting po ng mga langgam. Glennon, yes, may hapon. Nagsunod gihapon ko si Muhang Programa. Okay, thank you. Elmer Rilapinia, good PM. Mitch Ribosura. Okay, happy listening. Okay, uguban pa. Nervy, mayong hapon. From Buanoy, Balamban. Okay, sige. Karong taw-tawd, ato ang hisgutan og unsa mga binipisyo nga inyuhang madawat kun dunay illegal dismissal. Ha? Mga basic benefits nga inyong madawat kun dunay illegal dismissal. Ang oras, alas 4:30. Mabalik ta human ni Mahinong Danon, ha?
7: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: That portion was brought to you by MX3.
12: Dito ako bilib.
26: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
27: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
28: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
31: Goodbye!

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ilong Ranger?
3: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
4: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Oras mga kasama, alas 4.41, balik na sa tuwa ang tulumanon. Ang lungsod ug ang balaod, shout out ngadto kang Nura Cabrera, Maria Elena Donaire. Okay, thank you so much. Unya si Ma'am Conibads, nagpaminaw kanunay. Okay, thank you so much. Ug si Glenn Nunez. Sige. Mudawat na sinyo ha mga pangutana ha. Itawag lang sa atuang hotline 256-1916, area code 032. Sa Globe Line 0917-1246459. Nag-isgota o mga benepisyo sa panahon nga dunay illegal dismissal. Unsay mga basic nga mga benefits nga madawat? Number one, separation pay. Number two, back wages. Mga unclaimed wages. Awa makubra nga sweldo. Unya, apil ng 13th month pay. Kadtong wa pa nahatag nga 13th month. O kadto mga unpaid benefits ninyo. Ang basic kayo, separation pay o back wages. On sa money. Bayaran ka employer. Separation pay, 1 month salary per year of service. Usa ka buwan nga silduhan matagtuig ni mo serbisyo. Unsa pa, back wages. Kadto mga adlaw nga wa kay income, kay gi-illegal ka og dismiss, pabayran sa employer. Ubang benepisyo, dunay attorney's fees, damages, etc. 13th month pay, kuno pa nahatag, hatagan ka og proportionate nga 13th month pay. Wa ka nakadawat og mga holiday pay, so anso apil punas madawat nimo ha. Pero ang basic ayo nga benepisyo nga madawat kun dunay illegal dismissal, separation pay og back wages. Okay, arita sa Globe Line 0917-124-6459. Mayong hapon.
8: Hello attorney, mayong hapon ni Maria.
7: Mayong hapon, kisa ni palihog sir.
8: Si Rizalino umpad ni sa Olango Island, Barangay Talima.
7: Yes, sir. Usa ako ikalagad.
8: Dato ko'y kuyo ni Motori Kamay ni sa Yuta. Ang Yuta na purchase sa City of Lapu-Lapu ni Adto pang mga 1975. Unya, hangtod karon mo, pag yun maklaim ang bayad ba?
7: Mao ba?
8: Unsa may buhato na mo ana ato ni parang maklaim na mo?
7: Unsa man na, gipalit na sa syudad sa Lapu-Lapu ang yuta?
8: Unsa to ni?
7: Gipalit sa syudad sa Lapu-Lapu?
8: Oo, kaya gihimo diri o mini city hall sa Olango Island.
7: Ah, doon na mo'y katungod nga mukubra o just compensation.
8: Tulo na kay Tarya sa tunay.
7: Okay, pwede ninyong filean o kaso kaya nagamit naman dahil na sa Lapu-Lapu ang yuta ninyo. Ang inyo na lang ana ron nga makakubra mo's bayad. Now, kung huwag yun na nibayad ang Lapu-Lapu, dugay ng panahon, mupadadaan og demand letter ang inyong abogado, tagalan ang Lapu-Lapu City Government nga mubayad, usually 30 days na, og di mubayad yun, pailanan ang inyong kaso nga tus korte, payment for just compensation.
8: Kwanto nga, kanang sumapas information nga akong nabawaan, ang kwarta andam na.
7: Unya.
8: Mao gina ang atong ipangutangan nimo kun unsa imoon para nga among maklaim.
7: Kuha mo og abogado para padad-an nag lima liter ang Lapu-Lapu City Government. Mas maayo man ang naagin mo abogado nga mo represent ninyo.
8: Si ato ba mauro mo kuha abogado niya kanang mao padad-an suwat.
7: Padad ang suwat ang Lapu-Lapu City o andaw naman ka ng kwarta wapang takay bagod o giingan lang mong andam na o niya gahit yung mabayad kayo gahit yung mabayad ikorte yung ginan ninyo
8: well
7: hmm
8: ala sige o niya salamat kayo sa mong tambag ito eh
7: sige salamat huwag sa payan
8: kanunan niya ako sa akumbayin kanunan ito nga mag magsunod sa ibang tulungan
7: nun. Okay, thank you ha. Salamat kayo. Ang oras, alas 4:47, mga kasama. Di man na pwede god nga dili bayran ang private owner kung gigamit sa gobyerno ang yuta. Ano? Kadugay na masab nga naningil, oy, 1970s pa muna na. Ha? Kamo, maigo gani mo sa project sa gobyerno kanang inyong yuta, ayaw ginin mo paglangay-langay dayog paningil. Kung mahimo ayaw palapasa ang napu katuig. Kay og ikaso na nga tuskurte, naagi dipinsa ana ang abogado. Ang city legal office ana, naay dipinsa ana. Kabahin sa defense, lachis and istupil, natug ka sa imong katungod, pag-claim ana. Nga nung karoon naman sa abnik, kubra nga nilapas na ang 30 years. Ayaw ganun nyo palapasa ang number one, ayaw palapasa ang napu katuig. But, og nalapasan yun, as possible, ayaw palapasi og 30 years. Aron di mo igon sa prinsipyo ang gitawag og latches and istupil. Unsa man eh. Bulapas na bang 30 years? Usa pa ka nagpakabana sa imong katungod, ingno na ka sa ato ang balaod nga natug ka sa imuhang katungod o di na hinuon ka hatagan. Kaya nagdinanghag ka sa imuhang kaugalingon pag-claim o unsa may para ni mo. Karong bitaw, daghang kaya mga yuta nga gi-expropriate. Unsa man eh. Gikuha sa gobyerno o niya ang tag-iya labi na agrabyado kay gamay ra kayo ang presyo nga gi-offer adto na sa korte mo demand ang tag-iya og pilaman ang sakto nga just compensation og dili magkauyon mo appoint man ang korte og commissioner ingnon ang parties nga appoint mo og commissioner ipa-approve sa judge aron ipa-assess og pila'y value sa property nga gikuha sa gobyerno. Sagad ron sa nangaigo ano yung mga gitawag og expropriation. Kinibang mauni ang legal term kung ang landowner agrabyado sa gi-offer nga bayad, ikiha ang landowner ngadto sa korte. Apan di na makapriso sa landowner. Sagad ron sa nga igo ani kini mga yuta bitaw nga gigamit sa NGCP og ang mga yuta nga gigamit sa DPWH magkurte or kini uban nga mga local government units nga ilang ipanggamit ang private property kay gamiton baka ang merkado o gamiton na para sa munisipyo wa panabayri ang tag-iya ipangkiha nga to skurte og i-determine kung pila man ang saktong bayad nga to sa landowner. Katungod gina ninyo nga mangayo og bayad, ha? Aya mo katuog sa inyong katungod.

0: lapas ng 10 years, na ano yung mga technicalidad sa balaod, ana, o ayaw pala pasa ang 30 years. Most advisable, dili mo lapas ang 10 years, pero nalapasan man yun gani, ayaw pala pasa ang 30 years. Claim yun magbayad, gikas gobyerno. Ayaw mo pagtulog-tulog sa niyuhang katungod. Otherwise, igon mo sa prinsipyo ang gitawag og laches an istupil. Sige. Pwede patang mo dawat sa inyo ha mga pangutana kay duha ka linya ang bakante. 256-1916 og 0917-124-6459. Okay, thank you so much. Shout out kang Mary Faith Alingal Luab, usa sa marching band mentor, the Marching Sealers. Okay, congratulations. Ha? So atong giuna og hisgot kaganiha ang katungod nato nga mga trabahante, ang security of tenure. Kung malapas sa employer ang imong security of tenure, ang effect ana illegal dismissal. Og basic nga mga benefits nga imong makuha og mamatud-an nga may illegal dismissal, separation pay, usa kabuan nga swilduhan, matagtuig nimong serbisyo, og back wages. Panalitan ang imong swildo matag buwan, para sa inyo lang i-compute ba, 10,000. Unya na po kakatuig na nga nagtrabaho, mamatud-an gani nga dunay illegal dismissal, dunay kay 100,000 nga separation pay. Unya iphon po ni muna ang mga adlaw nga gidismiss ka, magpabayad ka og back wages. Kung pila ka adlaw nga wa ka makatrabaho kay illegal dismissal, bayran ka na sa employer. Ari sa tasa, 0917-124-6459. Mayang hapon? Mayang hapon? Mayang hapon?
1: Hello, attorney. Mayang
0: hello? Hapon. Okay, tawag lang balik. Kay Wakman mo tingog. Okay.
1: Attorney, mayang hapon.
0: Mayang hapon?
1: Oo, mayang hapon, attorney.
0: Tawag lang, ha? Ili lang mo. Okay, sa malinyaan yung gamiton. 256-1916, LDT ni. Ang area code 032. Sa Globe, 0917-124-6459. Okay. Labing mayo, para dili mo feedback, pahinay ninyo ang volume sa inyohang radio kung mo pangutan na mo, kay on-airman mo na mo feedback man good. Unya na pakusgi og balik og mahuman na mog pangutana, ha? Sige. Atong balikan ang 0917-124-6459. Mayang hapon? Oy, putol man gihapon. Okay, sige. Sige magkaputol. Ngano putol man ni asam ka din ninanawag. Posible ba? Doon ay problema signal, no? Shout out nga to kang Ricardo Itang. Shout out from Villaflor, Clarin, Bohol. Oy, kumusta ato mga kaigsunan ng mga bulanon? Renz Kenneth Bayado, Yusores. Oy, kumusta ka mong tanan? Ha? Okay. Karong taw-taod, ato asab ng hiskutan, kineng itawag o katarungang pambarangay. Okay. Basic kayo, nga balaod nga inyohang tamda, no? Kamong mga membro sa pangkat o mga membro sa lupong tagapamayapa, tanawan ninyo ang mga provisions sa Local Government Code of 1991. Local Government Code of 1991. Labi na ang magsugo na mo diri sa og tapulan mong mubasa, bisan og ari diri dapita sa kuanay. Pasugod lang mo diri dapita sa section 399. Section 399 hangtod sa tanaw na to, section 422. Mubura man na. Balik-balikon gyud ninyo,

0: para ma-expert mo. Section 319, tatanaw ta to, atong ilibitog balik, nalimot nito sa provision. Hasata, nalimot ta. Section 399, oh. Section 399, hangtod sa section 422, oh. 399 to section 422 sa local code. I-master para dili mo masawayan ka mo mga pangkat o lupong taga-pamayapa kung dunay ihusay dihas barangay. Balikan ang 0917-124-6459. Mayang hapon.
1: Mayang hapon, sir.
0: Mayang hapon. Kinsa ni Palihog?
1: Si Renato Burbo ni sir, sa Barili.
0: Ah, yes, sir. Renato, o sa akong itanagan, sir.
1: Sir, mga pana lang ako, sir, ba? Daba ko'y madawat ang sir, di tangtang ko, sir, bahaw, sir.
0: Depende na. Ganong itangtang man ka?
1: Wala, di ko'y alaman, sir, nga ganong itangtang ko, di patawag na ko sa opisina, na gipapirma ko at mong murag, doa kapapil nga, mas, dawat ko 5,000, bali murag 15, sir, ba?
0: Weber and quit yeah. Claim. O, kailangan li ang kumpanya ha, yeah. Kay on air bata, kay para dili ka maigo og yeah. Cyber libel. Kanang, nagtrabaho ka sa kumpanya.
1: Oo, sir.
0: Unsa man na, nga, unsa man negosyos imong amo?
1: Quarry, sir.
0: Quarry. Pila mo kabuok mga trabahante?
1: Daghan-daghan, sir, pero...
0: Nilapas ba o di na, sa balao di na pwedeng daghan-daghan? Kinahanglan, makahibaw ta o mga pila ka ha? Nilapas mo na po?
1: Sobra, sir. Sa Milan driver, sir, kung mami ka po, 14.
0: Okay. Pila naman ka katuig na nagtrabaho?
1: Kapin, sir.
0: Unya, gitang-tang ka sa trabaho, wakak hibaw on sa imong sa...
1: Wala dito, sir. Ang tanah bitaw ko, sir. Ano, ang tayo, inong dandayo. Ma'am, anak niya na si itong kwan, sir, nga. Wala na kuno karinyo o permit. Tinay ko, wala na kuno biyahe. Kung balik kuno biyahe, tawagan ng kuno ko.
0: Kano sa araw magkagitang-tang?
1: At itong naging buwan, sir.
0: Uy, di na pwede, uy. Nga tang-tang dayon. Kay og hina ang negosyo, og hina ang negosyo, kinahanglan, doon na panay permit gikan sa Department of Labor and Employment nga hina ang negosyo, unya, suwatan mo daan nga mga trabahante, 30 kaadlaw sa di pa mo tang-tangon, musuwat po sila sa duli, 30 kaadlaw sa dili pa manang-tang. Wari na makumply.
1: Dili sila ka-comply na, sir. Kaya wala mong gani sila ka-kuan sa minimum, sir.
0: Kao ba?
1: Isag 13 man, tela.
0: Og mauna, pwede ragi kang file niya kaso, anak, nga to sa NLRC. Ha?
1: Sige, sir.
0: Sige. Thank you, ha? Okay, thank you.
1: Salamat, sir.
0: Wala sa pa yan. Ang oras, alas 4:59. Okay. Diha ba sa lupong taga-pamayapa? Kabahin gyud sa misyon diha sa lupon nga magkasinabot ang mga partido. Oh. Magkinahanglan magkasinabot ang mga conflicting parties. Usahay no? Ang problema ang diha sa lupon. Imbis ang nag-away ang mga conflicting parties, ang awayon hinoon, mauna ang lupon. Master ninyo ang Section 399 nga ito sa Section 422 sa Local Government Code of 1991. Mubo raman guni. Ha? Di mo madangtan og 30 minutos nga basa ani balik-balik kada adlaw. O, kamo mga membros pangkat, membros lupon, mga konsihal, mga kapitan, balik-balik lang. Kay, daghantang mga kliyente mo, sumbong rin nato, Pagtanda pa na ako, oh, maunigihimo sa inyo ang kapitan. Uy, di mani mao. Uy, maunigihimo sa inyo ang lupon. Di mani sakto. Oh. Ang inyong Biblia, ang Local Government Code of 1991, i-priority na ang Section 399 ngadto sa Section 422 sa Local Government Code of 1991. Atong balikan, for the sake of discussion, ang jurisdiction sa lupon. Ha? Unsa may mga kaso nga kinahanglan iagi una og barangay. Doon na ba mga exceptions ni? Ha? Doon na mga exceptions ni? Doon na ko'y klinti, gibalibaran nga to sa barangay, kaya wako no jurisdiction. Uy, na-exception ana. Ha? Importante makuha po din ang mga exceptions. Unya, labing mayo, maproblema ganin mo, adto mo sa DILG. Mangayo gin mong opinion sa DILG kay bisan ganin mga abogado, bisan mga abogado nga mga kapitan, ang ubat, sipiat man gani. Oh. Bisan mga abogado nga membros lupon, sipiat man gani. Ug dunay problema, adto sa DILG. Mangayo mo og legal opinion. Uwa mo makasabot ba? Uwa sao na ninyo. Uwa yan ang hisgutan. Karang tataod. Alas 5:02.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
10: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
11: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol, and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Mula sa number 1, smart dishwashing paste.
15: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakablog sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
19: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.
23: Mari, ang dami ng mamangto yung dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
24: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
23: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
24: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
19: Isang paalala mula sa NGCP.
25: Girl, ready na bumo for that glow?
26: Tara! Experience the Pond's

0: Dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all-new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best-ever SunSilk, made even better versus previous formulation so your hair
2: blazes, sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with SunSilk.
4: Mula sa pinakamataas na bundok.
5: Nak, kitkamusta nga?
4: O pinakamalayong isla man.
6: Nay, gagraduate na ako.
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
7: O pauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214. Series of 2026.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
9: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Oras mga kasama, alas 5, Jess. Atun pang jury or Buddha. Medyo desperado na siya sa mga balaod ato sa Pilipinas. Maulagi na, masabtan po nato ato mga kaigsunan ngayon na ang sentimento kay labi na og na biktima sa nagkadaiyang mga injustisya. Si J.P. Vergara, shout out online. Sige ko tanaw dari sa Singapore. Ricardo Itang. Okay. Villaflor, Clarin Bohol. Okay. Pag-isgota og katarungang pambarangay. Ako gining gibalik-balik dinhi og hisgot. Kay dinha sa katarungang pambarangay. Ang inyong barangay kapitan dili judge. Dili huwis. Di na korte ang katarungang pambarangay. Ang Local Government Code of 1991 gimugna na aron ang away bitaw nga kumon kaayong mahitabo sa managsilingan sa dili pa iabot nga tus korte as possible dunay settlement aron makaminos-minos ang mga korte og mga kaso kay og idritso na ang tanan nga mga kaso bisan libak-libak lang o minorities pagkadaghang kaso nga tuskurte. Gawas pa para dili makagasto og dako ang mga conflicting parties. Kay basin diay og magkasinabot ra. Igabot gud nga tuskurte na apa na gitawag gihapon og sabot-sabot kay i-refer man ngadto sa conciliation and mediation. Kini mga kaso ba nga pwede rang sabot-sabutan pa. Panalitan utang. Oh. Sagad i-refer man ginas kurte ngadto sa Philippine Mediation Center para sa possibility of settlement. O kini mga light nga mga criminal cases sama aning libak-libak. Oh. Now, atong timan-an nga dili tanang away diha sa barangay, may jurisdiction ang lupon. Ang uban pwede nang ilahos ngadto sa fiscal o ilahos ngadto sa korte. Akong balikan, ang mga jurisdiction sa lupon. Now, suma pa sa Section 408. Pag-take notes saan mo din, haway. Section 408 sa Local Government Code of 1991 nga ang lupon sa matag barangay adunay otoridad o jurisdiction aron husayon ang mga conflicting parties nga nagpuyo sa parihong syudad o pariho nga lungsod for amicable settlement. Na ako'y nadunggan, na kadili pariho og barangay, why jurisdiction ang kapitan? Diha to'y niduol nako, ako ang kliyente, nareklamo sa ilang kapitan. Kay dili kuno pariho sila nga barangay, why jurisdiction ang ilahang lupon? Di na mao. Ang Section 408 sa Local Government Code of 1991 niingon, pariho ganing lungsod o pariho nga syudad, nagpuyo ang conflicting parties, may jurisdiction ang lupon. Gawas lang, kini mao na ni ang why jurisdiction ang lupon. Kung ang usa ka partido, gobyerno, or mga branches sa tuang gobyerno, di man pwede nga imong ikiha ang Civil Service Commission ngadto sa barangay. Di man pwede nga ang ombudsman imong ikiha ngadto sa lupong tagapamayapa. Kini o, ikaduha. Kon ang usa ka partido public officer or empleyado sa gobyerno, and the dispute relates to the performance of his official functions. Natural, doon naging mapalagana. Di ati pulis. Nangutang. Unya, nagkataas ang utang, ang giaway, kadto naman hinuong nautangan. Maningil na gani ang nautangan, magpasumangil lang ang pulis nga magpa-limpyo-limpyo sa iyahang armas. Oh, nahadlok in town ang nautangan. Og ni Adtos Barangay, nagpatabang ni Kapitan. Kap-kap, tabangi ko kap, wa naman mo bayan ng among silingang pulis. Taon-taon na naman yung utanga kap. Ingon ng Kapitan, uy, wa tayo mahimo anak. Why jurisdiction ang lupon kay pulis na public officer? O di na mao. Niingon ang Local Government Code of 1991. Kon ang dispute, ang gikasungian, related ba sa official function sa empleyado sa gobyerno? Kanang pagpangutang, trabaho bagunas pulis, di man. Ha? Pero gireklamo ang pulis kay agrabyado mo kay gidakop, trabaho mo na sa polis nga mangdakop kung dunay mamatikdang illegal, dili pwede nga adto na ireklamos lupon. Pero mangutang ang polis, way bayad-bayad, ah, pwede na ireklamo nga tos lupon, oy. Ha? Ako ngayon na akong kliyente, oy, di na mao. Yan na inyong kapitan. Kanang pagpangutang di na related sa official function sa pagkapulis. Ikatulo, kinibang mga offenses, mga kaso, nga ang iyahang penalty dili mulapas og usa ka tuig, o fine nga dili mulapas og 5,000 pesos. Ora, dili mulapas, sorry. Mga offenses nga ang pagkapriso mulapas og usa ka tuig, or fine, multa, nga mulapas og 5,000. Why jurisdiction ang lupon? Ako yung mga kliyente, niingon nga, attorney, gipost ng ako ang naong ato sa Facebook. Gipakaawawan ko. Akong gireklamo nga ato sa amo ang kapitan, niyo ang kapitan, nga dili na lang may mahilabot, ana. Kay cyber libel man na, sakto nga among kapitan, attorney. Tuban ako, yes. Nga naman, ang priso sa cyber libel mulapas na og usa ka tuig. Labing minus 6 years ang priso anang cyber libel, pwede na ginaninyong editso nga tus piskal ang kaso. Basta cyber libel. Now, doon na exception ha? Dito ikaw sa ang asawa, nireklamo nga to sa kapitan.
6: kap, gikulata ko sa kuang bana, tabangi ko kap.
12: Diingon na yon ang kapitan. Uy, dili mi, mutagad ana. Kay ang kaso si umbana, bausi. Nakadungog ko sa discussion ni Attorney Alguno. Basta mulapas na gani o usa ka tuig ang pagkapriso, wa na may jurisdiction. Kay ang silot anang bausi, unum ka tuig, labing minus, nga pagkapriso. Sakto si Kap. Ang tubag dili, oy.
6: Basta mga family matters. Sama anang bausi, pwede ragyod na nga mo entertain mo. Tagalupon. As a matter of fact, under Republic Act, nga mo'y nag-govern aning bausi. Kuno ako na sayop, Republic Act 9262. Ato kuno i-check, sakto pa ba ning ato ang memory dinhi kay di man na kita legal genius aron ma-memorize na ato ang tanan nga balaod. Republic Act 9262. Check na to. Sakto gani. Awat masabot ani. Dili pa kay tatantong tiguang. Sakto man? Ha? Awat masabot. Di pa ni tatantong tiguang ani kasamang ni Istor. Ang mga barangay kapitan, doon na kanay katungod gani nga muhatag og barangay protection order.
12: Oh, kamo mga kapitan.
6: Panalitan mo, report ninyo ang asawa kay gi kulatas bana, pwede mong mo issue og barangay protection order. Pay magnuan ninyo ng bana. Nga naman na, imo man ng kulata yung mga asawa o sa may saan na. Oh. O sana sa exception, under the Local Government Code of 1991, nga ang mga kapitan, why katungod nga muhusay or ang lupong tagapamayapa why katungod nga muhusay sa mga kaso nga ang priso mulapas og usa ka tuig kanang bawsi unom ka tuig ang pagpriso na oy apan doon na jurisdiction oy ang lupon kay nag-involve naman na og conflict sa pamilya ikaw pat kini mga offenses nga walay private offended party. Unsa man eh. Panalitan, nag-away ang mayor ug ang konsihal sa lungsod. Wa jurisdiction ang lupon. Ha? Kay wala may private offended party. Pulos man sila public officials. Ikalima, kinio away siyuta. Kon ang conflict kuno sa mga real properties na himutang sa managlahing syudad o sa managlahi nga lungsod, walay jurisdiction ang lupon. Panalitan, ang yuta na himutang dihas lapu-lapu, unya ang gikiha taga Mandawi. Oh. Di man sila parihas. Ang yuta ba? Dili parihas ba? Nga naaras o sa kasyudad o parihas nga lungsod. As a general rule, why jurisdiction de ang lupon ana? But, do na di ay exception. Unless the parties agree to submit their differences to amicable settlement by an appropriate lupon. Pwede di ay. Bisan og managlahi pang syudad o lungsod na himutang ang yuta. Kun magkasinabot lang ang mga partido, pwede. Provided, doon na jurisdiction nyo ang lupon. Ha? Provided, doon na jurisdiction ang lupon. Ha? Kay, kini mga exception ko, kuutun kayo eh. Ha? Kuutun kayo ni. Kung nag-involve ko no o mga real property sama aning yuta, sa managlahi nga syudad or sa managlahi nga lungsod,
12: wide jurisdiction ang lupon. Panalitan ba? Managsilingan mo. Ha? Managsilingan mo. Taga Cebu City mo. Ang inyong giilugan ng yuta na himutang sa Mandawi. So, dili parehas. Lahi nga syudad. Ningon ang Local Government Code of 1991. Wide jurisdiction ang lupon. But, og magkasinapot ang party, nga kap-kap, managsilingan naman mi. Pero ang yuta, tuwa alas Mandawi. Pahusay madirikap. Pwede. Basta magkaoyon lang ang mga conflicting parties. Pero di magkaoyon, adili, pwede. Kaya kinahanglan man magkaoyon. Panalitan ron, managsilingan mo. Naglalis mo si yuta. Ang yuta alas Mandawi, ya, parehas mong nagpuyo sa Cebu City. Gikihan nimo ang kadtong imong gi agrabyado nga niilog si imong yuta asa man nakiha adto sa barangay diin nagpuyo ang imong gikiha, no, makapabor aning gikiha, no, kay adto mas iyang barangay ikiha kon dili ba mo parehas nga nagpuyo sa barangay apan parehas ra nagpuyo sa syudad o parehas nga nagpuyo sa lungsod? No, ang ilugan ng yuta, Mandawi. Pag-abog ka to sa barangay, kap, Mandawi ta mi, Mandawi niya mong yuta, apan pareha ra maging minagpuyo sa Cebu City. Under the local code, kap, naamang kuno mo yung jurisdiction, basta parehas rang syudad o parehas nga lungsod nagpuyo ang mga conflicting parties. Patawag ni Kap ang gisumbong. Ningon ang sinumbong, uy, di na mao Kap, uy. Kay ang yuta, tuas Mandawi. Wa kay jurisdiction. Pwede bang mo insist ang kapitan nga, ay, managsilingan na Mandawi mo, pareharang mong syudad. Ato niyong sayon din, eh. Dili kay ngunana ang kapitan, kay kinahanglan. Ningon ang balaod, lahi gani nga syudad o lahi nga lungsod na himutang ang iawayan nga real properties sa mas yuta, magkasinabot yun ang mga conflicting parties. Aron mo assume ang lupon. Umingon ang mga conflicting parties nga, ari lang may pahusay direkap. Pwede, nga assume ka na sa lupon kahit nagkauyon man ang mga conflicting parties. Kini, ang panagsungi nga kana na ang nag-involve o mga partido nga nagpuyo sa barangay pero managlahing syudad o managlahi nga lungsod, no, ang general rule di ay dili mo managsilingan nga barangay pwede mabalibad ang lupon except sad, oh, except kung kinini ang mga barangaya adjoining, nagtupad lang ba? Unya ang mga partido nagkasinabot nga ang ilahang diferensya ilang i-refer ngadto sa lupon. Oh. Kung ang mga parties kay sitol naman nga o parehas nga syudad o parehas ka lungsod, pwede ragin nga mo assume ang lupon. But, ang nahitabo ani, kay basig malibog mo, kanto kuno mga partido ba, nga nagpuyo sa managlahing barangay, unya dili parehas nga nagpuyo sa syudad, o dili parehas nga nagpuyo sa lungsod. Dili mo assume ang lupon, anak. Panalitan ron. Ha? Nagpuyo ka sa Guadalupe, Cebu City man na. Unya, ang Picas Partido nagpuyo sa Cambaro, Mandawi. Away, jurisdiction ang lupon na. Pero, pwede kuno, matod pa sa Local Government Code of 1991, kung ang ilahang barangay ba, boundary ra, no? Boundary. Sa usa ka lungsod o sa usa ka syudad, unya nagkasinabot sila nga ilan ning i-refer ang ilang problema ng tuslupon. kinahanglan magkasinabot. Kaya di ka na magkasinabot, daily po pwedeng mo assume ang lupon anak. Panalitan, ang boundary sa Cebu City, Balamban, no? Boundary sa Cebu City o Balamban. O sa mulang barangaya, ang naigugis o planan ba? Oh. Then, nagka-conflict mo. Ang usa nagpuyo sa boundary sa Cebu City. Ang usa nagpuyo sa boundary sa Balamban. Dili pwede mo assume ang lupon ana unless muuyon ang mga conflicting parties nga kap. Boundary raw kanang adjoining man ni nagtupad man ning barangayan namo. Ari lang namo ipahusay diri sa ato ah. Oh, pwede di ay. Og uban pa. So kana mo ay basic kayo. Now, di ha bitaw toy kaso nga ang akong kliyente duol nako kay dili ko no mo assume og jurisdiction ang lupong taga Pamayapa. Kay wa panabahin ang ilang yuta. Uy. Asa man napita nga provision sa Local Government Code of 1991 nga balibaran kanas lupon kun wa panabahin ang ilang yuta. Now, akong giingnan nga ug mauna ato lang suwatan inyuhang kapitan kay basin og duna siya ay mga misinterpretation sa katarungang pambarangay or basin wa niya masabti ang mga lectures sa Department of Interior and Local Government Code of 1991 para mahibaw mo og unsay jurisdiction ha imemor inyo gining i-master ang section 408 og section 409 sa ato ang Local Government Code of 1991, kamong mga membro sa ato ang lupong taga-Pamayapa. Ha? Mas maayo inyo hanang i kung mahimo, dili man na may memorize ko din, yung siguro, but at least balik-balik ko nyo basa section 408 o section 409 sa ato ang Local Government Code of 1991. Now, kini. Usahay ang mga partido makalitan ba ngadto sa barangay? Ha? Labi na utang. Gihusay na nga itong kapitan. Kap, mureklamo ko kay kini niya o, why bayad sa utang? Pila na may utang di ay silingan, number one, nakautang yun akong 10 mil, unya, limutan lang ko sa utang. Og paningil mo na ako, kapitan, masuko. Ako'y awayon. Gina ni kapitan ang usap ka silingan. Silingan number two. Masa man, nililin ni mo bayaran ni mohang utang? Tinood ni silingan number two, o kap niya, ako alang datadatahan kap, uy. Mubayan mong ko, anak. O niya, silingan number one, masugot ka, datadatahan ko no. O kap, pwede ragod. Datadatahan ko niya, og kaduha ba lang kakap? 5,000 kada buwan. Aro maimpas na iyang utang, 10,000. Ah, sige ha. Mo pirma ta din he ha. O kasabutan. Nagkasinabot ta ba? Ha? Pirma rin sila ito kasabutan. Nga ako, si Tal Pulano. Ah, aduhan niya kabok. Kasabutan. Kami, si Tal Pulano. O Mario, usa may atong kanasan. Mario Hugalbot. Ano lang, no? Ako si Tal Pulano o Mario Hugalbot nagkasinabot ni mga musunod nga si Tal Pulano utangan o 10,000 pabayad siyang utang ngadto ni Mario Hugalbot. Iyan ang datadatahan sud lang sa duha ka buwan. Pasugod karong buwan sa Nobyembre, mudata siya o 5,000. Ang katapusan niyang data, December 2026, mudata siya og 5,000. Og impas na among utang. Sabot sila dito. Ya, pirma po ditong kapitan sa ilahang kasabutan. Naapay mong, nasa mga testigo, mga konsihal. Karon, naghinuktok og maayo ang nangutang. Mura magsubra naman kayo to. Ako na bayad nga interest. Uy, ka-10,000 ray akong utang kunya nakabayad naman ko og 25,000. Sayo pa siguro tong ako ang gihimo dito? Or na hulga ba ka ang na-utangan ba kay gihurat-huratan? Or sa mayang buhaton? Pwede pa ba niyang bakuion? Ang ilahang napirmahan? Nga kasabutan? O, oh, kini, mga na to yung sultan ron. Kini, hisgot ron ta o kanang kini ba mga kasungian nga naabot nga tusdupon? Nakapirma na o kasabutan? Ang nangutang o ang nautangan? Ang nangutang ni Saad, iyang natadatahan? O kaduha, ayang utang 10,000. Karun, naghinuktok siya nga, sobra naman kaayo ang ako nabayad. 10,000 ang utang, ako na bayad 25,000 naman. Ah, grabe ha. Adi, sayop to akong gihimo. Ah, pwede pa na niyang bakuion ang kasabutan? Pwede bang maingon ang nangutang, adili na ako, babayad kapitan, oy. Ha? Kap? Bawion ko to, kap, among kasabutan, kap. Pwede ba sa maingon ang nautangan, oh, nausan ako na, kapitan. Ha? Di saan-saan na siya diris barangay, nga mabayad niya karon iya ang bakuyon? Ito aning hisgutan karong taw-tawod sa tapagbalik, ha? Oras, 5:35. Okay, commercial ta kasama ni Store, ha?
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.
9: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, masta as kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
15: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
16: Goodbye.

0: plus for the dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
4: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality yan. Ascorbic acid, vitamin C plus Zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
6: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer. Bangisa Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Girl, ready na ba mo for that glow?
14: Tara,
13: experience the pun.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
6: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Ang husay!
10: So easy to use.
11: Everest Washing Machine.
10: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww.
12: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Ang katilid sa hilana, dapat di napatuga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
17: Tosiran Forte.
14: Unilab quality yan.
18: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
21: Tanggaling-galing mo.
22: Smart 2.
21: Smart Dishwashing Paste ko.
22: Smart 2.
21: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
22: Smart.
21: Tanggaling for every day.
20: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
21: Tanggaling-galing mo.
22: Smart Dishwashing Paste.
20: Heavy duty linis bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
1: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
24: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Tanggong kumaka-bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
26: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Oras mga kasama, alas 5:48. Okay, padayon sa tuwa ang tulamanon at tuwa sa ang hatagag pagtagan ni inyo ang mga messages din, eh. Okay, daghang salamat kayo. Eduardo Asombrado, mayang hapon, among lupon, bago pala nakadawat og award, amount 40,000 pesos. Dudu ni sa Tinangnan, Tubigon, Bohol. Oy, congratulations ha, sa inyohang lupon. Importante magtuon sa bigyon mo kay kamubayay mo husay anang mga silingan ninyo dinha nga nagkasungi. Dan Javier, mayong hapon, gikanis alegria. Si Dumon Inat, mayong hapon, Joseph. Si Joseph Bondisto Necesario, mayong hapon, listening and watching. Okay, thank you. Binson Biries, nindot ang tapi karong panahuna. Ay, salamat. Mayong hapon, akong pangutana, maoni, si Biling Kahis. Kaning kanang tao nga magpatanto og kwarta unya 10% ang tubo matagbuan, legal ba na? Okay. Kung ato ang liliyon ang mga desisyon sa Supreme Court sa mga kaso nga nag-involve og interest sa utang, ningon ang ato ang pinakataas nga hukmanan. Og dunay kontrata, labing taas, 12% ang interest matag dili matag buwan, matag tuig. Basta dunay kontrata. Og walay kontrata, 6% interest ang matag tuig. So kung written contract, panalitan, doon na mo gipirmahan nga contract of personal loan. Mauna ang kontrata sa pagpangutang. Labing taas, 12% matag tuig. Or nasood lang og 1% matag buwan. Og wa kunoy contract nga written, verbal lang, or bisan pagani og duna written contract unya nahisupak sa balaod ang written contract, 6% matag tuig. Kana ang giingon sa ato ang Supreme Court. Sa pangutana, legal ba ning 10% nga interest matagbuan? This is my most humble legal opinion. Dili. Base sa desisyon sa Supreme Court, sobra ra na. Ha? Gitawag kanas balaod og unconscionable. Kining pang 5-6,

kita mangutang, kinanginahanglan tag kwarta, atuan lang sa nang gitolerate ang 10% ba? Kini mga 5-6 nga pagpautang, ato na lang banggi uyunan kay kita may nanginahanglan. However, og sobra ra kataas ang interest rate base sa mga desisyon sa Supreme Court, kun dunay written contract, 12% ra per annum. Og walay written contract, 6% per annum. Mauna siya. Pero sa gikaingon na nako, sama aning negosyo sa mga Turko, malipay na lang ta, kay way daghang requirements. Ha? Dili sama mangutang tagbangko, nga daghang kay mga requirements, isi ay paka, pangayuan paka og proof of income, i-check pa na aba kay mga properties og uban pa, pero kung mangutang ka sa Turko, wag yung problema, papirmahon na kagritso og notebook. Yeah, kita sab nga mga Pinoy ron, nisunod man tas negosyos mga Turko, nagpa 5-6 man punta, ato na lang po ng sabton, gitolerate ni nato. Pero istriktuhon ang balaod, di gina mao, sobra ra kayo na. Okay, shout out si Gina Cortez, mayong hapon. Lucy Datulayta Elevera watching from Argao. Okay, happy Sunday. Benson B. Rias, have a blessed Sunday kasama. Okay. Nindot ang topic karong panahapuna. Okay, daghang salamat kayo. Atong balikan, atong gihisgutan. Nasayop na ikah sa gipirmahan nga kasaputan. Para ni mo dili dai sakto nga niuyon ka sa inyong gipirmahan sa barangay o sa imong buhaton. Applying Section 418. Section 418 sa Local Government Code of 1991. Pwede kang mo file og repudiation. Unsa man eh? Repudiation. Imong bakwion. May chance pa kang mo bakwi. But, istrikto kayang balaod. Kinahanglan himuon nimo. Sud sa napu kadlaw. Sud sa napu kadlaw. Gikan nga ni himo kamo og settlement. Unya, unsaon man eh? Ha? Musuwat ka ngadto sa Lupon Chairman. Suwat ka. Imong suwatan. Wa may form ani. Nga gipakita ang Local Government Code of 1991. Unsaon pagbakwi. But, ang giingon, muhimo ikaw og sworn statement ngadto sa Lupon Chairman. O sa mga sworn statement. Manumpa ba ka? Na imuhang bakuli una, unya, mauna ning, mauna yung higayon na nga pwede nga ang kapitan ra ang mupirma. As if, notaryuhan bas kapitan, kanang imuhang pagpanumpa. Now, unsay purma ani, walay specific nga form. Unless, and otherwise, dunay specific nga form nga ihatag yun ang Department of Interior and Local Government o DILG o kung saan paghimo aning repudiation. Di ato'y kausa nga may klinti ko. Iya ko nabakwio ng iyahang kasabutan dito sa barangay. Unya, una naman to siyang kuha o abogado. Pagtanaw pa nako, ang iyahang gisuwat ginotaryuhan og abogado. Akong giingnan nga, kuwang pani, kinahanglan papirmahan ni Nimos inyuhang kapitan. Kining imuhang gitawag og repudiation. Ang repudiation, maunang imuhan ng bakuyon ba? Ang inyuhang sabot. O, unsay basis. Panalitan, nahulga ka dito, naharas ka dito. Di na magod sa Lupon, kining husay bas barangay, dapat sapot-saputan ang guna din, ha? Ha? Usahay po, dili lang sa pag-unsa, guban nga mga members Lupon, hurat-huratan ang po ning mga conflicting parties nga, pero mahin lang na day, utangan, bitaw ka, ha? Kapag ako di mong naw. Ha? Mao ba? Kapitan? Oh, eh, pa ba kasi mong naw? Oy,
Bayar, bayar deun.

0: Di pun ingunana. Ha? Kay og nakapirman ang kasabutan kay gihurat-huratan, pwede din niya bakwion ang kasabutan. Apan, kinahanglan, himuon sud lamang sa napukadlaw. Mulapas na gani ang 10 days. No? Mulapas na gani ang 10 days, ana, dili na na ninyo mabakwi. O unsa may inyong ikasabutan dito sa barangay. O sa may buhatos kapitan, o doon ay gitawag o reposition, pagbakwi ba sa settlement, muisyo ang kapitan o certification to file action. As if wa nagkasitol dito sa lupon. Kaysa may chairman sa lupon, ang inyong barangay kapitan. Unya, awa ha? Ang inyo hasab nga kapitan, dunay gahum nga mo administer og oath. Unsa man ni? Inyo ang kapitan ba as lupon chairman og unsa may kasabutan ninyo diha sa barangay? Pwede nga dili na mo muduol og abogado nga notary public ang mo pirma ra ana ang inyong kapitan. Oh. Ang inyong kapitan. Panalitan ron. Musaad mo dito sa barangay nga
1: ako mubayad yu ko sa akong utang. Tag sa kalibo kada buwan akong natadata.
0: Oh, pirma ka nga nang utang, pirma pud to ang imuhang nautangan. Then, pirmahan na sa kapitan. Oh, kada mao nga pirma, valid na. Di na kinahanglan panotaryuhan pa og abogado. Oh. Kay dunay gahum ang inyong kapitan to administer oaths. Manumpa jud ka. Ha? Manumpa sa katubangas kapitan ba? Lahi po ng promissory, no? Ha? So pwede rin ginang suwaton niyo sa barangay nga ako manumpa nga tinuod kining ako ang saad. Ako manumpa din hi nga mubayad yu ko sa kong utang. Unya, pirmahas ninyong kapitan. Kadtong pirmas inyong kapitan, di na kinahanglan kanang maong testamento, panotaryuhan pa og abogado. Kay ang inyong kapitan, dunay gahom to administer oath. Kung maghisgot og conflict ninyo din ha sa barangay, nga dunay gahom ang lupong tagapamayapa.
2: Okay, thank you so much. Rosalino Parantar Elevera, mayong hapon. Okay, Gina Cortez, mayong hapon. Okay, thank you. Watay mga panahon, ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno, nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Diri sa Master Control Kaoban na to, kasamang Nestor Homicilio. Himayaw ng Ginoo, mayong gabi, Pilipinas.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit Kargado.
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata.
6: Mao nga kinahanglang magmatgon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids.

nausab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe maunga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids.

nausab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe maunga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalaman.

alagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Philippines are time para sa 4:36.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Senate Impeachment Court nagtigawa nga makakabot na og desisyon sa kaso sa buwan sa Nobyembre.
6: Nga magtutudlog buwan pa sa education sector ni himog march protest kag hapon sa Malacañang sa kadlaw sa Dilipan Teachers Day karong adlaw.
4: Sa mga balita lokal na andan nga mga adlaw sa trabaho sa mga kawani sa gamana sa Depensa Sugbo, posibleng ibalik ni Ernesto Archibald sa semana.
6: Si Archbishop Alberto Uy mihatag ang importansya sa responsible journalism o paghatag og tingog sa mga marginalized sectors aton sa pagtapos si Kiruang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Congress kagahapon.
4: Oy, congratulations ha sa DYHPRM in Cebu. Nakakuha may kalag lima ka mga awards atol sa gipegan ni kanawang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards kagahapong adlaw. Samtang sa balita gawas sa nasod, grupong Houthis biyata kisa na kung oil facility sa Saudi Arabia. Sus, mabahal na sad ni.
6: Samtang sa negosyo DA, nangandam na sa epekto sa Super El Nino.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay, Pilipinas.
4: Tungkol na mga mahinong danon,
6: ginawa na radyo. Unang balita.
5: DYHP, RMN. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hatod mga impormasyon ngayon mong masairan.
6: Agayani mo manungan.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
5: Number one.
3: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
5: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide.
3: Nationwide.
5: DYHP. Unang radyo, unang balita.
4: Na.
5: Bango na sa unang radyo, unang balita.
4: Adlaw ra may galang Lunes, pizza 5 na may gala sa buwan sa Oktubre 2025. Sangal sa kanitong ang poro sa CWHP at namin sa buong kami ay inyong mga tigman
6: sa Kaya ni Radio Man Ken Galinea.
4: Ako sa Biro Radio Man, Arnold Bustamante. Ang tuntang may gala sa nasay sa antak na sabunta mga tuntang karino sa mga lampas ng mga balita. Ochintay uno kadlaw na lang Pasko na. Magbuntag, magbuntag, magbuntag. Sugbo kami sa inyong Mindanao. Lailapod ganda may gala sa tunga pagpanaguman. Nagalat kami ganakamos kapis kay kamayan. Adlaw ka na may gala ng Lunes. Unang adlaw sa simana. Kinahanlan ta may gala ng musayo og lakaw, musayo og mata. Aron ganita malayot may gala sa tunga unang adlaw sa trabaho sa simana. Mga ban may gala basta unang adlaw sa simana. Kanang kapoy. Lami kay may gala ikuan kanang ihigda-higda. Kanang lami kay may gala i ligid-ligid. Lami kay may gala ang katugnaw. Anak gina basta Lunes, kapoy ang lawas. Manang lami pa kay may gala i bukot-bukot sa habol. Hangtod sa alas 7. Bihak ini tarapunan. May buntag sa itong mga kiksunan dali sa ato, sunod sa Sugbo, sa itong mga siringan ng mga nakmayan. Nakmayan sa Mandami, Lapu-Lapu, Tulilo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog, sa nakmayan sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ng mga lalabigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira ka may nugela sa Swiss Star ng Eastern Visayas. Merong rasa, ang DYHP mo himong gimong urasan. Dalaga matag-adlaw may galang gibohaton. Onya, congratulations may gala sa DYHP Aramid Cebu. Og kanatong tanan, ka mga suki, kayo ng mga tigpaminaw sa DYHP may gala gamikan kay kita. Sa DYHP, ang nanghakot og awards sa bangko lang natapos may gala ng Cebu 2nd Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards kagahapon. Kagipagayan may gala dito sa may SMC side. Ang unang radyo ng balita kining programa may gala may napiling best radio news program sa tanan ng mga radio station. Kaya di kini may gala at ang tanaw na kay ang kining CMMA mga higala. CMMA Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Walang nagtutok may gala sa Central Visayas. Walang may gala mo kuha o mga kuan kining gipang awardan sa Central Visayas kundi apin na ni may gala ang Diocese of Tagbilaran, Diocese of Maasin, Diocese of Talibon, Diocese of Dumaguete, wana nga na inigros oriental, onya naapoy late mga higala, ng mga radio stations, mga newspapers, o uman pa ng mga na may gala sa maong mga dapit, mga diocese. So, aning mga area may gala, ilahang nga gipangpilian kung kinsa ang angayan. Doon ay the best may gala nga radio program, news program, commentary program. Niya kada mga best writer, nana, may musuwat may gala, mga lindo guman pa, commentary sa newspaper guman pa. Muna nga ipalapdan ni may gala sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Kung naman tani sa una, CMMA, Catholic Mass Media Awards. Karon Metro Cebu Metropolitan na. Ipalapdan, may gala, ang kinsa tong ilahang piliun, kahatagan o pasirungong mga kasama. Samtang sa pikasbahin, si Atty. Rafael na kadawatsan no, sa iyang program, ang Straight to the Point, ang Straight to the Point plug. Mga kasama niya sa drama na to si Teresa Terol Soria sa iyang drama sa IFM kining kwanpod Holy Week special ang dinaog-daog. Bayo-bayo niya ito ni Karun Tantaon ha. Unsa pa ni nga drama mga higala nga nadag-an sa DYHP. Dera FM no? Tama ni? Ang Dera FM. Ala! Ato sa check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Sero tayo may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton sa atong merkado publiko mga kasama.
2: DYHP, tutok presyo sa merkado.
4: Kasamang Jesse, good morning Jesse.
8: Yes! Mayong buntag kasamang Arnoldo kasamang Ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klase mga utanunro na nga itong ihatag sa itong mga suking tigpaminaw. Agbati, 50 ang kilo. Kamunggay, usagatos ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Sikwa, 120 ang kilo. Okra, 160 ang kilo. Batong, 140 ang kilo. Kalabasa, 30 ang kilo. Utanon sari-sari, 60 ang kilo. Utanon pagbit, 60 ang kilo. Palia, 140 ang kilo. Talong, 80 ang kilo. Tawgi, 35 ang kilo. Chepsoy, 80 ngadto sa 90 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Subampong, DYHP, Patak, Arimel.
9: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
4: Dan sa mga kasama ang JC Samampong, ang gikamigala sa Carbon Public Market na mga kasama. At oras may gala alas 4:47 na. At umarikon ng atong mga nakuhang award may gala sa DYHP Aramin Cebu, ang sa radio category, ang nakuha may gala sa DYHP Action Straight to the Point. DYHP ang best radio PSA plug AM. Sorry, baliho na kinadari. Ipatunga ginato. Ang best radio public affairs program AM. Ang Straight to the Point, the Attorney Rafael Fernandez Banyo. Sunod, mga igala, ang best radio news program. Unang radyo, unang balita. Wow! Pakpak! Pakpak! Kami naman ni kasamang Ken Galinia ni Saka dito. Si Benji, marag ang iyang nadawat dito. Nasaan ka, Benji? Ikaw ug ang DSWD Kaoban ang kamag-uhan. Best Radio Educational Program. Oh. O niya sa IFM sa na. Oh. Aka na, may ka na diha. Kasi mo na i-kwan, i-post ka na. May i-post. Kala nga hulagway. Kala. Kasi mo na i-kita. Una, ato ko na paminahon dong? Ato balik ko na? Audio ko na. Balik. On sa manang kisa manang nagtigong tigong dyan. Parang naminaw kang gay drama nito. Ah. Ano to kontra?
10: Unang balita, DYHT RMN Cebu.
4: CMA goes to Unang Radio, Unang Balita. Yeah! Wag gulba, gentleman kayo. Pak-pak! Diyaw mo na,
10: Congratulations,
4: Unang
10: Radio, Unang Balita,
4: o DYHT, Arnold, Sigi. Oh, kaya mo na. Kita may gala ang napili. Radio News Program. Best Radio News Program may gala sa tanan ng mga radio station sa Visayas, o Central, o Eastern, West, Eastern, no? Eastern Visayas. Kaya apil man may gala maasin sa Leyte. Na-appeal po may gala ang Dumaguete, Negros Oriental. So, Negros Island Region, Central Visayas, o West Eastern Visayas. dili don tanan, no? Dili don tanan, dili whole Eastern Visayas may gala kinamasan sila diocesan dito may gala sa lain nga mga lugar, no? Dili under may gala sa Cebu, si tawag ani? Dili under may gala sa Archdiocese of Cebu. Oh. Nala, congratulations natong tanan. Wala nga sa iyo mo mata ni kasamang Ken Galinia dere kay peting excited ra namo mo program basta inaning na mga awards. Kay na Litson. Ay Litson na sad. Okay na sa kasamang Jane Galliardo at check sa kasamang Jane Galliardo mi wa kanto ni ka wa kasaksi ni kasamang Jane Galliardo kagahapon ang lawa oi sus napas kasamang Jane. Ah, makasaksi unta ni sa mga kaganapan kagahapon. At check mga kalas kasama ang Jane Galliardo, kasama ang Jane Gilbert Jane.
11: Good morning, kasama Arnold, o kasama ang Ken. Wow, congratulations!
4: Ah, natantanan. Natantanan.
11: Murag manakit na atong tangkugo at
4: pinaw ng lichon. Ako, piliyon lang itong kanil, itong kanamitang tiil. Ay, tiil lang ko. Ari lang ko sa tiil. Kamahala na mo anang kanil. Lawas.
11: Tiil lang doon.
4: Huwag ka nang dila sa baboy.
11: Grabe. Bago pa lang gani ka sa mga Arnold, no? Karoon di pa sindungga na po ng inyong programa. Ang YHP good ka sa mga Arnold, no? Nga, grabe. Nangakot po good o award kagahapon. Wad ako kayo o garbo good sa mga Arnold, no? Ya, proud kayo. Ya, mura, gindot imong pagmata gindaroon sa Muntagon ka sa mga Arnold.
4: Labi ka kong pagmata ka ng Muntagon, oh?
11: Na-inspired din siya ka sa mga Arnold. Mara giingay niya mo, poging samot ka sa mga Arnold. Sa iyo na ka sa mga Arnold. Noon, makita agad ka sa mga Arnold, no, na-recognize po Diyod ang inyong kahago, ang inyong sakripisyo na mumataog sa iyo araw-araw lang makahatag o servisyo, mga balita sa to ang mga suking tigpaminaw. Pero napasilunggan din, kung ganda ko kayo ang makukalipay po Diyod na inyong mga kauban ka sa mga Arnold nung napasidunggan mo kagahapon. So, congratulations! Hingin ni ka sa mga Ken, ni ka sa mga Aida, ni Atene Rufil, ni ka sa mga
4: Natong Tanan, Ken. Natong Tanan, oh.
11: Natong Tanan. Sa itong mga sukingking paminaw ka sa mga Arnold, na sila po diusas sa mga rason sa ato ang mga kadaugan. Appeal sila sa ato ang mga kadaugan ka sa mga Arnold. So, karoon eh, balik na ta sa ato ang pagpanigay sigay aning adlaw Lunes kay sa mga Arnold unang adlaw sa semana nga mo trabaho na po dia ang ato mga estudyante po dia murag ginahinay na po gidron og pangmata panganda para po sa ilahang eskwela. Sa gabi, 14 kuslugan sa uwan kaya sa mga Arnold, gani, makita pag yun nato, no, na medyo doon na pa yung mga tubig giniskilig sa atong karsada. Hinoon, ang atong karsada, dirigapit may capital ka sa mga Arnold, uga-uga naman po rin noon. Yung ato ang kalangitan po, da, dito mauna po, da, ang mga bituon kaya sa mga Arnold, murag last na siguro to gabi, eh. Ay, wala, dili po tayo makasiguro last na itong uwan kaya gabi, mauna yung dirigya punta magkumpiyansa. So, karong mga orasa, wala na tayo nakuha ng mga taho, nga din na yung mga kasikas sa kadalanan, misay na may nangagi karon or na nagbiyahe karong mga orasa ka sa mga Arnold, apa niya, aso po niya si Sihon, mga lugar, dinis Dakmayan, si Sugbo, aron po, makahatag ka, uga, mga labas niya, balita ka sa mga Arnold. Ingon man, ang pagsusi po nato sa ato ang mga police stations, karong adlawa, labi na nakagira ba tag weekend o kumustahon na to kung unsay mga dapat na to nga i-follow-up, dapat na to nga i-update po karong adlaw ka sa mga Arnold. Kanalang sa nga itong ihatag na update, once again, congratulations BYHP and IFM 93.9 Cebu. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, BYHP, the Back Parliament.
12: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with My HMB and Peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.

0: Sakto sa kasama nga Jane na 101 o ga amin na gagani na o kagabi 101. Karon makita nimo may gala sa gawas. Medyo basa-basa atong karsada. Wala ka mag-amping ta sa tuwag pagmaniho sa tuwag mga sakinan na mga kasama. Sabi na itong gikan sa probinsya, pasod nga sa sudan sa Sugbo. Amping ta sa tuwag pagmaniho sa tuwag mga sakinan. Ganit na mga disgrasya si Bakulang. Alihog lang kung kuan lang yun. Kanang tutok lang sa itong karsada. Hindi mag-duka. Samta nagmaniho. Sabi na itong mga bus drivers. Gika may gala sa kalungsuran sa probinsya. Kapaingon na rin may gala sa sudan sa Sugbo. Kay mamalik ng itong mga kaisunan silang trabaho. Mga construction worker, mga estudyante, mga call center agents. Kisa pa ni may gala tanan ng mga estudyante, mga trabahante ka sa probinsya. Kapangon nga ni may gala sa sudan sa Sugbo. Kay balik kun-kun na po may gala sa lawas. Kung ato'y balita, may gala nga doon ay gwardiya nga namusil ito may gala sa pagsabungan, bari? Ato na i-check ka na tataan may gala. O, pagsabungan. Duha ang naangol ko, no, may gala ang iyahang ipamusil. Mga kasama, mga gabiin eh, ito mo. Standby sa mga balita, uman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum at ang oras. Alas 4:57 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyo nga nag-mintin ko, ano ay, pwede na iya.
5: Pwede na, mamakas. Bilay mo ito.
4: Ano ka, no? Binta na ka.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-isay mong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun is yung iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanarad yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: DTX 500, ang tubag kontra.

0: the pili.
1: DTX 500.
0: Epektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
0: DTX 500.
1: Ibo sa disugard sugar cane extract.
0: Ang anti-diabetic property.
1: Kikan sa palaya.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
0: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
1: DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Zen Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
4: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
3: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
4: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
3: Living Testimonies.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaos sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
11: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
12: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
11: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
15: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Oras alas 5:06.
18: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gitinguha sa impeachment court na magkakabot na sila o ganesisyon sa buwan sa Nobyembre. Alang sa impeachment case, batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senate President Sherwin Gatchalian na mahayag na posibleng sa tunga-tunga o kasi napos gabahin sa Nobyembre. Magkakabot na sila o ganesisyon sa impeachment case. Una nang gipahayag ni Gatchalian na posibleng mahaman na

0: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Karo sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Gitinguha sa impeachment court na magkakabot na sila o ganesisyon sa buwan sa Nobyembre. Alang sa impeachment case, matok ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senate President Sherwin Gatchalian na mahayag na posibleng sa tunga-tunga o kasay na posgabahin sa Nobyembre. Magkakabot na sila o ganesisyon sa impeachment case. Una nang gipahayag ni Gatchalian nga posibleng nga mahamanan ni
2: Attorney Palace Press Office Attorney Claire Castro kung ipanaklaim sa prosecution ang mga akusasyon bato sa Vice President Makuwangan ng mga Filipino nga masayod kunon sa kabatuuran labot sa maong pasangil samtang gitaho ni Castro ang desisyon sa prosecution panel. Gikasyon sa bina hinungdan ganong itagak na nila ang maong reklamo. Dugang ni Castro ang naara sa prosecution na paghukom kunon sa mahimo nga maayong strategy alang kanilis pagpresentar sa ilang mga testigo.
1: Alas sa 5:07 na alas 5:07 na dugang detalye sa mga balitang national. Gibabagan sa Chinese vessel ang Law Enforcement Operation patok sa Osaka Foreign Fishing Vessel. Nagidudahan nga nag-dynamite fishing dool sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Gunagway sa Philippine Coast Guard ang presensya sa Osaka Chinese Navy Helicopter. Isipang gulat ug labing uwahi sa sunod-sunod nga maritime confrontation tani sa Manila o Beijing. Ang operasyon naglangkob kini nga mga personal gikan sa PCG, Philippine Navy, PNP Maritime Group na responde og report bahin sa ginudahan nga nagdilabita sa ilang pagpangisda dool sa Sunday Case sa 2 og 3 nga tulo ka nautical miles sa kasadpan nga bahin sa Pag-asa Island. Dugang sa PCG, duha ka Chinese Coast Guard vessels ang nipatingog sa ilaga busina. Itawag sa radyo aron pag-agito ng Philippine team. Nisunod og dayon na ibabag sa ilaga mga barko. Nakita usab ang presensya sa People's Liberation Army Navy Helicopter sa uy-saoy sa palibot sunod sa opat kahigayon.
2: Samtang katapos sa balita gikan sa kauluhan o sa kanlong sa Ripag World Teachers Day, ang mga magtutudlo o guban nga anaa sa sektor sa edukasyon, ripay gayon o protesta gawa sa gate sa Malacanang kagahapon, nanawagan sila alang sa entry level ng sweldo ng mabutong 50,000 kapeso sa matagbuan, mas taas nga allowance o basta ko nga budget alang sa sektor sa edukasyon. Ang Alliance of Concerned Teachers Philippines miauhang sa Marcos Administration nga ipakita ang igo nga suporta alang sa mga educators sa National Pairings paghatag o mas taas nga sweldo o tasa sa bang ilang personnel economic relief allowance kung pera. Ngatuna sa 5,000 kapasos gikan sa 2,000 pesos taliwas sa deliberasyon sa Kongreso sa 2027 National Budget. Ang grupo na nawagan sa matagarog alokasyon ng 6% sa gross domestic product ang edukasyon para masolusyonan ang matagtuig na problema sa kakuwang o nagaguba ng mga infrastructure o problema sa learning crisis o pagkat-on sa mga kabataan.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Ganito mga pabarigoban, may galing paranta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao. Original Koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mahatabi ka lang, naging salamas ka sa atong immune system para ganita nalang nga masakit. Kung sa ikaw nga ng paminaw karoon, bata sana ang pag-inom sa Original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule gumatok sa mga baritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang Original Koi herbal capsule epektibo sa nabigala pagpalikon sa atong immune system. Aron nga rin tanaling masakit po sa ikaw nga nagpaminaw karon. Matasan ang yun. At pag-inom sa Original Koi herbal capsule sa isang puno kini sa mga vitamina. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang Original Koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koi herbal capsule. Mapalit kini sa Rose Pharmacy, South Star Drugstore, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, SNM Metro Pharmacy, Ultramart, Taran Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimusan niya may galang mapalit ng Original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Taran Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taran Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Walanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
2: Taas ba ang presyon si Bonigoy Kabadunay hypertension? Basang taas yung sugar, nagbasin ba? Diabetes kanyo, ora kamay baw? At taas nga level sa blood sugar, magpagkaigin sa arterial walls, mapalapot sa imong dugo, ang sana karason, ano magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney, ug daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotensya.

0: depend sa mga lalaki. Busa nagpabutang mo, grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, direk ni Charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo ang imong blood sugar, katulado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot is imong katulog. Makapugupagit sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pag-klinika, alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang sa Medea Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number ng 0975-079-5133.
1: Mga kasama na kasi natin, mamo anang naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat. Kay doon na kay giapas ka deadlines, kaya manutang kayo apan kanit lang doon ay parakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi imong ulo sa sobra kasakit sa ug kalagot samtang naas trabaho, kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sarugdanan magwanta pa rin mo, sa kanugayan anak mas musamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sa gabal ng sakit sa ipon, magpaspas relief dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid sumasa IQVAA, PMDI, o IAM prescription data. M18 December 2025, Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Bang balik na yung trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga magkonsulta sa doktor o sunda ang garisitang tambal nga nasawaya na. Pas-pas relief nga nasawaya na, nga mawork in as fast as 15 minutes. Dolphinal! Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gawas na makaboost kini sa atong immune system, maglaing benefit ka makuha na itong gikan sa inadlog ang pag-inom sa life extension. Vitamin D3, mo kining mapaminusan ang risgo ng masakit o cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, o guban pa nga susama nga balatian nga dunay direktang koneksyon alang sa kakuha sa vitamin D diya sa atong lawas. So gani na matundan usab sa lain-lain nga mga medical kapagtuon nga ang cancer patients, mutaas usab ang ilahang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang panawas, mabalik ang mag-function sa immune system sa mga nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili nga dali nga maluyo og mutasan chance sa maka-survive kini sa sakit. Sa mga cancer patients, gawas sa inyong medication, pwede rin yung dunganan og inom og life extension vitamin D3 kada adlaw, kada mahuman mo sa inyong meals or pagkaon. Gawas sa mga cancer patients, kantong dunay maintenance nga mga medicine kay dunay diabetes, hypertension ug uban pa, makatabang usab ko inyo ng dunganan og inom sa life extension vitamin D3. Bata or hamtong may mo-inom ha sa life extension vitamin D3 kada adlaw alang sa pag-maintain sa maayong kapadlawas o niya affordable sa kayo ang matag soft gel. Siguraduhan lang yun gandunay marka nga ili ang inyong mapalit nga life extension vitamin D3, maliili na ninyo din sa matag soft gel. Kaya mo na yung timailhan nga authentic or original ang produkto nga life extension vitamin D3 nga inyohang napalit. Pwede mo makapalit nini sa mga butika pero sa din sa life extension clinic. Sa mga life extension clinic, i-offer sa bang libre quality consultation kadadlaw diya sa Cebu, din sa Cebu City ang life extension clinic na may mutang sa may Usmania Boulevard. Yun ka na sa may Sibudok ng Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic ka namin mutan sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan ka na sa Jollibee. O niya, sa pikas gabahin o sabha, kung ikaw kanunay nga maproblema sa constipation, pag-inuman yung Super Fiber kay makatabang kaayo kini. Ang Super Fiber, sa inyo po yung kainin andamon. Kay usaman niya ka sa shea nga powder ang sulod, pwede rin mo siyang imix sa kabasog at tubig. Pwede kag mo inom kung narin sa buntag before ka mag-breakfast. Kung narin sa gabi, ka na before po kag matulog. Para mas nito tang epektos pagtiig mo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
1: Ay, labi ka pang api ka na buntag, oh. Kanang tugno-tugno, mga may galang palibot pa. Labi, pang api, mga kasama. Arit tabi ka na sa kaping, kanang daghang beneficyo nga makuha. Nakatilaw na mo anang kapi, may galang adunay native purple corn. Kung wala pa, itry ninyo may galang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. May doon na kini antioxidant properties, mga kasama. Kamakalikay sa paggahi sa agianan sa dugo. Ngadto sa kidney. Kaposibling mo resulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn. Doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab ni may gala sa vitamins, minerals, protein, and fiber. Kamaghataw hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapila, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Inyo rin mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Samtang sa bigas na pahin, daghan na karoon ang dunay gipamati kabaga balati ara pila niini ang insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw aduna niini, dunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kini ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa barabas, C para sa kamote o D para sa duhat na diin gikan gyud sila mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level. Gamo sa hinungdan ni ining diabetes. Mong sama ka na ko na ginumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw. Mga lagsi kanunay ang akong pabati, bisan sa tibok adlaw ng pagpanarbaho. Mong suwayipod ninyong tumar matag-adlaw ang Sugatrol.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Alas 5.17 na.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Kinikil!
4: Uy, 150 over 100 man.
5: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
4: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
5: Ay...
6: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
7: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
8: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Life extension, vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Sear, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gyud akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
20: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi eh. Salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mojo na nakatabang na ako. Ngawa na ako. Masakit akong dugan.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
21: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
22: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
24: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
26: iBerry for a clear and healthy eyesight.
27: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large and

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanan sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotroph Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotroph Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Kagana og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospitalidad, nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, buriba ko, ana. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lato nitila, kay mababa man ang imong meeting.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawo nga goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid kay
2: ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Pag hikas niya sa tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
5: Gala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na! Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa! Ang healthy nga kape o humot o lami kaayo! Vita D Plus Coffee Mix! May kape na ka? May vitamin D3 pa ka! Mapalit sa mga butika!
2: Oras sa mga kasama, 5:28 na!
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. Butpasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor sa pagtaas sa risk nga makabaton siyang cancer. Base sa dagang mga medical nga mga pagtuon, doon ay turo ka mga rason kung nga na magkatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ng cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Butpasabot nga kung usa, kung ang usa ka cancer patient at dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay lang kini maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kuna sa mutubo ang cancer ihaning putlon o babagan sa vitamin D3 aron nga way magian nga nutrients containing blood for cancer foods. Mutawang kini nga mapungan ang paspas nga magatap sa cancer cells sa nilaing parte sa lawas sa tao. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells o mga natural kill cells sa lawas sa pasyente. Ano mapungan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente? Mas o base sa mga published medical nga papers, may kanabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka pasyente o mubos ang iyang sensa o risko o mamatay sa sakit na cancer o andun sa igo o saktong vitamin D level o blood level. Ang dosage na itong mga pasyente, ganun ay cancer, inalam inom siya o gunom nga tulad sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3, mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan, o sa mga individual nga doon ay mga maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Importanteng pahinomdong, dapat siguruduhon may galang doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit may galang sa mga butika. Magamping ta sa mga feke o peke may galang nga mga produkto. Mga kasama, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Ato sugato kamuntag mo, pagkaya sa positibo, gagayin ng paglantaw, magkatabag na to ang paginom, kanuna, ilining kape, nga Vita D Plus Coffee Mix, lami kay nga kape, o garatagbatas kahumot, o garoma ni ini, abatag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini 200 ayo usap, nga vitamin D3, mo na kakapinang ka magka vitamin D3, pag yun, plus rich mushroom extract, nga doon mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides, o triterpenes, ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigini, o mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinidili nga pagdaos sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix yun. Magkakapin na ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa landain ng mga butika, pila sa dina sa Life Extension Clinic.
2: Hoy, may buntag na ay ni Boss Gilbert Rosiana. Naroon may gala sa Toronto, Ontario, Canada. Naminaw karang orasa sa itong unang radyo ng balita. Pero may maminaw ka na buntag. Boss, salamat kay Boss.
3: RMN DYHP Police Platemonda Presinto.
4: Naisunog sa Golias College, gitubag sa Kabomberohan. Kasama mo sa balita, Radiman Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyoman Ken, Radyoman Arlo, nabulabog ang mga residente ni ining high-rise dormitory sa Gulyas College of Medicine sa Maydan, Manila, Dindak, Bayan, Sugbo, uman kini i-alarma sa atong kabumiruhan nga nasunog. Apan sa ilang pag-abot, alas stress sa media, dali sa noon dayon nga na paong ang maonggi ka report nga sunog i-investigar pa sa atong kabumbiruan o konsay ko sa maonggi alaman. Tara mo sa kabumbiruan, sugwa ko niyo Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Radyo Mo Nationwide.
2: Samtang publiko nga mga tungaan sa Rekpe Sugbo, magklase ka ng adlaw ha? Kasama mo sa balita, Radyo Man, Nery Bulunas.
3: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini mo ang balita. Hatod nga ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Magklase ang publiko mga tukaan sa Facebook Bukarong Adawa. Kini mo ipibaw ni City Schools Division Superintendent Nimfa Bongo. Taliwas pagsaulog sa nasod sa National o World Teachers Day. Ang ubang lugar sa nasod o pagpila kalapit Subo ni suspenso sa face-to-face classes karong Adawa. Apan mato ni Bongo, ngaway deklarasyon ng iluwatan si Mayor Nestor Archival Labotini.
7: Wala man di-declare si Mayor o kulay klase. Wala man si declaration sa DepEd. Ang ubang mga kuan naman, ilang mga mayors makadeklara man ta in times of disaster, emergency, anak.
6: Si Dr. Nimfa Bongo, na sayan nga namin minus 28 ka mga syudad o munisipalidad sa nasod yung relakip sa Liloan, Cebu, ang unang nideklara sa suspension of classes karong adlawa. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na ni ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DY YHP Tata RMN.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: DepEd deklaro nga way kabatura na bigatak may impormasyon online nga may kalabutan sa nationwide class suspension gumikan sa selebrasyon sa Teacher's Day. Kasama mo sa balita di man Raymart Pugoy.
3: CYHP Tata RMN Report.
8: Kini nga balita atod kada to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, giklaro sa Department of Education kon DepEd nga way kamatuoran ang nikatap nga impormasyon sa social media, may kalabutan sa kingong nationwide nga suspension sa klase karong adlaw hangtod og mga adlaw, dugang sa ahensya nga bisan pa man og dunay pipila ka mga lokal nga kagamhanan nga nagpahibaw nga wa sila'y klase karong adlaw, gihatagan og katin-awan sa DepEd nga wa mapatuman og nationwide class suspension ang gobyerno. Subay ni ipahimangno sa ahensya nga to sa publiko nga susihon ang mga impormasyong makuha online ug makisayod lang sa mga anunsyo sa ilang buhatan diha sa ilang opisyal nga mga social media account. Kasama mo sa Department of Education, ako yung Radyo Man Remart Pugoy DYHP Tatak RMN. Gantong nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacies sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo Mo Nationwide. DYHP Abroad ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
9: Giangkon sa grupong Houthi sa Yemen, nga may atake kini sa Osaka Aramco Facility sa kapital nga syudad sa Saudi Arabia, nga mao ang Riyadh. Gipawanan sa Houthi sa mga ballistic missiles o milusad sa drone attacks. Ang militanteng grupo sa naasoy ining lugar. Sigon sa Houthis ang maong pagpangatake panimaos kini sa gingong pagpangatake usab sa Saudi Arabia ngadto sa Sana'a sa Yemen ug ubang mga probinsya sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Amen. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa Set Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawon Liniment Oil kaniadto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sa alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Daghan na karon ang adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kun ikaw anaa ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampareya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Kani indikan gyud sa ilang nga mga dahon nagagamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisod og tulog o insomnia, constipation o makapugong sab kini migala sa pagsaka sa blood sugar level nga may mamahimong hinungdan sa diabetes. O nga sama nako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga nagsikang akong pamati maskin sa matag adlaw nga panarbaho. Mao nga sawayan ninyo og tumar matag adlaw ang Sugatrol.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras, alas 5.39.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life, with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
12: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng ama at siya kilala ko, Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, baga matao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
13: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Am I speaking with William Hill?
2: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension, and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
1: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
2: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 Inoy B.
3: Unsay na sinatay na ito nga problema sa kidney?
4: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
3: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
4: Hantod na, ubos ko isa ka, karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan makuwi ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Welcome to our reunion.
16: Oy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
17: Tungod na sa Super Fiber.
18: Usa?
17: Super Fiber.
14: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
21: Oras sa mga kasama, 5:49 na.
22: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
21: Duga detalye sa mga balita. Naka-record ang lalawigan sa Sugbo kapin sa 1 milyon nga tourist arrivals gikan sa Enero hangtod na sa Agosto karong tuiga. Nagpasabot kini og pagsaka og kapin sa 12% kaysa sa niaging nga tuig sa samang nga mga buwan. Matod ni Cebu Provincial Tourism Office, ang international ug domestic tourist arrivals sa Sugbo puros ni saka sa unang nga 8 ka buwan karong tuiga. Si Cebu Governor Pamela Barquatro parang may promote sa Sugbo isip a tourism destination. Dungan sa pagkaparigon sa direkta sa international ng mga biyahe sa nanlaing ng mga nasod paingon sa Sugbo.
23: Ang balita kung sa dakoy sa Sugbo ni Awag sa Nabuatan sa kagabahanan nga naa sa Dakbayan nga mapatuman sa noon noon break. Kasama mo sa balita na diman Eli Bolono.
22: DYHP Tatak RMN Report.
1: Giauhag sa Konseho sa Subo ang tanang buhatan sa kagamhanan nga naa sa dakbayan nga mopatuman sa no noon break. Kini human makadawat og mga reklamo. Gadto na mga ahensya sa gobyerno nga mohuno ang serbisyo ug hadtok sa 12 sa udto ug mobalik pagalagit sa transacting public sa launa na sa hapon. Ang mga sitwasyon nga ingon nakabugdog taas ganinya og naghatag og inconvenience labi na sa working class ug uban pa subay sa mga kalambuan. Ang City Council pinaagi ni Konsel Francis Paris ni awag sa indong mga buhatan nga mobutang skeletal workforce aron dili maputol ang serbisyo nini panahon sa kaudtohon.
12: Kini noon break nakahatag diri kay Juan sa katawan bisag naa nang alas 12 na matawag sa serbisyo.
1: Si Konsehal Francis Suarez, a no noon break policy gimando ubos sa anti-red tape act kon arta o gipalikon sa ease of doing business and efficient government service delivery act. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
22: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
23: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
15: Nangandam na ang DA yung mas dako nga food buffer aron mapugngan ang impact sa posibleng umaabot nga Super El Nino. Kininumanan sa pasidaan sa maong ahensya nga mahimong maubos gihapon ang overall agricultural production sa nasod. Nagkarayon si DA Agricultural Secretary Francisco Tio Laura Jr. nga gipalapdana sa gobyerno ang rice storage capacity niini ug mibukas pa og dugang og bag-ong mga cold storage facilities subay sa pagpangandam alang sa posibleng pagkabalda sa supply sa nasod ato sa Super El Nino. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak, Amen.
23: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
22: Radyo mo nationwide.
21: Samtang ganandang ang mga adlaw sa trabaho sa mga kawani sa kamana sa dakbayan sa Sugbo, posibleng ipanik ni Mayor Nestro Archibald sunod simana. Kasama mo sa balita na Chimana Ilebolonas.
22: DYHP Tatak RMN Report.
1: Posibleng ibalik ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa semana ang naandang mga adlaw sa trabaho sa mga kawani sa kagawahanan sa Dakbayan. Kinisukat gipatuman pag-usab sa mayor ang 4-day work week na ito miaging September 21 tungkod sa mga rotational brownout o bagsakas presyo sa lana. Matun ni Archival ganiminos na ang gipatuman ng mga brownout sa Visayan Electric Company Condeco o di na mapugos paggamit o generator set sa city government sa mga buhatan ni ini nga makonsumo o dugat krudo o gasolina. Labaos tanan, ipadayag sa mayor nga nakalawat usap o mga reklamo ang iyang buhatan labot sa gipatuman nga 4-day work week.
18: Nay mga nang reklamo diri sa ato nga tanan gud sila nga na ang gobyerno niya atong mga uban sa mga services kung akong ipa open kadaghanan pareho ra gihapog nga 5-day work ta. So I think last min ako karong semana ha kung unsa gani mabalik kani kay ang deco man pod minus naman ang brownout balik lang siguro ta next week eh.
1: Si Mayor Nestor Archival ang compressed work week unang gipatuman sa kagaman sa kapayan na tumiaging buwan sa Abril, apat human sa usa ka buwan, kinigbalik na usap sa naandan nga work schedule. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
22: Radyo mo nationwide.
21: Nangita ka ba o gamahimo di mo kasama sa pagkatiman sa iyong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangkod na igalang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular na itong pagtumar niini. Sa katidad nga 20 pesos lang matag kapsula. Mangko na nimo mga kasama ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate, kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa tong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
21: Ay! Nara sa tayo winner ka na buntaga mga kasama. Atau saya cek bagaimana sekasamang

0: जल्दी आओ, गुड मॉर्निंग गाइस,
1: गुड मॉर्निंग सुपर
0: पिंसावर इला मलिक गया रे
1: ¿Qué es eso?
0: ¿Cuarenta y seis? Sama ka mga pila naman yung mga edad ng mga bata?
1: 27, 22,
0: o 17. Kwede ka namin yung di ay, kanang DC?
1: Wala na sir.
0: DC, mga kuwan pa ka namin yung, mga, usang mga ka namin yung, mga kuwan?
1: 18
0: years old. Wala ka namin, wala ka mangitaglain para makatabang ni mo si imuhang kuwan, imuhang paginabuhi.
1: Wala na
0: sir, ay. Wala na. Na lang, kailang, wala na lang ka, fokus na lang ka sa imuhang paginabuhi.
1: Okay.
0: Usama na yung mga baligya pa niya, usama na sa mga silupin sa mga tubangan.
1: Bihon.
2: Ang mga bihon eh, kasama.
0: Ah, namaligya po siya, bihon.
2: Oh, palong life na siya, ma'am, no?
0: Imo na baligya, ma'am, pagpilang mo sila.
1: Sa ma'am, may silingan, sir.
0: Ah,
1: silingan. Kaya napitan mo ang pisto, ay.
0: Ah. Ma'am, nanangunta na tali, kung naimanguyab ni mo, ma'am, usang on ni mo, ma'am.
1: ¿Qué es eso?
0: Ana.
2: Dito, kung mamisita, magdalan yung yaway.
0: Patubaga yos, patubaga. Saan may buhaton?
2: Saan may buhaton, ma'am? Para kang mabihan na yung puntahan kasing-kasing ni mga...
1: Sir, ay, gisira danas kong bana.
0: Ah, gisira danas yung bana. Suluyal, gina'y kasi mong bana, di ay.
1: Nidala na niya sa yung kamatayon.
0: Ah, di ay, oh. Kinabi ka na nga. Ang kamatayon lagi magbuwag na to, yun.
2: Mamisita ni mo niya, tagangag buwak niya, saging.
0: Oh, kana, kana.
2: Oh, yeah. Mga chocolate.
0: Oh, kana.
1: Baton, come on.
0: Congratulations!
2: Buntag hantog gabi! Kau ba na ko doon kasama ng Aileen na producer Ganet? Kini yung kasama ng Julius Bali! DYHP! Tatak! Aileen!
0: Okay, nabi, pasayawas, mambi! Pasayawas, mambi! Okay, bata na pa rin naman mo. Oh, mahal kayo masayo. Ayaw, masayo, ma'am. Hawad kayo masayo, ma'am. Muna ka mga ulit tao. Okay, may ganyan. Kaya sana magkasama ka Julius Malini. Kaya itong kapaparagumang dipalang tasar bantog ng herbal capsule sa kabisay Anog Mindanao. Ang original Koi herbal capsule sa pimentong agikan sa pariya. Kamonggay, garlic, blue, ag ginseng. May patabang may ganas kalig o pagwagtang sa

0: Itong mga baratian. Koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Papi, may lahangin ka doon ay daghantok sin simulawas, mundil ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, doon ka mahilisan, magbuto ni mutihan, magkasinati, kay insomnia. Kanunay ka magsakit ng imong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan. Pili maginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, hindi mo na pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng mga panlawas. Paginuman tagadlaw, OG, detox plus herbal capsule, ang pinakakusul.
0: Wala ba Torres Megala sa kanan ang sakit mukhang porsa sa New HP Arabi Cebu kami ng mga tigbalisa.
1: Kinain ni Radio Man Candelaria.
0: Ako sa ni Radio Man Arbol Samante at ang Megala sa kasama at Torre Phil Fernandez Banyong na masunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang taraan. Zegang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali.
2: NYHP Arabi. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
13: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
14: Go!

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
9: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Hey! Kidney care time!
11: Sakit yun akong kilid. Maglisod kong pangihin. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
12: Okay, so nga nag-kidney stone mga UTI?
11: Sasingin ako kaugparat. Nainom na kong soft drinks og sa junk food.
12: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
11: Ako sigag inom sa kidney care. Nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
13: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan makuwi.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
17: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
18: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, series of 2026.
19: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
20: Tanggaling-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
21: Smart 2!
20: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
21: Smart!
20: Tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
20: Tanggaling-galing mo.
21: Smart dishwashing paste.
19: Heavy duty linis, bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
23: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangbang kumaka Bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
24: Four months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
25: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
26: Mula sa pinakamataas na bundok.
27: Nak! Kitkamusta ngay?
26: O pinakamalayong islaman.
27: Nag-graduate na ako!
26: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
28: Papauli na ako ka!
26: Go forward together. Globe.
29: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB260214, series of 2026.
30: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
31: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
32: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity?
0: hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
30: Let's do this!
0: Pag Enervon Z Plus na!
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Salada! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique!
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
28: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
32: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
28: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
32: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
33: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: iBerry for a clear and healthy eyesight.
36: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
35: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
37: Hey! Kidney care time!
38: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
39: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
40: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suting butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
35: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
41: Ha! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
42: Tayo na.

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 15.50 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangic Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP RMN Cebola size 19.
1: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Globe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Naukini ang haligi upsukaranan na gibasihan ni Iling Tunumanon. Straight to the point! Tunumanon sa patas uglabas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point! Straight to the point! Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
7: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
7: Straight to the point.
3: Kini lang gibuyo sa kadagat sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañoc. Maoy pa day makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang Lunes o gapit sa 5 na. Buwan sa Oktubre tuig 2026.
7: Straight to the point.
3: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagman-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
7: Straight to the point.
3: Nagunas tumay iskutanan karo nga buntaga mahigala. Cebu Archbishop Alberto Abitoy ni dasig sa mga sakop sa media sa Subo. Nga ipadayon ang responsable nga journalism. Taliwa sa pagsiaw sa fake news. Ilabi na sa social media.
7: Straight to the point.
3: Gawas nini, gawag-usab niya ang mga tigbalita nga mahimong tingog sa mga nilupigan o underrepresented, underrepresented nga katilingban o isangyaw ang maayong balita nga mapaduol ang katawhan ngadto ni Kristo.
7: Straight to the point.
3: Ang mensahe, gipalanog sa Arsobispo Atol sa humili sa misa sa ikaduhang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards kagahapon, din hakot og 5 ka mga awards ang DYHP og inguman na laing award ang sa IFM.
7: straight to the point.
3: Ato din gi-congratulate atong mga kaubanan, no? Kitang tanan sa DYHP Mahigala o ingon man sa ato mga listeners. Gumikan Mahigala ning mao mga awards na ito nakuha. Ang ato Mahigala mga listeners atong pasalamatan. Kaya nahibaw ta Mahigala nga kamo mo ay nakapadasig namo, no? Nga paghimo o pagpadayon Mahigala sa pagpanibya. Paghatag og saktong informasyon, pag-educate Mahigala, paghatag og entertainment, og labaw sa tanan ang ato mga komentaryo og mga public service, mga sukin tigpaminaw.
7: Straight to the point!
3: Salamat kayo, no? Og nahibaw mi nga naamo diha, o nga among gi paningkamutan sad og himo ang pagpadayon, pagpaanindot sa ato mga programa, ha? Dinhi sa atong sibyanan, DYHP, RMN, Cebu, og IF.
7: Straight to the point.
3: Sa laing bahin, Commissioner Laudit Concoa nisita sa mga naduma sa katukuran sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Nganong 10% pa lang sa pundo sa proyekto ang naggamit ni ini.
7: Straight to the point.
3: Samtang tourist arrival sa Sugbo ni abot og kapin sa 1 million soda. Sulod sa unang 8 kabuan karong tuiga o mas taas og kapin 12% sa natala sa niaging tuig sa susamang buwan.
7: Straight to the point.
3: Tabitaha lagi Mahigala sa dihang bag-o ng tourism secretary, mga sukitig paminaw. Katarik pagtagad rubutaga sa atong pabanuban, usab niya ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
3: Samtang prosecution sa nipadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nikonfirmar nga dili na nila i-appeal ang bribery case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kay alang nila igo na ang ubang mga articles sa impeachment, o garon mas mapamubo ang proceedings.
7: Straight to the point.
3: Kamutan nila mahigalang dili maabot next year. Kaya kung maabot next year, maabda ni mga higala, January, February, maingon ang mga tao nga, anong di mo paabot nga filing naman karong October. So paningkamutan yun nga mahuman eh, ha? Matod pa ni Senate President Sherwin Gatchalian, nga nibutyag kini nga target nila makabot ang desisyon sa impeachment case, batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa tunga-tunga na, o hinapos nga bahin sa Nobyembre.
7: Straight to the point.
3: Naspasay na ni Mahigala, bahala na gadi mapribahan. Basta importante na ay numero. Ato ni tagag pagtagad doon Mahigala, mo rin nahimo ng katawanan mga sukit ni Pabinaw. Hasta Pastrilianis, gusto po ang tangmo apil. Pero di na paapilon. Resulta Mahigala, nagpapriskon. Senator Judge Panfilo Ping Lacson ingon nga kining press conference ni Trillanes wala kini probative value.
7: Straight to the point.
3: Ano may probative value? Dili man under oath, dili man sa impeachment court niya gisulti. Wa may opportunity ang defense Mahigala nga maka cross examine niya. So kining iya pulos hearsay ning iya. Matod pa Mahigala pulos si Marites. At rin po tagad rubutaga sa atong pabanuban, usap din ang atong tulumanon, inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
3: Samtang kapulisan padayong nag-ibisigar, unsay motibo sa pag-ambush patay sa laing bahin sa usaka na ilang pro-Duterte vlogger nga taga-Sugbo nga si Philip Ingbino. Ang iyang vlog nila itong Spider-Man, no? Nakaanhinis itong sibianan Mahigala, baguhay lang, kauban nila ni Attorney Orlando Solatandre. Pagbisita din may gala sa Lito Navarro o mga kaubanan nga nisuroy Diyos ng istasyon. O niya, iyan yung kauban din. Motoy unang higayon nga nagka-istorya sa amin, nagka-meet may mga kaigalaan. Picture-picture pa may sa mong sibianan. O sa panghitabu ang mahigala nga atong nadunggan mahigala kagahapong adlaw. Report sa atong RMN Butuan nga dunay usa mahigala ka taga-Sugbo nga usa dahil po ka manager mahigala sa Minahan dito mga kaigalaan sa Surigao. Ang gi-ambush patay.
7: Straight to the point.
3: Samtang nagmaniho kini sa iyang pick-up dito sa Carrascal, Surigao del Sur, kagahapon.
7: Straight to the point.
3: Ang kapulisan padayon pa Mahigalang nag-ibisigar sa mga angulo o motibo sa maong krimen.
7: Straight to the point.
3: Inaguman pang mga sultana niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na sa size 34 na mahigala sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Ato sa dawaton may gilang report karon sa tukauban on board sa patrol. Og ato sa i-check mahigala, no? Og kumusta ang mga report sa itong palibot ron mahigala. Nilalaking hubog nga naligo sa dagat sa Minglanilian na lumos. Ato sa paminaon ang report o Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
3: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
6: Radio Man Attorney Rupil, mga pasado ni alas 12 gahapon sa Kodya sa Laisyo Beach Resort sa Barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilian. Kining biktima nga ato lang tagungon sa ngaan nga Roland pag bakay tulay ming Manila, 99 anyos ni siya o niya matod sa report nga nahubog na ni, nagka-inom-inom na ning kawana na alarma na lang ang iya mga kabanay o mga kaila na kauban niya sa pagpamaligong dagat sa maong resort na nalumos na ni siya. Naliinoon na yun nga nakaresponde ang atong medical team ining itawag SURF Life Cebu Incorporated ang nakaresponde na yun o niya i-CPR na yun ni siya i-CPR o niya ipilat sa mga minutos na bantayan nga nipanik na ang pinitik sa iyang puso inundan nga isunod tayo nila pagtawag ang medical team na doon ay ambulansya o niya isakay tayo nila kini si Roland o gidali pagda sa Minglanilla District Hospital. O niya itong unang report niya doon ay poskikan sa Minglanilla sakay sa itong Striking Force Patrol o Management Pilot Jesus Sumampong. Ako yung Radio Man po Lauro, DYHP.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Okay, salamat. Rajiman po Lauro sa mga report. Nakatusong oras alas 6:37 na. Standby sa atong pagbalik.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
8: Uy, 150 over 100 man.
9: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
8: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
9: Ay.
10: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
11: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
12: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
18: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
21: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
22: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagkong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagkong.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Girl, ready na bumo for that glow?
4: Tara!
3: Experience the pond.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna may gilala size 42 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Atong tagagpagtagad mahigala ang dugang unya tataod na siguro dayno ato sa nga tagagpagtagad. But before ana taga tuluguti ko sa magpasalamat sa mga kahigalaan ha. Atong sugdan sa itong kabuntagon kay niyarabatay mga balita ron mahigalang mga isgutanan ron mga issues labihan ka stressful. Apil na mahigala tong atong ipakuha tong report mga kahigalaan sa pagkamatay pagpusil patay ni ining Philip Ingbino nga dinhi pa nitong sibianan to milabay mahigala nga September 22. Ako ipabati ninyo balik tong among interview ha kay live to diri mga kahigalaan kauban sang attorney Orlando Salatandre. Unya kinigod sa attorney Salatandre bisita diri Cebu mo ari na nako mga sugid paminaw mag istorya na sad mi mga kahigalaan bata og matunong nga mag on air ko ako na sang gipa-appeal. So ato panahon na diha to si Philip Ingbino first time sad mi nagkamit ato. So mo to ako sa gipa-appeal diri mahigala og istoryas kahanginan. Unya mao to permiro na mo nga pagkakita. Unya mao na dayto. Tapusan na gid ito mga sukit dig paminaw no. Unya taw taon ato ning gipa-check mahigala unsa ito makuha. Ato ning gipa gi-contact sad ang atong Armin Butuan unsa ito makuha dito mahigala nga report kay atong Armin Surigao ato sang gi-contact mga sukit dig paminaw. So unya taw taon. But before ana kay tungod ini mga higalang stressful nga maong mga panghitabo. Og ingon sa isgutanan usab mahigala labot sa impeachment og mga panghitabo mga kahigalaan dito sa kauluhan. Kadtong police mahigala nga former police mga kahigalaan nga gi-confirm sa PNP nga kadto siya usa ka security detail ni Lord Alan Velasco ang Speaker of the House kaniadto. Kadto si Rodolfo Gracioso, no? Confirm na sa PNP nga kwanto siya na dito to mga kahigalaan security escort tong Velasco. Pero doon na mahigalay iyang mga statement sa iyang affidavit nga medyo lahi mahigala sa statement sa affidavit sa staff mga kahigalaan ni Vice President Sara Duterte nga mao kuno'y gitagaan sa kwarta. Nga gitagaan ko niya kwarta, niya midawat anang pitsaha. Nga lahi man mga kahigalaan kay matod pa ka ng pitsaha, iyang gihatag itong Sara ang malitang kwarta. Niingon ko no Sara, ihatag lang ito sa iyang staff nga iyang ginganlan. O niya, gihatag ko niya. Karon, nitubag ni maong staff, mga higala, nga ni anang mga pitsaha dito man taon ko sa Japan, ana. Ana, mga kahigalaan, alibay na. Pero problema, ana ron, kung alibay, unya na may iyang plane tickets nga round trip. Nakana, mga kahigalaan, plane tickets nga round trip, dili pa na igo. Kaya pwede man ka nakapalit o round trip ticket, niya wa ka, mga higala, mo lupad. Ang problema na rin kinatatakan ang passport na ikin. Wag gina sa nasod itong panahon na. Ang usap pa pamasangil ani nga nakadawat og malitang kwarta medyo na sipyat si matibag magkaaning kalakihan. At saan isgutan ng taon-taon may kalaonsang hitabu ah. No? Human lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdan. Alas 6:45 na.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
10: Baka mas madali ka na magkasakit.
11: Payo ni Doc for 50 up, alam niyo ng tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected. With proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufi Phil Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
14: Atong attack na lasays, 48 na mahigalas, atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the Point.
14: Now, sa pikas bahin mga kaigalaan, tuguti na sab ko mga higala sa pagpasalamat sa atong mga listeners. Unang-una mahigala sa tanan namo ng mga kaubanan sa DYHP. Ako isip station manager dito sa itong Sibianan, DYHP. Akong unahon pagpasalamat labos tanan ang labaw magkagagahom gyud no nining atong lain nga mga awards nga nakuha, atong mga achievements nga nakuha mahigala pinaagi sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards nga gipahigayon mahigala kagahapong adlaw. Pinanguluhan mahigala ni Bishop Alberto Abitoy. Good morning mo Bishop Abitoy. Sus gahapong adlaw mo toy first time ko nga naka-meet gyud in person ni Bishop Abitoy indiken. First time to. Ikaw dai sige nakakamit ni Bishop Oy no, kay taga Bohol man ka. Ha? Niya ako mahigala akong giinan nga nag-follow ko ni mo Bishop. Onya dito pagkas Bohol nagminaw na ko sa mga humilis kay kini mga humili ni Bishop Abitoy maayo sad no niya substantial kaayo mga higala sila si Bishop Parkun sa kuan kinini ang dito sa Diocese of Talibon no. So kay kini gud mahigala giusab na magon niron second pa niron itong first Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards last 2 years ago kay giusa na nila ang Archdiocese of Cebu sa 5 ka mga dioceses ni. So ang Archdiocese of Cebu unya kauban ang Diocese of Dumaguete, Diocese of Maasin, Diocese of Talibon Bohol ug Diocese of Tagbilaran. So 5 tanan. Upat ka dioceses ug usa ka archdiocese, no? So karon may second. Kadaghan na ning mga kama kaniadto mga higala but ilang giusab nga giapil na ang mga kwan so do na mga higala ay mga media sub sa lain-lain nga mga lugar. Mura na ni siya mahigala kauban ang mga dioceses nga uban no Bohol dire sa Negros o dito mga kaigalaan sa kinini ang Leyte sa Diocese of Maasin. So moni ang naglangkob sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. So muna nga nagpasalamat at dako mga sukid tigpaminaw kay sa makausapa ni adtong 2 years ago na kahakot sa tag mga awards at this DYHP. O itong panahon na mahigala nga nakuha na to ang Best Commentary Program, Best Public Affairs Program, Best Columnist of the Year ta mga higala. Itong panahon na atong akong kulom sa pamantalaang The Freeman. O niya, ubay-ubay pa nga itong mga nakuha. Ito, 5 to tananday. So, karon nakakuha sa nag-5 ka mga awards sa DYHP. Pasalamat na dako mga kaigalaan. Plus, ang IFM nga nakakuha sa og usa mga sukid tigpaminaw. So, ang ato mga higalang dakong pasalamat, unang-una sa labaw makagagahom, ikaduha mahigala sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards mahigala, pinanguluhan ni Bishop Archbishop Abitoy, o sa tanan ng mga hurado, no, nga naglangkob mga higala ni ini, o ingon usab sa ako mga kabanan sa DYHP o IFM, kay kinigun ani mahigala nga mga awards, di man ni da nga, Akura, si Ken Galinia ra, si Arnold Bustamante ra, si Boy Kira, no? Aida Tampus ra, kundili, teamwork ni, no? Sa amo din mga kaubanan, sa atong Sibianan DYHP Arimensibo. So, pasalamat ko dako nga dito sa National Mahigala na kakuha ta sa Kaduroy Broadcaster of the Year Award o niya karonda diri mang higala sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards na kuha sa dato may galang lima tanan na sa DYHP plus usa ang sa IFM. So unang-una may higala ang best in radio plugs mga kaigalaan. Ang atong Street to the Point mahigala nga plugging mo ito na kuha sad mahigala ato sa ipabati ko no dong unahon ta sa kuno ning mga kuan gamay ang sa radio plugs unya best in educational program og ingon sab ang best in talk show best in news program og sa commentary sige ato lang kuno isunod-sunod kuno adong names og yung sab sa drama mahigala sa IFM. Congratulations sa tanan ni Idol Boy K o siya mga kaubanan sa blito. So una ang katong best in radio plugs mga higala ang atong Straight to the Point program nga plugging maoy na kakuha ni ini mga sukid di Paminaw. Asa man to names?
7: Paminaw. And plug AM the nominees are

0: Okay, so mo itong mahigala niya mo itong first time ko nakamit po ni Bishop Abitoy ang sa Best in Radio Plugs mahigala. Sunod ang Best in Educational Program mga sukitig paminaw. Ikaw ang DSWD. Matag-Domingo na itong programa sa taga-DSWD o ba ni Kasamang Binji Tangiyan. Ang kini ato nakuha sa kagahapon mahigala ang Best in Radio Educational Program. Asama ito at kasama ito.
1: Ikaw o ang DSWD, kauban sa Subo Animal Welfare Hour, UIRF.
2: And the CMMA goes to
1: Kauban sa Kabaguhan, BYHT RMX Cebu.

0: Si kasamang Benji Tanghian eh, ang nagkuha sa award, isang angkor.
1: Ikaw ang mga sa muli kauban ng kabaguhan ng UNHCR na Singapore Rain.
0: Okay, so Moni Mahigala ang best in radio educational program. Of course, ang best in talk show, mga higala. Ang Duke on Air, ang atong angkor Mahigala, si kasamang Aida Tampos. Uban ang mga doctor sa ato Mahigala, no? Natay sponsored program, anak Mahigala. Uban sa mga doctors, mga higala sa Unilab, no? Okay, so nakadaog sad mga sukitig paminaw. Ato paminaw na dong names.
1: Kapulisan o magkatawan, DIY Gabulas Super Radio Cebu. Doc on Air, DYHP Araman Cebu.
2: And the CMMA goes to...

0: kita may gala sa Best in Radio News Program, ang atong unang radio, unang balita may gala. Pinagi ni kasama ang Ken Galinia o kasama ang Arnold Bustamante na mananaog usab kagahapong adlaw. Asa man to names? Atong ipabati names.
1: For radio news program, the nominees are
2: Morning in Cebu, DYSS Super Radio Cebu. Unang radio, unang balita, DYHT RMN Cebu.
1: And the CM, CMMA goes to
2: Unang radio, unang balita, by DYHT RMN Cebu.
0: Okay, sa mga mahigala sa Radio News program, mga sukitig paminaw, o niya sa ato sa mahigalang Best in Radio Public Affairs Program, atong balikan mga higala. Go ahead, names.
1: First program, the nominee song.
2: Super Hit, gawa niyo mula Super Radio Cebu.
3: Ano yun, Ken?
2: Sentido, gawa niyo mula Super Radio Cebu. Straight to the point, DYHT RMN Cebu.
1: And the CM, CMMA goes to
2: Straight to the point, DYHT RMN Cebu.

0: Okay, mahigala ang atong IFM nga nakakuha mahigala sa best in drama no sa FM division mga sukitig paminaw. O sa may ilang kategory gud nya kanay best radio drama no kinini ang mo ni mahigala ay nakapatandog sad mahigala sa atong mga hurado mga sukitig paminaw. Ito mahigalang Dear IFM nga Holy Week special mga sukitig paminaw. Atong paminawon mahigala ang pagkuha sa award sa nila ni Idol Boy K o mga kaubanan. Go ahead na.
1: IFM 90.9 Cebu.

Okay, mo to mahigala ang sa atong IFM Sub. So salamat kayo no sa atong mga listeners, kinintanan mga kaigalan among pasalamat gyud sa atong mga sukid dig paminaw kay nahibaw mi nga naa mo diha na minaw mo na nga nakapadasig sa namo no sa pagpadayon sa atong paghimo sa mga programa diri nga tarongon nato ni kay daghay na minaw nato ha. Ang agi katawa dai ha ato ning kanong jud ha. Ayuhon ta ni mo na nga makapadasig ni mahigala hasta mga pare mahigala dito na minaw sa nato mo na nga og shout out sab di ay sa mga igsuon ni Bishop Abitoy. Paingon si Bishop Abitoy ang mga igsuon dos buhol na minaw sa nato dai. O salamat kayo. So mo ni mahigala ang ato mga activities kagahapong adlaw akong itagag higayon jud nga mopadayag ta mahigala sa atong pasalamat.

0: labinasa atong tanan nga mga sukintig paminaw sa inyo nga kanunay nga suporta o maunay nakapadasig nato dere sa sibianan DYHP Gidamor nga naay mga namino ato kana makamit ko day mga pari, mga obispo, mga pastor og uban pa. Mingon nga namino nato ato maka hunahuna sa tanga di data kinahanglan nato ayuhon ato programa day no kay daghan man namino nato. Di lang ta magkiat dere sa kahanginan mga sukintig paminaw. Hasta si Bishop Daniel Parcon, listener sa DYHP sa DYHP Cebu, no? Taga dito na sa, sa Diocese of Bohol, Talibon, Diocese of Talibon, Bohol, mga sugintig paminaw. So, salamat kayo mga kahigalaan, no? Niining atong nakuha nga mga kalambuan na po, bago mga higala nakuha nga mga kalampusan sa atong pagpanibya mahigala. So, gikan sa Kinitibok ang Puwersa sa DYHP, RMN Cebu o IFM, among itunol ang dakong pasalamat kaninyong tanan, mga sugintig paminaw. Okay, ako ang gigasto ng tibuok ka first hour mahigala sa atong programa ni ining mga pagpasalamat sa nadawat ato mahigala nga Kado Roy Broadcaster of the Year Award. Unya dayon kini mga higalang kinini ang ato mga kahigala ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Para dasig nga itong kabuntagon at lang Lunes sa bakaron. Unya, sa pagbalik na ito, atong gisubay, mahigal na itong nahitabo sa Osaka mining manager o Osaka vlogger mahigala nga DDS nga gipusil patay dito sa Surigao o uban pa nga mga issues mahigala sa kauluhan nga atong tagagpagtagan. Standby na una, alas RMN 558 Manila, musunod na kanon dayon. Takna alas 7:04 na.
1: Live via satellite, RMN News Nationwide.
2: Tubig sa Paninsingin River sa Barangay Kulongan, ito po sa Rosario, Batangas. Nangyari ang insidente alas 5:30 ng hapon noong Sabado. Sakay ng jeep ang 14 na pasahero mula sa bayan ng Taysan. Sa ulat, pinilit daw ng jeep na tumawid sa spillway kahit mabilis nga ang agos at napakataas ng tubig hanggang tuluyan ang inanod ng ilog ang sasakyan. 12 pasahero ang nasaklolohan ng mga responding residente. Isa po ang natagpuang wala ng buhay kahapon umaga, habang isa pa ang nawawala.
3: RMN Network News. RMN Police Report.
4: Lalaki isinemento at tinangkang ilibing ang kanyang kapatid sa loob mismo ng kanilang bahay sa Iloilo City. Kasama natin sa Balita Radyo Manresi Bordon ng RMN Iloilo.
5: Tinangkang ilibing at sinimento ng isang lalaki ang kanyang kapatid na babae sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Kumpanya Central, Molo, Iloilo City. Sa panayam ng RMN Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe ng Iloilo City Police Station 4, sinabi nito na natagpuang nakahandusay at plano sa nang ilibing ang 65-anyos na babae sa loob ng kanilang tinitirahan na bahay. Ayon kay Inot, sinaksak ng ilang beses ang biktima ng kanyang 45-anyos na nakababatang kapatid na lalaki bago tangkaing ilibing. Kaagad namang nahuli ang suspect na pinaniniwala ang may depresyon at sumasailalim sa rehabilitation dahil sa pagkalulong sa sugal at droga. Sa investigasyon ng kapulisan, lumalabas na gabi bago ang krimen, pinagalitan umano ng biktima ang suspect dahil sa ginawa nitong pagbubungkal sa loob ng kanilang bahay. Sa kanyang salaysay sa otoridad, sinabi ng suspect na hindi nito sinadya na patayin ang biktima. Kasunod nito, disidido ang pamilya na magsampa ng kasong murder laban sa kanilang bunsong kapatid. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Roman, Razi, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
2: May manager naman ng mining company ang namatay sa pamamaril sa Surigao del Sur. Kasama natin sa balitang ito si Raj Roman, Prince de las Marias ng RMN Butuan.
6: Patay sa pamamaril ang isang manager ng Strong Group Mining Corporation sa Barangay Bakulod, Caraskal, Surigao del Sur. Kinikala ang biktima na si Philip Engbino, 48-anyos bilang manager ng Strong Group Mining Corporation. Natagpuan ng mga responding police mula sa Caraskal Municipal Police Station ang isang puting pickup truck na pagmamayari ng Strong Group Mining Corporation na may mga butas ng bala sa harap na bahagi ng driver. Batay sa paunang impormasyon mula sa PNP, nakatanggap na noon ang biktima ng mga reklamo mula sa ilang mga empleyado empleyado ng minahan hinggil sa pagpapaalis o pagpapatigil sa ilang benepisyo ng mga trabahador. Ayon sa record ng kumpanya, lumabas ang sasakyan sa Strong Group Mining Corporation bandang alas 4:35 ng hapon noong Sabado habang minamaneho ito ng biktima at natagpuan kahapon na wala ng buhay sa loob ng sasakyan. Kasalukuyan nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang suspect at malaman ang motibo sa likod ng nasabing krimen. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Regiman Prince de las Marias, Tatak Armin!
4: Asahan ang taas-babang presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa pagtaya, piso hanggang piso at 50 sentimos ang nagbabadyang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Piso at 50 sentimos naman hanggang 2 piso ang posibleng itaas sa gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ang DOE pa rin, Department of Energy, ang magtatakda ng price adjustment sa mga presyo ng mga produktong petrolyo na umiiral dahil sa umiiral na National Energy Emergency. RMN Network
2: News. 8 minuto nakalipas alas 7 ng umaga, posibleng magtagal hanggang 2028 ang kakapusan ng supply ng kuryente dyan sa Visayas Region. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangan ng gobyerno ng karagdagang generation capacity para maiwasan ang mga yellow at red alert sa Visayas grid. Inamin naman ni Garin na hindi nakasabay ang kasalukuyang baseload generation sa Visayas grid sa lumalaking demand ng kuryente sa rehiyon. Paliwanag po ng kalihim, may mga isla sa Visayas katulad ng Negros na kayang tugunan ang demand sa kuryente sa umaga hanggang hapon, pero nagkukulang daw sa gabi dahil solar ang kanilang pinagkukuhanan ng enerhiya habang may mga maliliit na isla ang dumedepende sa koneksyon mula sa mas malaking isla. Tinukoy naman ng DOE ang Battery Energy Storage System bilang agarang solusyon sa mga lugar na gumagamit ng solar power.
4: Naghahanda ang Department of Agriculture ng mas malaking food buffer stock. Naghahanda ang Department of Agriculture ng mas malaking buffer stock sa gitna ng inaasahang epekto ng Super El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, pinalawak na ng National Food Authority o NFA ang storage facility nito sa 365 aktibong bodega. Nagbukas din ang DA ng karagdagang cold storage facility para mapahaba ang shelf life ng mga karne at gulay. Sinasagawa rin ang cloud seeding sa mga lugar na apektado ng tagtuyot kabilang ng Isabela at Negros. May nakalaan na rin halos 10 bilyong piso para sa fuel at fertilizer subsidy maging sa solar-powered irrigation project.
2: Sampung minuto na ho, nakalipas alas 7 ng umaga, sa sentro ang day 33 ng buong araw na pagdinig sa impeachment trial sa paglalatag ng House Prosecution Panel sa mga bank, insurance, tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Ayon po kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, una sa mga isasalang bilang testigo si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Ito'y upang idetalye ang 6.7 billion pesos na kahinahinalang transactions na iniuugnay sa mag-asawa mula 2006 hanggang 2025.
7: Isasalang po finally yung pong AMLC Executive Director patungkol doon sa mga transactions ng mag-asawang Duterte Carpio at mga kumpanya po nila. Pangalawa at pangatlo, yung pong mga bangko at yung pong mga insurance firms na meron pong accounts, no, yung pong mag-asawang Duterte Carpio. At panghuli, yung pong BIR, para makita po natin yung pong income net of taxes nung pong mag-asawang Duterte Carpio. Para magkaroon po tayo ng, lagi po natin binabanggit, the most complete picture nung pong kayamanan, supposedly kayamanan ng atin pong pangalong pangulo at ng kanya pong asawa.
2: Si House Prosecutor Representative Terry Ridon.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Impeachment trial posibleng matapos sa kalagitnaan o katapusan ng Nobyembre. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kasama natin sa balita, Radyo Magkonde Bata.
5: Posibleng mas mapaaga pa ang pagtatapos ng impeachment trial kumpara sa naunang anunsyo na hanggang sa December 16 makapagbaba ng verdict kay Vice President Sara Duterte. Itong nilinaw ni Senate President Win Gachugian sa gitna na rin ng naunang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na target tapusin ang paglilitis at makapagbaba ng hatol kay Vice President Sara Duterte bago mag-break sa Disyembre. Ayon kay Gachugian, sa kanyang tingin ay makakapagbaba na ng hatol kay VP Duterte sa kalagitnaan o katapusan ng Nobyembre. Makangailangan anya sila ng 30 hanggang 45 calendar days mula ngayon para maisakatuparan ito. Gayunman, mayroon silang 2 linggong break sa katapusan ng Oktubre. Nagkaroon din anya ng mga pagbabago kaya bumilis ang paglilitis tulad ng pagbawas ng maraming testigo. Kaya posibleng ngayong linggo o sa susunod na linggo ay matapos ng Article 2 ng impeachment case o ang unexplained wealth at hindi tamang pagdedeklara ng SALN ni VP Duterte. Matapos ito ay agad na isasalang ang Article 3 o ang bribery at depensa na ang susunod na magpapresenta sa impeachment trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Kwan de Batak Tatak RMN.
2: Mayroon pong payo ang Senate President sa mga natutulog sa impeachment trial sa Senado. Sa halip daw na pumunta sa Senado at doon matulog, sa bahay na lamang manood ng telebisyon yung mga taong puyat o kaya'y pagod na gustong sumabay-bay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan nga po yung direktang payo ni Senate President Sherwin Gachalian kasunod ng isyu kung saan sinita ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero si Representative Bienvenido Abante na natutulog sa gitna ng pagdinig. Ayon po kay Gachalian, hindi magandang tingnan sa live broadcast na may natutulog sa loob ng impeachment court habang nagpapatuloy ang formal na proseso. Una na rin nag-post si Senator Judge Ping Lacson ng larawan ng natutulog na kongresista at nagbiro na saan daw matutulog si Abante gayong na-cancel yung isang impeachment trial noong September 30. Depensa naman po ng House Prosecution Panel dapat ay unawain ang mambabatas dahil natural lamang sa mga may edad na, senior na, na antukin tuwing hapon at hindi naman daw ito kabawasan sa dedikasyon ni Abante sa serbisyo publiko.
4: Mga ibinunyag ni dating Senador Trillanes laban kina VP Sara Duterte at kanyang pamilya hindi dapat isantabi. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano.
9: Para sa House Prosecution Panel, seryosong aligasyon ang mga isiniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Giit ni House Prosecutor, Advisor at Spokesperson Robert A. Sabarbers, hindi ito dapat isantabi at sa halip ay kailangan itong busisiin. Mensahe ito ni Barbers makaraang ilahad ni Trillanes ang multimilyong pisong halaga ng salapi na pumasok sa bank accounts at mga kumpanya ni VP Sara at ilang miyembro ng pamilya Duterte. Sabi ni Trillanes, bahagi nito ay mula sa negosyanteng si Sammy Uy, gayon din ang mahigit 390 na milyon pesos na mula naman umano sa Chinese government at China-based corporations. Sabi ni Barbers, lumalabas na wala ito sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara na siyang nakapaloob sa ikalawang article of impeachment patungkol sa unexplained wealth. Pinaalala din ni Barbers na karamihan sa mga isiniwalat ni Trillanes ay pinatutok tuhanan na ng kaukulang official government records tulad ng Anti-Money Laundering Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Yan daw pag-urong sa bribery charges laban kay Vice President Sara ay posibleng makaapekto sa pagsisiwalat ng katotohanan. Mula sa Palasyo ng Malacanang si Radyoman Chanel Salazar.
10: Posibleng madihado ang publiko sa pag-atras ng House Prosecution Panel sa bribery charges laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang payag ng Malacanang matapos sabihin ng House Prosecutors na hindi na nila itutuloy ang naturang kaso sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isinama ang bribery sa Articles of Impeachment dahil naniniwala ang prosecution na mayroon itong sapat na ebidensya para talakayin ang alegasyon sa impeachment court. Giit ni Castro, kung uurungan ang naturang kaso, maaring hindi na malaman ng publiko ang buong katotohanan sa likod ng bribery allegations. Gayunpaman, kinikilala ni Castro na nasa pagpapasya pa rin ng prosecution panel kung itutuloy o aalisin ang bribery charges. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: 2 minor de edad na estudyante biktima ng magkahiwalay na insidente ng panghahalay sa Negros Occidental.
2: 5 lungsod sa Metro Manila, ibabalik na yung no-contact comprehension policy ngayong araw na ito. Valenzuela City, umatras muna sa pagpapatupad ng NCAP.
4: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
11: Budag Pilipinas sa Idupos.
4: Ilumong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
12: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
13: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: RMN Network News. RMN Police Report.
4: Sensitibong balita mga kasama. 2 minor de edad na estudyante ang biktima ng magkahiwalay na insidente ng panghahalay sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
14: Sa bayan ng Imbi Magruna, isang elementary pupil umano ang biktima ng isang tricycle driver. Ayon kay NOCPO spokesperson, police sa Major Judices Catalogo, pauwi na biktima galing sa paralan para sa kanyang lunch break nang lapitan ng suspect. Nagpakilalang kilala umano nito ang ama ng bata at nagalok na ihatid pauwi ang bata. Nang sumakay ang bata sa tricycle, dinala umano ito ng suspect sa isang taniman ng tubo at doon hinalay. Matapos ang krimen, ay tumakas sa suspect at iniwan ang biktima sa lugar. Ang biktima ang nasa maayos ng kalagayan habang agad naman nadakip ang suspect at naharap sa kaakulang kaso. Samantala, sa Bago City, isang grade 4 na estudyante naman ang biktima ng pag-abuso. Ayon sa report, lasing umano ang suspect na isang lalaki na sa legal ang edad nang pasokin ito ang bahay ng biktima matapos sirain ang dingding na yari sa light materials. Nasa loob ng bahay ang biktima, nagpakilalang kapatid umano ng biktima galing sa Bacolod. Nang makita ng bata sa ilalim ng solar light na hindi niya kapatid ang suspect, ay tangkang tumakas ito ngunit pinalo umano ng bato sa noo at dinala sa taniman ng tubo at doon hinalay. Nakatakas ang bata matapos ang krimen at nakauwi sa kanilang bahay at nagsumbong sa kanyang ina. Nakilala umano ng biktima ang suspect sa pamamagitan ng mga piklat sa katawan nito. Kaagad naman naristo ang suspect habang ang biktima ang nasa ospital at patuloy na ginagamot. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner.
3: RMN Police Report.
2: Lalaki na matay matapos ma-hit and run sa Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
15: Patay ang isang lalaking pedestrian matapos mabangga at iwanan ng isang sasakyan, partikular sa Prok 5, Tugas, Barangay Kiburiaw. Sa bayan ng Quezon, dito sa probinsya ng Bukidnon, ang biktima ay isang 31 taong gulang at residente ng nasabing barangay. Ayon sa report ng mga otoridad, patawid di umano sa naturang daan ang biktima nang bigla itong mahagip ng isang sasakyan na tumatakbo mula sa Davao City. Dahil sa pangyayari, tumilapo ng biktima dahilan para magtamo ng matinding injury sa ulo, rason ng kanyang pagkamatay. Tumakas naman ang sasakyan matapos ang insidente. Napakalaman na posibleng impluensyado sa alak ang biktima nang mangyari ang insidente. Madilim din di umano ang lugar at may CCTV bagamat walang nakuhang footage. Sa ngayon, dinala na sa pulirari ang bangkay ng biktima habang patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing pangyayari. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyuman Mark Micabalo. Tata!
16: RNN Police Report.
4: 71 taong gulang na lola at 4 na iba pa arestado sa by-bust operation sa Bataan. Kasama natin sa balita si Radyoman na Mike Sigaral ng RNN Bataan.
17: Arestado ang isang 71 anyos na babae na gumagamit umano ng alias na Ning kasama ang 4 na iba pa sa isinagawang by-bust operation ng PDEA sa Barangay Lamao, Limay, Bataan. Ayon sa PDEA Bataan, nakumpiska sa mga suspect ang 7 sachet ng naglalaman ng tinatayang 20 grams ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 136,000 pesos. Na-recover din ang ilang drug paraphernalia, 3 cellphones at by-bus money. Nakapiit na mga suspect sa PDEA Region 3 Detention Facility sa San Fernando City, Pampanga, habang sumasailalim sa forensic examination ang mga nakumpiskan droga. Nianda na ang kasong paglabag sa Republic Acts 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Acts of 2002 laban sa mga suspect. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RME.
2: Alas 7.23 na po ating oras nationwide, ibabalik na uli ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang piling lungsod sa National Capital Region. Yan po'y matapos ngang ibasura ng Supreme Court yung mga petisyon na kumukwestiyon sa NCAP at inilift ang temporary restraining order sa 5 syudad na nagpatupad nito. Ngayong araw ay umiiral na muli ang NCAP. Ito po, Maynila, Quezon City, Parañaque, Muntinlupa at San Juan. Pero nagdesisyon naman dyan si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na hindi muna itutuloy ang pagpapatubag ng NCAP sa lungsod.
18: Sunod-sunod ang road construction sa ating mga major roads. At araw-araw, nararanasan ng ating mga motorista ang pagbabago sa daloy ng trapiko. Ayaw nating dagdagan ang kanilang pasaning sa panahong hindi pa normal ang kondisyon ng ating mga kalsada. Kaya naman, ipinagpapaliban muna natin ang implementasyon ng NCAP sa major roads ng Valenzuela hanggang sa susunod na abiso.
2: Sa No Contact Apprehension Policy, minomonitor na ang mga motoristang lumalabag sa batas traffic gamit ang makabagong high-definition CCTV camera. Sa ilalim po nito ay hindi personal na iniisyuhan ng ticket ng mga lumalabag, ngunit padadalhan muna ng notice of violation ang registered owner ng sasakyan sa pamamagitan ng email o kaya diretsyong ipadadala sa address nito. Samantala, umapila naman po ang grupong manibela na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng NCAP at sa halip, ayusin muna ng pamahalaan ang mga traffic signage sa mga kalsada.
4: Sa kaugnay na balita, muling pagpapatupad ng NCAP, suportado naman ng grupo ng mga motorcycle taxi rider. Kasama natin live si Radyoman Chelsea Arcilia. Chelsea!
19: Suportado ng Motorcycle Taxi Riders Organization o Metro ang muling pagpapatupad ng Non-Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa grupo, malaking tulong ang NCAP para mapanatili ang disiplina at pagsunod sa batas trapiko ng mga motorista. Gayunpaman, nananawagan ng Metro na sana'y maging mabilis at malinaw ang proseso ng apila para sa mga maling huli at magkaroon ng makatwirang bulsa para sa bawat paglabag. Naniniwala ang grupo na ang NCAP ay hindi lamang makakatulong para sa kaligtasan ng mga motorista, kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga pedestrian. Kasama mo sa DZXL, RNN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak, RNN.
2: Kuya Sander, happy World Teachers Day. Yan, sa ating National Teachers Day.
4: Yan, sa mga kasalukuyan at mga retired na rin guru. Na mga guro.
2: Sa bisperas po ng selebrasyon ng World Teachers Day, ngayong araw na ito ay nagkilos protesta kahapon ang ilang grupo ng mga guro sa labas ng Palasyo ng Malacanang. Pinangunahan ito ng Alliance of Concerned Teachers kung saan ipinanawagan nila na itaas sa 50,000 pesos ang entry-level salary o sweldo ng mga guro. Hiniling din ng grupo ang 5,000 pesos na personal economic relief allowance at mas malaking pondo para sa edukasyon, kabilang ang 6% ng gross domestic product sa panayam ng DZXL Arman Manila. Binigyang diin ni ACTA Chairperson Ruby Bernardo na ang pinakamagandang regalo sa mga guro ngayong World Teachers Day ay itaas ang kanilang sweldo at napapag-iwanan na sila.
20: Mukhang kailangan na pong iparinig sa pinakamalapit na lugar at posisyon, no, yung aming panawagan, at yan nga po sa Malacañang, para po talaga dinggin yung aming matagal ng panawagan. Kasi sa amin po kasi talaga napag-iwanan yung ating mga teachers. Yung esensya talaga ng World Teachers Day ay kilalanin yung napasanging papel ng ating mga guro. Kasama na doon yung pagkilala din doon sa kanyang kalagayan sa paggawa, nakabubuhay ba yung kanyang sahod, at syempre kung masaya ba, no, na nagse-celebrate yung ating mga teachers. Sabi namin, more than words, ang pinakamagandang regalo ngayong araw na ito ay syempre yung bigyan ng sahod at maayos na benepisyo yung ating mga guro.
2: Kaugnay po nung kilos protesta, kinundina ng act ang umano'y marahas na dispersal ng mga pulis sa gitna ng protesta. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng grupo at mga pulis na nakapaligid sa Malacañang matapos makalapit ang mga nagprotesta sa gate ng Malacañang complex. Magpapatuloy naman ang mga pagkilos ng mga guro at education workers ngayong araw na ito sa Mendiola para ipaglaban ang yun nga mas mataas na sahod, dagdag benepisyo at sapat na pondo para sa edukasyon.
21: Ito, ang dami nag-share kahapon eh, na wala raw pasok nationwide.
2: Ay.
21: Fake news. Pinabulaanan ng Malacañang ang kumakalat na peking anunsyo sa social media na wala raw pasok sa buong bansa o magpapatupad daw ng nationwide class suspension ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office, hindi sila naglabas ng anumang abiso na class suspension kasabay ng National Teachers Day. Ito ho yung totoong balita. Nagkansela ng face-to-face classes ang ilang mga lugar sa bansa para po sa National Teachers Day. Walang pasok sa lahat ng antas pampubliko at pribado sa buong lalawigan ng Abra at Negros Oriental. Gayun din sa mga bayan ng Bawan, Rosario at San Juan sa Batangas, Kawit sa Cavite at Pagbilao sa Quezon Province. Wala namang pasok sa San Carlos City, Pangasinan at sa Bugos, La Union. Kasama rin sa mga walang pasok ang mga bayan ng Moncada at Victoria sa Tarlac at sa Santa Rita, Pampanga. Wala rin pasok sa bayan ng Pulanggi at Tabaco sa Albay. Sa Visayas, kasama rin sa mga walang pasok ang New Washington at Ibahay sa Aklan, Palapag sa Northern Samar, San Joaquin sa Iloilo at Dulag sa Leyte. Sa Mindanao naman, walang pasok sa mga bayan ng Gitagum, Lagunglong at Salay sa Misamis Oriental at Lebak Sultan Kudarat. Suspendido ang lahat ng klase o sa lahat po ng antas sa mga pampublikong paaralan lamang sa buong lalawigan ng Laguna at Negros Occidental, ngayon din po sa Legazpi at Malino sa Albay. Yung pasok naman sa mga pampublikong paaralan sa elementary at high school ang kanselado sa Butuan City. Wala rin pasok sa Zamboanga City sa lahat ng antas public at private dahil na hindi po ito tungkol sa ano, sa Teachers Day, kundi dahil sa mataas na heat index.
2: Ito, kasama ka ba rito kayo, Sander?
21: Ano yan?
2: Itinuturing daw ang Pilipino na savviest o pinakamadiscarding mamimili online sa buong Southeast Asia ito, ha. Ayon po sa pinakabagong 2026 e-commerce savvy shopper report, 36% ng mga Pilipinong mamimili ang pumasok sa kategoryang savvy shoppers na pinakamataas na porsyento sa 6 na bansa sa rehiyon. Mas mataas din ng 47% ang buwan ng gastos ng mga Pilipinong online shopper kumpara sa regular na namimili online. Sinundan ang Pilipinas ng Indonesia, kasunod ang Vietnam, Thailand, Malaysia at Singapore. Hindi natin maintindihan kung ikapupuri natin ito o paano eh. No?
21: Kumbaga, gastador tayo.
2: Parang ganun eh. Sinuri daw po sa pag-aaral ang paraan ng mga consumer, ito na, sa paghahanap ng magandang deal, paggamit ng digital tools, pagpili ng produkto, at pagprotekta sa kanilang online purchases.
21: Pero daming nahuhulog sa mga scam.
2: Ay, ito ka.
21: Online ano, ganyan.
2: Baka kasama sa diskarte.
21: Samantala, iniulat ng Commission on Audit na 28 sa 119 na pump sa mga pumping stations ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, ay hindi na magagamit at hindi na rin makukumpuni. Taliwas ito sa ulat na 100% maaasahan ang lahat ng mga pumping station para sa fiscal year 2025. Lumabas sa 2025 audit report ng COA na for repair ang 28 pump mula sa 18 pumping station sa Metro Manila. Habang hindi na nakamit ng Uli-Uli Makati Pumping Station at Libertad Pumping Station sa Makati, Puyan at Pasay ang kinakailangang pamantayan para masabing operational ang mga ito. Ang mga itinuturing na fully operational ay ang mga pumping station sa Labasan, Balete, Balongbato, Balot, Escolta, Quiapo, Salapan, Valencia at North Navotas. Dito po yan sa Metro Manila.
2: Alas 7:32, madadagdagan pa ang kasong kakaharapin ng magkapatid na Eric at Edvic Yap. Kaugnay po yan sa manumaliang flood control projects ay kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Inihahanda na ang mga kaso na kaugnay sa mga proyekto sa Benguet kung saan kumakatawan bilang kongresista si Eric Yap. Sa ngayon, patuloy ang fact-finding laban sa magkapatid na Yap. Pebrero, nang mag-resign si Edvic Yap bilang representative ng ACCIS party list, kasabay ng reklamong graft and malversation with falsification of public documents mula sa Department of Public Works and Highways. Habang inakusahan ni Secretary Vince Diso ng DPWH si Eric Yap bilang person of interest sa bilang beneficial owner ng Silver Wolves Construction Corporation na sinasabi namang humakot ng 16 na bilyong pisong halaga ng DPWH projects mula 2022 hanggang 2025.
21: Ang DPWH ay may inspeksyon. Magkakaroon po ng inspeksyon sa mga delikadong sitwasyon ng kalsada sa lugar. Radyoman Paolo Papa ng RMN Naga.
0: Balak ni DPWH Secretary Vince Diso na tunguhin ang kostal na bayan ng Balatan, Camarinesura upang tignan din ang kalagayan ng kalsada at iba pang infrastruktura na may kinalaman sa kaligtasan ng mga mamamayan dito. Maliban sa Maharlika at Andaya Highway sa unang distrito ng Lalawigan, tutungo din si Diso sa Rinconada area para sa inspeksyon ng kalsada na ayon kay Mayor Domingo Abliter apektado maging ang slope protection na. Ayon sa alkalde, buhaghag ang lupang tinatayuan ng mga kalsadang kailangang maipaasikaso kaagad sa ahensya, bagay na iniabot nito personal kay Diso na habang sinasagawa ang kanyang pagbisita kay Mayor Lenny Robredo. Maliban pa dito, kinakailangang ayusin ang seawall sa kostal na bahagi ng bayan na para sa kaligtasan ng mga residente doon na aniya ipinangako sa kanya ni Diso na ang pondo at pagiging prioridad umano ng mga proyektong mag-aayos ng kalsada at seawall sa bayan. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paolo Papa, Tatak, Arimen.
2: Pinayagan ng International Criminal Court ang hiling ng prosekusyon na gamitin bilang ebidensya ang dating testimonya ng isang key witness sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na desisyon ng ICC Trial Chamber, sinabi nitong hindi prejudicial o nakalalabag sa karapatan ng akusado ang paglalatag ng testimonya ng key witness. Sinabi pa ng ICC na makatutulong ang dating testimonya para mapabilis ang paglilitis, ngunit nilimitahan nito sa isang oras ang karagdagang pagtatanong sa testigo. Una lang sinabi ng prosecution na posibleng makatulong ang testimonya sa aligasyon ng pagpatay at maaring magsilbing ebidensya sa pagbuo at yung operasyon ng Davao Death Squad. Tinutulan naman ito ang ng kampo ni Duterte at sinabing kulang sa personal na kaalaman ang testigo tungkol sa mga isyung pinag-uusapan sa kaso. Nakatakdang magsimula ang paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Duterte sa Nobyembre at 30. RMN Network
21: News. AFP kinumpirma ang close encounter sa 2 Chinese military aircraft sa Bajo de Masinloc. Kasama natin sa Balita Radyoman Marjo Domingo.
1: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagkaroon ng close encounter ang kanilang aircrafts, 2 Chinese military aircraft, habang nagsasagawa ng maritime patrol sa paligid ng Bajo de Masinloc noong October 3, Sabado. Ayon sa AFP, makailang ulit na nagmaniobra palibot ang nasabi mga Chinese aircraft malapit sa aircraft ng Pilipinas, nagdulot ng panganib sa nasabing sasakyang pangipapawid ng bansa. Tiniyak naman ng AFP na patuloy nilang idodokumento at i-expose ang nasabing aksyon ng China, nagdulot ng panganib sa mga tauhan nito. Binigay naman ng AFP na patuloy silang magiging profesional at kikilos ng buong pag-iingat base sa umiiral na aviation procedures. Ligtas namang naisagawa ng aircraft ng AFP ang maritime patrol nito sa nasabing lugar at nakabalik nang wala ng iba pang insidente. Sa kabila na nangyari na ito, at tiniyak ng AFP na patuloy silang magsasagawa na regular na maritime at air patrol sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Armen.
6: RNN Police Report.
2: May aksidente sa Quezon. Isang patay at tatlong sugatan sa aksidenteng kinasangkutan ng tatlong dump truck sa Real Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
7: Isang patay habang sugatan ng dalawang tsuper sa karambola ng tatlong truck na nangyari sa National Road sakop ng Puro Press, Barangay Tignuan, Real Quezon. Sa inisyal na investigasyon, ang unang dump truck na minamaneho ni alias Joel Lampangin Laguna ay binabaybay ng National Road patungong Fami nang biglang pumasok ang isang truck sa highway galing sa kanang tabi. Agad nagpreno ang unang dump truck at maging ang nasa likuran nito at nang klaro ang kalsada, muling magpapatuloy sana sa pagtakbo ang dalawang dump truck, pero nabangga ng pangalawang dump truck na minamaneho naman ni alias Celso ang likurang bahagi ng unang truck. Matapos na mabangga ng pangatlong truck na minamaneho na suspect na si alias Encio ang ikalawang truck sanhilang sobrang bilis ng takbo nito, nagresulta ng pagkasira ng rear portion ng unang truck habang ang unahan naman ng ikalawag at ikatlong truck ay nagka-damage. Naipit naman ang tsuper ng pangatlong dump truck na kinailangan pa gamitan ng mga responders ng tools upang mailabas ito. Nagtamo ng fatal injuries ang suspect na idiniklarang dead on arrival. Samantalang sugatan naman ang dalawang driver at maging ang pahinante nito. Lahat ng partido ay sumang-ayon sa kasunduan. Kasama mo sa Raman Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol. Edgardo Maceda, Tatak RMN.
6: RMN Network News.
21: Samantala ang RMN, DYHP at IFM Cebu. Umakot po ng mga parangal sa 2nd Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards kagabi. Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
6: RMN Network News.
5: Umakot ng 5 awards ang DYHP Cebu at isa naman mula sa IFM sa pangalawang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards o CMCMMA awarding ceremony na ginawa sa SMC Side City kagabi. Kabilang sa nakuhang parangal ng DYHP RMN Cebu para sa radio category ay ang dalawang awards ng programang Straight to the Point ni Station Manager Attorney Rufil Banyo bilang Best in Radio PSA Plugs at Best Radio Public Affairs Program, unang radio unang balita para sa Best Radio News Program, Best Radio Educational Program para sa programang Ikaw ng DSWD Kauban ng Kabaguhan, at Best Radio Talk Show sa programang Doc on Air. Natanggap naman ng IFM sa pamumuno ng station manager na si Brent Plinio sa Best Radio Program sa FM category para sa isang Holy Week special na drama. Sa kanyang homily sa Eucharistic Celebration bago ang awarding ceremony, hinimok ni Cebu Archbishop Alberto Abit Oy ang media mula sa Cebu, Leyte, Negros Oriental at Bohol na ipagpatuloy ang responsible journalism sa harap ng umiikot na mga fake news, maging boses para sa mga underrepresented na sektor at magpalaganap ng mga balitang magpapalapit sa sangkatauhan kay Kristo. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
21: Congratulations RMN at IFM Cebu!
2: Congrats!
21: Kakarami na sila ha, hakot pa more!
6: Network News.
21: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita ko si Radyo Man Zander Cayabyab.
2: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan Ricky Rosales.
21: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
22: Live via satellite. RMN News Nationwide.
23: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silinti sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
22: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa ato mga balita, mga propriedad sa Dalan FV Steel dakbayan sa Subo nga maapektuhan sa Bus Rapid Transit con BRT project pabayran ni Mayor Nestor Archival. Samtang tulog mga carnapper ang dali nga nadakpas ka pulisan sa syudad sa Subo human kini mangawat og sakyanan sa may V Raman ni atong Biyernes sa buntag. Samtang sa ato balita sa sports, Sugano kompirmado na kag mandatory challenger ni Sims Ray, samtang Heat milubong sa Raptors sa pre-season sa National Basketball Association kun NBA. Kini ang headlines sa ato mga balita.
22: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang husay!
25: So easy to use. Everest washing machine.
26: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
24: Siyempre, it's you, babe.
25: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
27: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya. Milya, unique maximum fluoride protection.
28: ACS.
29: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
30: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
31: Mula sa pinakamataas na bundok.
32: Nak! Kamusta nga?
31: O pinakamalayong islaman.
32: Nay, graduate na ako!
31: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede lang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
32: Papauli na ako ka!
31: Go forward together. Globe.
33: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FGB 26024, series of 2026.
23: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, new Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naa ani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibaw na mo sa latest Mag-New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS! Ang kinis na niya?
34: In fairness, nag-glow up.
24: My body!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. Og mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Corn, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm!
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
6: Bangon kong makabloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: At oras karon, alas 7:48 na. Nadili pa sa detalye sa ato mga balita, kada buwan problema na pod nato ang mga bayranan. Bayad na pod sa kuryente, tubig ug internet, taas na pod nga biyahe ug linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na sab sa GCash ang pagpabayad sa bills with GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso nga magamit pagpabayad sa bills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees ban pang merchants nga maunga maminusan pag inyong pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usa mag-GCash og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglang mopila o mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-RTM 02721-39999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Alas 7:50 na ugaro sa detalye na sa atong mga balita. Mga propriedad sa Dalan, FV Steel, dinis na kayo sa Subo nga mapintuhan sa Bus Rapid Transit kung BRT Project, mapairan na ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
11: DYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Papairan na, disibusa ni Mayor Nestor Archival abangaluna o building sa Dalan, FV Steel sa Sulat Subo nga mapintuhan sa Bus Rapid Transit kung BRT Project. Kini talawa sa resolusyon na palabang sa konseho nga nagpugong ini o sa bahad ni Vice Mayor Tomas Osmeña pagpasaka o reklamo. Ang lakang sa mayor may tubag sa mga kwestiyon sa Commission on Audit ng GOA labon sa kalangay paggamit sa 413 milyones pesos nga lang sa baong katuyuan. Ang naisgut ang entidad kabahan sa release sa Department of Transportation ng DOTR walo katuig na nakalabay pagbayad bayad sa property owners. Matun ni Archival, ngayon ang ipabayad ang nasutang katilad kadto sa mga hitungdan. Aron ma-release na sa DOTR ang nabiling kahin alang ni ini.
13: Ako na nang ipa-release kay katong 400 million kapin, i-release naman sa tunin nila kahit more or less 900 million mo na. Ang rule ana, kung inyong mahurot o 75% pagbayad, i-release na sa itong full amount. Ano mga isusuro na itong pinabuhi na ito?
12: Si Mayor Nestor Archival, nidugang ang mayor nga ngayang matiwas na ang nadilatar ng BRT project. Tungkol niya kinigay pangayos sa kagamahanan sa dakbayan o gigastuhan sa nasundong kagamahanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
15: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab tang takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175 o mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw daw ata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Ini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At oras karon, alas 7:56 na. Samtang padayon ta sa itong mga balita, tulog ka mga carnapper. Dali kini na dakpas kapulisan sa syudad sa Sugbo. Human, mangawa itong sakinan sa Vir Rama kaya itong biyernes sa buntag. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Dali ka na dakpan sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ang tulog ka mga carnapper nga nikawat sa Toyota Hilux na itong biyernes sa buntag sa may Vir Rama Avenue, Barangay Guadalupe sa syudad sa Sugbo. Among insidente, dali nga na-report sa tag-iang at sa Abilana Police Station 2. Human ni Masayri nga wala na kini sa iyang giparkingan. Human madawat ang impormasyon sa kapulisan, dali nga nilusad sa ilang imbisigasyon ng Abilana Police Station 2 sa pagpangulo sa hipinini nga sa polis Captain Gabriel Muta. Ubos sa kamanduan ni polis Colonel Ricky Sumalde, ang hipi sa Cebu City Police Office, Mimul Dayan si Sumalde o Joint Investigation Team o bisugod dayon sa nga komprehensibong investigasyon pinagi sa paggiya ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operation uban sa mga sakop sa City Investigation and Detective Management Unit o City Intelligence Unit. Gigamit sa nila ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics, SWAT, ubos sa pagpangulo sa HP sa City Mobile Force Company, Police Lieutenant Colonel Christian Joy Alquesa, nga dunay dako nga papel sa tactical planning o operation. Gisugdan dayon sa mga investigador ang backtracking sa mga CCTV footage, field verification o intelligence-driven investigation o ilang gisumay ang gagian sa kinawat na sakinan o gila ang tulog ka mga suspect. Pagkaras 8 sa gabi sa susamang pizza, ilang narakpan dayon ang usa sa mga suspitsado sa barangay.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga kasama, nakasinati na mo anang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit kun saon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal! Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Girl, ready na ba mo for that glow?
10: Tara!
9: Experience the pause.

0: Wash. Fires a fresh, bare-faced glow with regular use. Ponds Miracles. Starts at 18 pesos SRP.
1: Glow Ponds Miracle.
2: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain laing gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit.